0: the same istorya siyang tubig, kis ang abot 95, 90, I don't know. Basta may mga madula, gina niya. Kag ang missing nga mga megawatt hours mga binan, amuni ang ginatawag nga systems loss. Okay? May duha ka klase nga systems loss mga binan. Namangkot ko sang eksperto ko nga kilala sa kurente. Sila niya may duha ka klase nga systems loss, no? Sa aton nga layi mga binan, ang Philippine regulations, no? Nag-recognize ang duha ka broad categories ang systems loss, no? Number one, ang technical losses, no? Hindi ginin sa malikawan, no? Ano po silingon sa technical losses? For example, ang wire mga kabiyanan, gainit ina siya. Oh, kung may maglabay kurinti, kumagi kurinti, mainit ang wire. Oh. So kung mag-init ang wire, te, siyempre, yung iba niya, dira pa lang malabay na sa init ng wire, iba nga kurinti ya, ma-dissipate. Oh. Ang transformers naton, ano ba lang galupok kung matamaan blaho? Yung makibot, yung nalang bong, kasi gabong, nakilin mo balay. Oh. Ang daw mga, doon mga baldin, akadako ang ara sa babaw sa puste, ang mga transformer. Mga transformer, mga bina, nag-consume inisang kurinti. Kag-iban pa, gagmay na nga mga transformers, ha? Iban nga mga transformers sa mga planta naton, kag sa mga, ha? Sa iban pa nga mga substations, mga stations, nag-consume na sila sa kurinti. No? Ang mga substations, nagagamit kurinti. Ang long transmission distances, siyempre, ha? May madula, ginaya. No? Biska na mga pungsod nga may ara excellent power system, may ara gina technical losses nga ginatawag na. This is one of the kind sa ginatawag natong nga systems loss. Ikaduha, ang non-technical losses. Oh, ano ning non-technical losses? Oh, example, ang illegal connections. Oh, ang ginakawat nga kurinti. Oh, ang ginatamper nga mga mitrohan. Oh, mga faulty nga mga mitrohan. Sala sang pagbill, billing errors, no? Uncollected nga mga kurinte. Kag ini nga mga losses, these are largely preventable, no? Kag diri nagasulod ang public criticism. Kay nga akami na mamayan sina man ginkawat, to, illegal connection, gintamper ang mitrohan. O nga akami na mamayan sina. Amo na ang nasulod sa systems loss mga kabiyanan. No? Now, nga gabayad kita sa systems loss. Suryahan nato ni nagligad eh. Pero i-remind ko, i-balikon ko lang sa inyo. Nga nagabayad kita sa systems loss. Kay man, ang aton nga current nga layi mga kabiyanan, o sa EPIRA, EPIRA, o, or ang Electric Power Industry Reform Act, ha? Kag sa aton nga ERC, o, ERC Regulations, nag-a-allow sa mga utilities nga ma-recover nila ang allowable system losses from consumers. Yeah? But it is subject to limits, mga binan. Ang legal basis nga ini ara sa Republic Act number 7832, ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994, nga later on gin-amindahan, Chang systems loss recovery, ang pag-implement sa rules under the EPIRA, ang ERC, Electric Regulatory Commission, ang ERC approved distribution rate mechanisms mga binan. Basically, ang RA 7832 nag-recognize nga ang distribution utilities pwede gid sila mag-recover sa system losses only up to prescribed caps. So, di na yung gina-recover dito sa mga konsumidor. Okay? So, amo na nga ginabayda na nato ni kay ara di sa layi eh. That's why si President Marcos Jr. sa iling sa iyang asona na dapat amendahan na ni nga mga layi nga ini. No? Kay siling niya, hindi man sala sa mga konsumidor kung nga may systems loss. No? Kay hindi man, no? Siling niya, hindi man insakto, no? Nga kinanglan by dan pinigihapon sa mga consumers, consumidores, ini nga mga kadula nga ini. Kag siling ni President Marcos nga ang mga consumidores, hindi lang kay ginabill kita sang systems loss, but at the same time, ginapabayad kita sang VAT value added tax sang systems loss. O, muna yung gin-discuss na ito nagligad ang bill sa ating kurente, bala. Nga araw mo na kabutang eh. Ang may systems loss ka nang inbaydan, may tax pa na nga systems loss. No? Muna nga siling ni President Marcos Jr. Therefore, we the people request, no, we demand the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Oh, so, bangod sin eh, damo na malakpak, no, sang iyang ginambal. Oh. And in fact, mga kabiyanan, na, just to reiterate sa inyo, nagligad nga John, nag-loan ang Pilipinas $1 billion+ $1 billion+ from the World Bank agud nga mapanubo ang presyo sa aton nga kuryente. Although this will not be applied directly kay hindi naton mabatyagan dayon, but then amat-amat ni nga dapat magnubo amat-amat, no, kay may $1 billion kita nga ginpasulod eh, for that specific purpose. Oh. Galing kay para sa aton diri sa Bacolod, diri sa Negros, under the Negros power up to 6 months makabatya kita gyapon si pagsaka si kuryente. Oh, kaya ng ilang aumento gin ano nila gin amat-amat nila up to 6 months siling ni Pastor Eris Cortez sa akon gagapon sila niya. Ay ano yan? Killing me softly. Killing me softly, mga biyanan. Anyway, alas 8:10. Antes natin pa dayon ni kaduha ng bahay sa itong ating publik. Mamati tana sa pipila ka mga panumdum. Dimulak at timgalin, kapabalik pang oras na Pilipinas.
1: Abian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 8:17 mga kabiyana. Well, storyahan na niliwat ang ginapbal ni President Marcos Jr. Ha? By the way, mayang aga dito sa inyo tanan. Atun nga mga kabiyanan, kag mga kauturan nga nagasunod gid sa itong programa. Nanay ko ni Doresa, mayong aga. God bless gid. Atun nga first honor sa inyo aga. Pagpaka natin. Si Robert Silgon, good morning. Kay Sir Bibot Umbion. Kay Nanay Virginia Arabilo, Nanay Virgie Salgado, kay Ma'am Edem Nigalon, kay Sir Jules, kay Ma'am Therese Subahib, kay Ma'am Marilyn Hilera, Tita Mary Alarcon, kay Ma'am Ayalei Amante Banting, Ma'am Ninette Pisaga, good morning, Ma'am Criselda Banay, kay Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga, ni pangita ay giguni kagapon kundiin ko. Ara lang ko to sa Mansilingan ay. So, kay Ma'am Corazon Isilioso, kay Sir Alberto Norbing Loreno, Ma'am Marlene Estremadura, kay Tita Welia Familiar, Ma'am Lucita Aligrado, Sir Ricky Olimpo, Ma'am Perla La Chica Montalvo, mayong aga sa inyo tanan. Oh, good morning sa inyo tanan. Now, pabangkot, isiling ni President Marcos Jr., siling niya, oh, it is unfair. Okay? Siling niya, amindahan da yun. Kay unfair katama eh. Siling niya, hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng system loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin nito. Oh. So, unfair ko na eh. Siling niya. Oh, unfair. Now, nga nahambal niya mga biyanan nga unfair. Ang argumento ni President Marcos Jr., straightforward. Ah, kita ang mga konsumidor, wala ito siyang may ginhimo nga sila. Ah, wala ito may ginhimo nga sila. Kung ang kurente na dula, tungod kay base daan nilang equipment, no? I don't know, kung mga kadaan, mas tigo lang pag-urusakon, o base, I don't know. Or, ang ilang maintenance, hindi insakto. Or, kung may gapangawat sa kurente, kita ang mga konsumidores, wala man tamay sila, wala man may ginhimo nga malain. Oh. Pero nga kita ang nagabayad, no. Si President Marcos na ni aton kaapin si niya. Oh, President Marcos Jr. siling. Pero nga ang consumidores ang gabayad. Ha? Huh? And his words, siling, consumers are not responsible for system loss. It is therefore unfair that they are the ones being made to pay for them. Na ini nga argumento mga nag-resonate ini sa kadam-an sa mga konsumidores tungod kay oh, mahal na nga daan ang aton nga balayran 13 na oh, pasaka na sa 14 may mga amo pagidni nga mga oh. By the way ha, ang 13 na mga biyanan oh, wala pa na labot oh, ang paggamit mo na per kilowatt hour, okay, like for example pila ay hana ubos mo oh. Putang ta, 100 imo na ubos kilowatt hour. Oh. 100 times 13, 13. Oh. 100 times 14, 14. Ti dira-dira. Oh. Kung ang nagamit nimo 200 kay may aircon ka or kung ano man da, oh, ti 26 imo kuryente. Oh, kung nagamit nimo 300 so on and so forth times 13. Okay? Times 13. Amo na ang base. Okay? Base ina nga balayran nimo. Okay? Wala pa na labot sang mga generation charge, mga so on and so forth. Oh. So dira na nagkakatalo ang lahat. Oh. Now, how about the VAT? Kay siling ni President Marcos Jr., oh, we demand the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Now, what about the VAT? Huh? Ang VAT nga ini mabinan, gin-point out man ni President Marcos Jr., nga kita nga mga konsumidor, nagabayad kita sing value-added tax sang systems loss charges. Huh? Supposedly, mga binan, nga naga ang electricity consumption natin 2000. Ang systems loss natin 80. Oh. Now, ang VAT, which is 12%, applies to taxable charges. So, but silingon, ang makonsumidor na nagabayad man sang 80 nga systems loss amount, no? Nga nagadugang man sa total bill. Oh. So, siling ni President Marcos, hindi lang kayo mga konsumidor nagabayad na kita sang losses, nagabayad na kita sa mga bagay nga wala man nato nagamit, no? May tax pa ini. Again, ara na sa layi mga biyan, ano, wala to may mahimo. No? Now, pero ang iba niya, lain pag inang ilang gusto eh. Kaga mo ni ginahulat-hulat ko kagapon, balahaw. Kaya tungod sa, well, actually, ang problema sa Pilipinas, talking about power, ha? Electricity and fuel, ha? Ang problema mga biyan, hindi ang supply. Okay? The supply is there. I believe so. Ha? Ang problema, hindi ang supply. Ang problema mga kapyanan is the higher and the higher and the higher pataas ka pataas ng mga pump prices. So in fact, pila na ang mga tugong nung sa latest ni mga tugong? 90 na, 80 pa. Kagina, naglabay ko kagina sang naglabay ko sa mga gasolinahan kagina, lanto ko. Bao, nagbalik na sa 90 ang diesel. Ang gasolina, nagbalik na sa 80. O, timaano pa ito naman. Ang problema, meron, hindi ang supply. Ang problema actually is the high pump prices. No? Ang mahal nga presyo sang langis, ang problema eh. Okay, may supply. No? Kung masiling ka supply, may supply, mga biyanan. No? Kaya kung wala, tani supply. Kundi, hindi na ito kapagusto patugong eh. No? Ma-ano na tayo, marasyon na tayo. Galing kayo may ara supply, mga biyanan. O, siling sa isa ka congressman kagapon, gin-interview siya after the zona. Siling niya, hindi ang problema ang supply, ah. Ha? Ang problema, ang mahal nga balairan, siyang arak na bala siyang stasyon, patughong ka. Mm. Now, the same with the kurente, mahal. Kay, kadamaan mga kabiyanan, sa aton nga mga generation, siyang kurente, oh, ang balang mga planta, balang nga nagaproduce kurente, kadamaan, halin sa diesel. So, kung ano kamahal ang gasolina, ano kamahal ang gatong, hindi may apektuhan man ng kurente. So, ang ginapangayo sa iban, no, kagamon ni gulat-hulat ko kagapon, wala agid. No, nga tani, kakson lang anay ang VAT sa gasolina kag ang VAT sa kurente. O, tanan nga VAT balahaw, as for the meantime. Okay, as of the meantime, kay kamahal eh. You know, i-suspend lang nga yung VAT. Ibalik lang naton sa tiyon nga mag-okay ng kurente ah. I mean, mag-okay ng presyo sa ano. No? Isa katuig ro, pinakalaba. No? 6 months. No? Sang nagapadayon pa sila, istoryana, yung nagkatululo ko, manumdum sa presyo eh. Namdum ka, matugong na naman ko ba? 84 na naman ba? 85? Nagnubo na ito, nagsisintinuibi na ito po. Sabi ko, tayo yun na blahaw. O, oh, sisintinuibi, tayo yun na niya. Basi mag 65, tapos yun mag 59, do okay na. O, oh. Balik man. Siling gali isang gatong, dali lang, dali lang. O, oh, wala pa tatapos. So, ang ginamba lang ni President Marcos Jr., ang VAT lang sa system loss, ang kakson. No. So, ano nga layi dapat ang islan? Ano dapat ang layi nga, ha? Nga dapat i-amindahan mga biyanan? No. Because recovery of allowable system loss, no, nakabuild dira sa existing natong legal kag regulatory framework, ang Congress dapat, no? Amindahan nila ang EPIRA, yung muning hambal ni President Marcos eh. Kag posible ang mga related provisions pagid nga nagagovern sa recoverable distribution charges sa systems loss, mga binan. Okay? So, ang ERC, no? Amunin dapat sila ang mag-revise ang regulation kag mag-implement sa bago naman ng mga provisions ang layi. No? Kag hindi ni matabo mga biyanan by execution order alone. Okay? Hindi ni matabo mga biyanan. kag kun pa man kuton naton, ha? Kun ano ka dasig, no? Kag ano ka lawig ang amendment ang makasabat na magamitan si Jesus lang. Ha? Ang short answer, if ha? Kung dasig sila mga men, it could happen within months. No? Kung himuon ini priorities ng Congress. No? But a more realistic timeline, mga men, na this is a more realistic timeline, is around 1 to 2 years until sa mga konsumidor nga makita nila actually ang changes sa ilang mga electric bills. Mm. 1 to 2 years, mga men, okay na, no? Kung imuon nila ni prioridad. Hindi tanay magstorya sa ibang mga layi, prioridad tanay ipasa, tanay submit tanay dayon. Oh, within months ara dayon. Pero kung hindi gani kay sako sila, kapin pa may impeachment subong. 92 days ang impeachment, mga binan, ha? 92 days. Oh. 92, hindi pa na 92 days nga pasunod, session na, mga binan. Okay? 92 session days. So pila na semana ayan? O pila na kabulan? Oh. Dasun, damo pa sila ginastoryahan ng iban pagid ng mga lay. Oh. A more realistic timeline is around 1 to 2 years, mga binan. Oh. So dapat mamindahan ang EPIRA tungod kay amo nang specific nga panawagan sa presidente. Oh. So both the House of Representatives kag ang Senate, well, dapat may masabit sa dalom, may masabit sa babaw kag maghimo sila committee hearings. Oh. Mahimo sila mga public consultations with the DOE, with ERC, mga electric cooperatives, mga distribution utilities, mga consumer groups, power generators, kramo pa. No? Aprobahan ng bill sa 3 readings. No? 3 readings sa House of Representatives, 3 readings sa Senado. And then, i-reconcile nila ang differences through a BICAM conference. No? BICAM conference committee, kung kinanglan. Dasun, kung maamindahan na nila, ma-reconcile na nila ang sa House kag sa Senate, no? Ipadala na nila dito kay President Marcos para pirmahan. Ha? So, kung madasig, 3 to 6 months. Ha? Typical, 6 to 18 months. Kag controversial, kung controversial katama, it would take 2 or more than 2 years, mga binan. Or beyond the current Congress, I don't know. So, nami nga panawagan, but I don't know kung saan ini ma-aksyonan, mga binan. So, amo ni aton yung ginahulat-hulat, no? Kagabay nga ma-aktuhan gini. Kay kabudlay kon, pirmi lang mahalaton ko rin, ha? Kabudlay kon, sige lang ta-agwanta sa mahal nga ko rin, ti. So, salang tadrianay, mga binan, sa aton nga istoryahanay, sa siningaga, kag-antista manimilit, mga mayo tanay. May namang alingit noon na Diyos sumamblahan. Nagadayang nagap, salamat kami sa siningaga. Salamat Ginoo sa iyong katutom. Salamat Ginoo sa iyong pagpakamayo. Salamat Ginoo kay gidulong mo kami sa mantag sa mga helikoton sa siningaga nga may kusog, may kabakod Ginoo. No, tuy-tuy kami, pungunahin kami. Lord, we pray for our government. We pray for our Congress as they tackle the important matters yung nang mention ni President Marcos Jr. kagapon. Lord, we pray for our President, we pray for our Vice President, we pray for our Senators and Congressmen, you know. Tagay sila kaalam. The most important thing, you know, kabay may kahatlok sila sa imo. Agad sa paghimo nila, you know, sa ilang mga likuton, ang ilang sulod sa utok, hindi ang pagpangorta, kundi ang paghimo sa mga bagay. Labaw sa tanan para sa imo, kagpara man sa pungsod Pilipinas. You know, kabay sa siningadlaw, ikaw ginmay maistag sa ramang mga buwi, pinang ginapop sa namatan, Jesus name. Amen. Mga binan, wala na kita tiyon. Kagaling din sa aton nga stasyon. Kaupod naton si Sir Jojo Apuhin. Aton nga, sa aton nga tech. Kag once again, iniang inyo abiyan sa kanginam. Jig sinilya nga nagasiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Iniang oras sa Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa buli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
4: Ang pinagpalang araw ng Martes, kaagapay, July 28, 2026. Magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan habang kayo'y nakasama namin o makakasama namin dito sa loob ng isang oras na talakayan at pagsagot sa mga katanungang ipinapadala ninyo sa amin. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo'y nagkakaroon ng pagkakataon o pribilehiyong makapaglingkod sa inyo. Kaya sama na at makisama sa aming talakayan at mag-comment, magbigay ng katanungan kung mayroon man. Ito po si Pastor Joe Biasong sa loob po ng isang oras maglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. At narito na ang ating kasama, na-miss natin last week, Pastor Rene Bunsoy. Good morning, Pastor Rene.
5: Good morning, Pastor John. Good morning po sa ating mga kaagapay. At kayo po ay nanonood ng serbisyong OFW. Ako po, ako ay isang linggong nawala dahil nagpagaling dahil sa sakit ng ubo at sipon. At praise God, tayo po ay naka-recover. At patuloy po tayong maglilingkod sa ating pong mga kababayang OFW na papanood nyo rin po ito. Kung kayo po ay merong cable, Signal Cable TV sa Channel 185. No? At yan ay isang pakikipagtulungan sa GCTV. At sa mga nakikinig na sa PM Radio, good morning po sa inyong lahat. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy nyo pong i-share at ikalat o ipaalam sa iba ang ating pong programang serbisyong OFW para naman mapalawak pa natin ating pong paglilingkod sa ating bayan. Partner?
4: Okay, maraming salamat, partner. At sa lahat po ng nakatutok na ngayon, ay sige po at magsimula po tayo ng ating mga pagbati muna, partner. At dito, Anyway, habang nakatutok ang bawat isa, akin lang babatiin muna, partner, no, yung kahapon na ating final meeting with DMW, isang matagumpay na pag-meeting para sa posibleng MOU. At yun nga, na-plan siya na. At mga kababayan, doon sa mga nasa Quezon City, soon magkakaroon na po ng help desk dyan sa lugar ng Family Planning Organization of the Philippines. Ina-advance ko na ito, bagamat due August 8 pa ang MOU, pero yan na po ay nakalatag na po. At formalidad na lang itong MOU, ang yung lingkod sa pastoral care para tumugon sa mga pangailangan ng OFW na ka-schedule po once a week dyan sa FPOP. Pero araw-araw po may mag-opisina at mag-assist after ng capacity building training ng Department of Migrant Workers. Kaya maraming salamat, RDA Smiliar, at maging kay Attorney Jay ng DMW para sa maagaran, mabilis na aksyon. Yan ang gusto natin sa government, no? Yung mabilis kumilos, nakakapagpasya basta ayon sa batas at walang nilalabag, walang problema, dapat dire-diretso ang paglilingkod sa ating overseas Filipino workers. Partner, babatiin ko, may nanonood na sa atin si Marfel Salo. Good morning, Pastor Joe and Pastor Rene. Nona Docor, mapagpalang umaga. Servisyong OFW watching from Santa Cruz, Laguna. Si Faustina Frankie Habla, good morning, Pastor Joe and Pastor Rene. Blessed Tuesday ka, Agapay, listening to AM radio every day. Thanks po. Ayan. Partner, ikaw, baka may babatiin ka dyan.
5: Siyempre, binabati natin unang-una yung ating mahal na ina na si Mrs. Bersabedi Bunsoy na nakikinig sa kanyang PM Radio. Matagal din siyang hindi nakapakinig sa akin dahil nga nagkasakit tayo. At dyan po siya sa CLC or Christian Literature Crusade kung saan siya po ay nag-work as accountant. Binabati rin po natin si Tristan Wyatt Gulay. Good morning, Pastor. Si Telma Manjares, blessed morning po, Pastor Joe. And Pastor Rene, God bless po from Laguna.
4: Ayan, akin binabati na rin, partner, yung kasama ko kahapon, si Timothy Jan sa Media Site. Ay ang OFCMI ay kasama natin at maraming natutunan at maraming nagdi-discover. Maging si na-meet din natin, nag-drop by tayo saglit kay Asek Benny Legaspi, kasi same floor pala sila, partner, no? Second floor, doon sa kanan after paglabas mo ng elevator kay Asik Benny. Sa kaliwa naman ay kay NCR Director Attorney Ace Miliar. Kaya magka-opposite lang, kaya nadaanan natin sandali para mag-greet man lang at makumusta. Ayan. Okay, so ngayon, partner, anong ating mga katanungan ay bigay na natin ng mas maaga-aga para mas makarami tayo?
5: Gabay? Nakasasalitaan ng Diyos.
4: Nakaligtaan natin. Akala ko, greetings dire-diretso. May word of God tayo ngayon. Ano?
5: Of course.
4: Ang ating gabay sa salita ng Diyos mula po sa Matthew chapter 5, beginning verse 13 hanggang 14. Dalawang bersikulo lang po ito. By the way, ang konteksto o ang kwento dito, ang narrative na makikita natin dito mula sa chapter 5, 6, 7, 8, 9 ay ang tawag dyan ay beatitude. Ang sabi nga ng iba dyan ay beautiful attitude. Pagtuturo kasi yan sa mga disciple mismo. Hindi ho kasama dyan ang mga ibang tao o mga susunod-sunod sa Panginoon. Hindi, talagang ito yung mga disciple that day, no? Mga disciples, 12 disciples. At bahagi dito ng hindi sila tinuruang simula ng pagpapagaling, hindi sila tinuruan kung paano mag-cast ng demons. Ang simula talaga ng pagtuturo ng Panginoon sa kanila ay ang mga dapat na ugaliin ng mga tagasunod ng Panginoon. Part of that is yung Matthew 5:13 hanggang 14. Ang sabi rito, kayong mga tagasunod ko ang magsisilbing ilaw sa mundo. So, he mentioned about ilaw. Alam naman natin, mga kabatid, ang ilaw ay napaka-importante even in their time. Walang kuryente, sa kanila buhay ang ilaw. Limited ang iyong galaw kapag walang ilaw. At ang source noon ay langis. Kumbaga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kayo ang magsisilbi. So without those followers, walang ilaw. Napakahalagang katotohanan po yan sapagkat pag in-apply mo sa ating panahon na ikaw ay tagasunod ng Panginoon, magsisilbi kang ilaw. Ang sabi ng kasunod, ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Itong dalawang napakahalagang mga kagamitan o mga kailangan sa pang-araw-araw, asin, refrigerator yan nila sa panahon nila. Napipreserve ang kanilang mga karne, ang mga pagkain kapag mayroong asin ang gamit. Kaya mahalagang kayamanan, mga kababayan, sa kanila na itinuturing ang asin. So yung ilaw at asin ay napakahalagang araw-araw na kailangan ng tao. Wala na itong pakinabang kaya itatapon na lang at tinatapak-tapakan ng tao. Verse 14, kayo ang nagsisilbing ilaw ng mundo. Inulit niya, emphasizing that we are the salt of this world. Ayan. Kaya, pag in-apply mo sa ating panahon, pareho ba ang aplikasyon nun sa ating panahon ngayon? Bilang tagasunod ako ng Panginoon, hindi man ako disciple na kasama sa 12, pero ako'y tagasunod sa panahon ngayon, ito pa ba'y aplikante para sa akin? Yes. Sapagkat tumutukoy ito, sinabi niya, kayong mga sumusunod. So, hindi ka man kasama sa 12, pero ikaw ay sumusunod, kasama tayo sa nagsisilbing ilaw ng sanglibutan at asin. Mga kapatid sa Panginoon, importante na laging bukas ang ilaw. Hindi laging nasa, hindi ilalagay sa ilalim. Hindi ilalagay sa mesa, nilalagay elevated ang pagkalagay ng ilaw para malaki ang coverage. Malaki ang kanyang maiilawan. Ang buhay natin ay ilaw. Marami nga hindi makabasa ng Biblia, mga kapatid, pero ang buhay mo binabasa ng tao. Malimit ko sinasabi yan sa mga mananampalataya. May mga malalabo ang mata, mga may senior na hindi makabasa, pero ang buhay mo binabasa ng tao. At doon sila naliliwanagan, doon sila natatanglawan kapag nakita kang namumuhay ayon sa kalooban. May isa kaming kapatid, 79 years old. Mga kapatid, ang may edad na, pero ang lakas pa, magpatotoo. Kabuborn again lang po, kakakilala lang sa Lord, mga 2 months pa lang. After na makadalo, hindi na po yun umabsent. Kahit umuulan, kahit bumabagyo, nakita niya ang buhay ng mga anak niya. Nakita niya ang mga mananampalataya kung paano naging liwanag. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating liwanag. Huwag tayong nasa ilalim, nasa ibabaw para kitang-kita. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sapagkat hindi nagbabago noon ang mga disciple, kami ngayong mga tagasunod. Pangunahan niyo kami na laging nasa ibabaw ang liwanag, hindi nasa ilalim. Kita kami saan man tumingin ang tao. Kami, Panginoon, ang aming mga mabubuting gawa, ang nagsisilbing liwanag sa buhay namin, ang aming mga kabutihan, ang aming kagandahang loob, hindi dahil para maligtas, kundi dahil kami ligtas. Kaya bumubuting tao, bumubuting kapitbahay, bumubuting driver, bumubuting mananampalataya sa araw-araw. Ito po ang aking dalangin, na pangunahan niyo ang bawat isa maintindihan at maisapamuhay ang kanilang pagsunod bilang ilaw ng sanglibutan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ayan. Okay, partner, at simulan na natin ano, yung ating mga pagsagot. Meron tayong dalawa na sasagutin. Diyan pinadala ko sa iyo, partner. Pwede mo na nating simulan para makarami tayo.
5: Oo, partner, makakabol lang tayo sa mga pagbati. Kasi
4: okay, go ahead, go ahead.
5: Mahabol na bumabati eh. At teka, nawala lang dun sa aking, ayan, si Telma Manjares, nabasa na natin kanina, no? Si Nona L. Docor, no? Mapagpalang umaga sa serbisyong OFW, watching from Santa Rosa, Laguna. At syempre, nasa Laguna rin lang tayo, eh. Binabati natin yung mga taga Batangas, sina ang aking paring Ninong Ringo. Ringo Baha at Ninang Carrie Baha. Diyan po sila sa Batangas City. Siyempre, yung ating mga palagi ang bumabati at nakikinig, sina Madoy Camacho at ang asawa niyang si Benson. Good morning sa inyong lahat. At binabati din natin si Attorney Bernard. Attorney Bernard Mayo ng My Law Office. Good morning po sa inyong lahat diyan. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at hope to confer with you soon.
4: Okay, partner. Ihabol ko lang si nanonood daw ngayon ayon kay Edna Ling Kakao, ang kanyang mother-in-law si Banji Bakunana. Abay sineshare daw niya itong ating program at nanonood daw kapag may programa ang serbisyong OFW, si Banji Bakunana, ang biyanan ni Edna Lynn Cacao. At ganoon na rin, Bob, dadagdag ko din yung kasama namin kahapon sa DMW, si Michael Himor, ang branch manager ng FPOP Quezon City, at yung program head, si Maxi. Nalimutan ko yung apelido. Anyway, nanonood din sila, partner, dahil shinare din natin yung ating programa sa kanya ngayon. Ayan.
5: Mm-hmm. Alright. So, tayo po ay, since marami po tayong tamis, ano, na pwedeng dapat sagutin, eh, babasa na tayo ng mga katanungan. And itong tanong na ito is frequently asked, no? Ano nga ba ito? Isa sa nagpadala sa atin ng tanong niya, good afternoon po, Pastor. Pwede po bang mag-apply ng action fund yung mga seafarer na hindi po natapos ang kontrata nila? May adjoining question pa. Kailangan daw po ng termination letter, Pastor, kaya lang, hindi naman po sila terminate. Pinauwi lang sila ng agency. Tapos, sabi ng agency, pahinga sila ng 1 month, then balik sila. Pero hindi na sila pinabalik ng agency.
4: Partner, dagdag lang na context dyan.
5: Mm-hmm.
4: Sinabi niya, hindi nga terminate, pero pinauwi. So, pareho hindi, po yun. Eh.
5: Hindi terminate, pero pinauwi.
4: Pareho po yun. Pangalawa, hindi lang ito, partner, about dun sa action fund. This is about 1 year of non-payment of salary. Ito, partner, mabigat dyan, ha?
5: Ah, okay.
4: Oo, naalala mo, yan yung question ni Edna Ling Cacao kahapon, pinadala yan sa atin. So, this is a follow-up. Ang iniintay ko sa kanila, actually, Edna Ling, alam ko nanonood ka. Ang iniintay ko sa kanila, mag-file ng kaso. Di ba pag-file ng kaso, hindi action fund ang kailangan nila agad. Ang kailangan nila ay bagamat nag-file na sila, partner, ng action fund, pero hindi nga tinanggap. Dahil daw, kailangan mayroong, ano sabi niya, partner, doon sa huling, sa unang ano niya, kailangan daw ng termination letter.
5: Okay. Paliwanag natin yan, ha? Kasi mahalaga yan eh. Una-una, seafarer ito, no, partner?
4: Yes, so mga...
5: So usually, usually, kasi nga sa under ng DMW rules, tinatanong din la, sino ba yung pwedeng humingi ng action fund? sa in terms of eligibility siguro, pwede yung documented, undocumented, no, provided na papasa sila doon sa tinatawag na kumbaga criteria kung sila po ay distress, no? Basta distress po yan. Anyone, whether yan a land-based or sea-based, they can apply for a DMW action. If they are in distress, no?
4: So ito, pwede rin, partner.
5: Nahihingin po sa inyo kung bakit ganito, bakit kayo nagko-complain. At yun ang pinakamatibay po na inyo pong dokumento para ho kayo ay maging eligible for action fund.
4: Actually, partner, yan ang unang hahanapin eh. Ano nangyari? Yes. Bakit ka nag-a-apply ng action fund? Distress po ako, di ba sasabihin?
5: Ba't ka distress?
4: Distress po ako, kaya kailangan ko pong mag-file ng action fund dahil yan ay benepisyo ng mga distress. Eh, ipoprove mo na ikaw ay distress. Ano ang ipoprove mo? Hindi po ako sinwelduhan. Ako po ay pinauwi po kami. Ano ang ebidensya mo ngayon, partner, na ikaw ay pinauwi? Eh, yung pag-file ng kaso o yung administrative case, doon ang lalabas ang mga patunay. Kasi ilalagay mo doon, partner, sa legal complaint mo. Halimbawa, termination, violation of the contract, non-payment of salary. Lahat ng yon, partner, ilalabas mo yun eh. Doon sa filing ng sa legal. Okay. Pag nag-conciliate na kayo, nandoon na yun, makikita na yun. Pag nakita yun, basihan mo na yun sa action fund. Na ito po ang reklamo namin kung bakit. Tapusin nyo lang yung ano, tapusin nyo lang yung proseso doon sa conciliation. Ano man ang maging decision doon, partner, isettled o hindi at i-endorse sa NLRC, ang notice, ay yung minutes of the meeting, ang magiging ebidensya mo dito sa

0: hindi nagkaroon ng magandang ugnayan kayo ng employer mo, kasi employer-employee relationship pag distress ang pinag-usapan. Hindi ho distress na ang mister mo nangangaliwa, kaya distress ka, kaya kailangan umuwi. Iba yon, partner. Ibang-ibang distress yun. Stress ang tawag doon, hindi distress. So, ang criteria o ang para pumasok para maging distress ay employer-employee relationship may violation doon sa inyong ugnayan. Kaya, kaya ikaw, maliban siyempre yung distress ng war, di ba, calamity, iba pa yun, iba pa yun.
1: At, define na rin natin kung ano ba yung, sino ba yung distress.
0: Malaking bagay, partner, to sapagkat maraming OFW na hindi naintindihan, may mga sitwasyon, mas maraming humihingi ng tulong na mister ko po nangaliwa o ang aking anak walang babantay. Ganon. Akala nila distress ang tawag doon. Hindi
1: okay.
0: Po.
1: Ito po ayon na rin sa ating mga experience and even sa ating pagtatulong and even sa rules ng DMW. Ang OFW po is considered in distress kung sila po ay humaharap sa mga sumusunod. Unang-una, medical issue.
0: Okay.
1: Merong mga matinding karamdaman. O na-hospitalize. As a result, nagkaroon ng disability.
0: At hindi na makapagtrabaho, partner, yan. Wala
1: na makapagtrabaho, yes. Pangalawa, psychosocial or legal problems. Oh, nagkaroon ng abuso. Mentally, physically, ni-rape, inabuso, in-exploit, kinukulong, hindi pinapakain. Oh? At itong mga bagay na ito, mga legal at psychosocial problems yan. Pangatlo, biktima ng illegal recruitment, trafficking. Pang-apat, may mga crisis situation kapag ho biglang nagkagera or civil unrest. O tapos, yung katulad ng na-experience natin, pandemic, yan, distress, in distress po yan. Mga natural disaster. Nagkalindol, gumuho ang mga building, nawala ng trabaho, nagsara ang company, yan, crisis situation. At panghuli ay yung pagka merong emergency needs. Halimbawa, kailangan ma-rescue, ma-repatriate dahil, ayun na nga, pwedeng magsama yung nabiktima ng illegal recruitment, pwede siyang ma-rescue, ma-repatriate. Kasama na rin po dyan yung pagka namatay si OFW, so kailangan i-repatriate yung remains, no? Walang makain, walang matirhan. So, yung mga ganun po, lahat yan, pasok yan, kung sila po ay pasok doon sa mga qualifications na yan, they are considered as in distress OFWs.
0: Ayan, thank you, partner, sa pagpapaliwanag niya. Pero most, yung common, partner, the most common, ay itong relationship nitong employer. Kasi siyempre, diyan ka laging engaged, diyan ka laging magkasama. Yung halimbawa, yung magandang tanong siguro sa ating mga kababayan, yung may tuturi bang distress kapag masungit yung employer mo?
1: Hindi po.
0: Di ba? Distress ba kapag ang mga anak ng amo mo makukulit at di mo nakaya yung...
1: At nananakit.
0: Di ba? Kaya mga kababayan, kaya mayroon tayong episode na mag-abroad ay di biro. Talagang pag nag-abroad ka, ready ka doon sa mga crisis situation. Yung most common nga,
1: partner, yung nasigawan nga lang. Yoko na, nasigawan ho ako dito.
0: Ay, naninigaw naman talaga yung mga yan. Matataas
1: talaga namang malalakas ang mga boses, lalo-lalo mga Arabo. Matataas ho talaga silang
0: high pitch po yung mga yan. Malalaki ang boses, mataas.
1: Mabigla.
0: Kaya feeling natin, tayo naman Pilipino, medyo mahina tayo dyan, partner, dahil tayo, alam natin yung pitch ng galit at alam natin yung hindi galit. Kaya pag tumaas ang boses, ayun, magre-record na yon sa isip na galit.
1: Hindi, Partner, pero ako sanay ako dyan sa ano, sigawan eh.

0: Ah,
1: sa
0: ganoon?
1: oh, tumira ako sa Batangas eh. Eh sa Batangas pagka nagano. Eh ano ga? Kumusta ka ga? Eh meron ka gambarya? Eh pahingi nga ng kaunti.
0: Parang ang taas agad ng ano eh, no, ng anong tawag dito? Mataas agad ang pitch. Eh ako.
1: Oh, eh ibig sabihin eh hindi mo kailangan mo rin magano eh. Kailangan mo rin mag-adjust eh. 'Di ba tinuturo
0: Mag-adjust
1: mo naman yan
0: yon.
1: eh.
0: Maganda mag-adjust. Ako naman bila sa warayan, no, sa mga waray, hindi kami mataas ang pitch partner. Medyo malumanay ang waray pero matapang, you know? Pero low pitch. Kaya ako nasanay na low pitch. Hindi ako, ayoko nung maingay, ayoko nung mataas na
1: Ayaw mo ng pasigaw, ayaw mo ng
0: pasigaw, ayoko ng pasigaw.
1: aso.
0: So may mga ganon,
1: Eh.
0: no? May mga kinasanayan tayo, pero nung naging Kristiyano tayo, siyempre kailangan mong mag-adjust base sa kultura ng kaharian ng Diyos. May kultura ang kaharian ng Diyos na ating sinusundan, walang iba kundi ang Biblia na ating
1: Ay,
0: konstitusyon.
1: ero. Ako, hindi ako nagpapagulat. Eh. Alam mo naman, nagtrabaho din sa Saudi. Pagka sinigawan ako ba, eh, tinataas ako din ng boses. Eh,
0: pinapantayan
1: sana!
0: mo yung pinapantayan mo yung
1: Ah, oo.
0: oh, pero alam mo na hindi galit. Parang normal na
1: Normal
0: conversation.
1: yon. Oo.
0: Oo. Oh,
1: Tapos
0: yan.
1: mamaya, tatapikin ka na.
0: Oh.
1: Tatapikin ka, tapos tatawa na yan.
0: Oh. Kaya
1: Ganun lang po
0: ganoon.
1: talaga. Hindi po
0: Oo.
1: pwedeng gamitin 'yon as a reason na stress ka.
0: Oh, hindi 'yon, hindi 'yon. So, 'yon para nakabigay ng liwanag yung partner sa ating mga kababayan. Kaya lang 901 na kailangan nating sagutin mamaya pagbabalik natin yung isang katanungan uli. Diyan lang po kayo at magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Servisyong OFW. Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
3: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
2: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan, hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
4: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
2: Servisyong OFW.
0: Nagbabalik na po ang inyong programang Servisyong OFW para magtuloy-tuloy na pagsagot sa mga katanungan. It's 9:03. At siyempre partner, doon na palagay ko clear na 'yon, no? Maliwanag na yung unang tanong at hindi lang para sa kanya, no, kundi para sa lahat 'yon na mga impormasyon na magagamit po ninyo. Okay, sa
1: partner, merong mahabol nito na tanong eh. Na pwede daw ba ang mga undocumented na mag-apply ng action fund. Anong sagot natin dyan?
0: Undocumented. Ang nakalagay po doon sa kanilang guidelines ay OFW. Okay. OFW na distress. Ibig sabihin, legal partner. Legal na OFW na ikaw ay nagka-problema sa employer mo. Hindi doon sa action fund partner papasok yung ano yung halimbawa undocumented. Mag-fall sila pero liwanagin lang natin yung undocumented partner.
1: Hindi, ang tanong lang kung undocumented o regular OFW sila. Sila pa ay pwedeng mag-apply ng action fund. Ang sagot po natin diyan, yan ho ay ang rule naman ngayon, documented or undocumented, eh pwede kayong mag-apply. Ano po? Kasi even kahit po nga na expire na yung visa eh, halimbawa na kumbaga left na umalis siya dahil kumbaga naging irregular yung alam mo na yung nag-abscond tapos oh. Naglumipat ng ibang employer yung oh. Katulad nung naalala mo tinulungan natin dito eh napunta siya sa galing siya ng UAE napunta ng ng Saudi. Pinabalik pa siya sa UAE bago siya pinauwi dito.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Pero ito pa isa ha. Walang OAC, pwede ba siya? Ang sinasabi naman ng ating rules sa DMW, kahit wala siyang OAC, hindi naman siya ground for rejection.
0: Mm.
1: Ang kanila po ring itatanong po diyan is anong nangyari sa iyo?
0: Mm.
1: No, yung pa rin ho yung binanggit natin kaninang mga qualifications na pwede silang maging distress, no?
0: Okay.
1: Dapat meron ka pa ring mapapakita na mga halimbawa yung kontrata, unverified man 'yan, yung kung may mga ID ka, kung may mga payslip ka, kung may mga remittance records ka. Lahat po 'yan eh kasi yan ang mga na-experience namin in the Pastor Dennis dito. Kapag tinutulungan natin mag-apply at sinabi na undocumented po. O so sige, subukan natin. Aba na-approve din.
0: Okay.
1: Kasi nga, pasok sila dun sa qualification ng distress, yung definition ng distress OFW.
0: Maganda yan, partner. Kasi nga, kanina duduktong ko sana bago ka magsalita, yung pag sinabi ba nating distress, pag sinabi ba nating undocumented ay never naging OFW or hindi lang nakabayad sa OWA, undocumented o hindi naka-renew ng kanyang OPC. Ayun.
1: Hindi na-renew.
0: Okay.
1: Na-expire yung visa. Tapos yun na nga, lumipat na employer, hindi umuwi.
0: Mm.
1: So, hindi na umuwi, lumipat na ibang employer. So, hindi mo na malaman yung kanyang record.
0: Ang sagot natin dyan, partner, yes. Yes. Mm-mm. Ang tinutukoy ko kaninang hindi ay ang mga turista. Yung talagang umalis ka na hindi ka nagka-record sa OWA, hindi ka nagkaroon ng kontrata sa DMW as legit na OFW bago umalis. So, kaklarify lang natin yon. Ano ho? Pag once na nagkaroon ng kontrata o naging member sa OWA at may nangyari, tapos nung nangyari yung partner at umuwi at hindi pa tapos yung kontrata, automatic yon, magpo-fall talaga sila doon sa distress worker. Or kahit tapos na, partner, ang kontrata, pero hindi tinapos doon sa first employer, partner, kundi sa second employer, distress pa rin ang category noon. So yun po, liliwanagin ko lang po yun. Kasi kanina, nung iduduktong ko yon na qualified basta naging OWA member at naging DMW dumaan yung kontrata. Pero kung turista, hindi po kasama ang mga undocumented o walang dokumentong umalis.
1: Mm-hmm.
0: Sa action fund ang pinag-usapan natin.
1: Ngayon, kung hindi ho kayo maniwala sa amin, subukan nyo mag-apply.
0: Huwag na, partner, masalimuot at malaking problema yan. Ayan, so
1: kasi minsan meron ganyan eh. May nagtatanong sa atin, pinagpaliwanagan natin, ayaw naman maniwala.
0: Sasabihin sa'yo talaga, may pagdududa baga.
1: Hindi naman mo siguro ganun. sabi ko nga.
0: Mo.
1: Kami naman,
0: nagpapayo.
1: Papayo lamang.
0: Di ba counseling naman, partner, ay pagpapayo, nasa iyo kung susundin mo't hindi. Kahit,
1: sa'yo,
0: kahit naman sa ospital, di ba, yung advice ng doktor, di ba, advice ng counselor, kaya nasa atin pa rin. Pero mahalaga, partner, na dito sa programa natin, pag nagpayo tayo, based on law at saka yung procedures, rules and procedures ng DMW. Mga kababayan, hindi lang po kami broadcaster. Kami rin ay paralegal. Pwede na nga masabi, mga expert na nga ito eh, ang inyong mga lingkod. Pag pinag-usapan ng OFW paralegal, partner, kasi nakapokus tayo dito at nagiging dalubhasa ka, hindi naman sa Panginoon ng Kapurihan, nagiging dalubhasa ka sa tagal na ginagawa mong yan. Siyempre, dapat nag-a-update, partner. Nag-a-update ng mga bagong rules, bagong programa, at yun, si Pastor Rene, bihasa na po yan sa pagtulong at paralegal pro FW concern at family at program and services ng government.
1: Opo, tsaka alam niyo po, napipilitan din ho kami ni Pastor John na mag-research, mag-aral, magbalik. Kaya ho kami sumasama sa mga forums, sa mga meetings, yan sa DMW, sa OWA, pagka nag-imita ang DFA, iba-iba pang ahensya ng gobyerno, doon ho kami natututo, nakakakuha kami ng mga bagong information.
0: Hindi lang sa Google. Ito,
1: oo. Hindi lang po, opo, marunong din ho kami mag-Google.
0: Yes.
1: O, at nagtatanong din naman ho kami. Pero kami naman po din ay nakikisalamuha sa mga ganito mga meeting from time to time. Kami po, ang Global Filipino Movement, katabing-katabi ng DMW. Kayo na ho ang manghula kung gano'ng ilang beses kaming dumungaw at dumalaw at makipag-usap sa mga kaibigan po natin dyan.
0: Partner, hindi lang by relationship close, kundi talaga yung building close na close.
1: Oh, close na close nga. Nasisilip ko nga sila araw-araw. But dinadaanan sila araw-araw. Anyway, yun yung pinanggagaling namin. Hindi po ito galing sa, kumbaga, sa, to borrow the phrase, a scrap of paper. Hindi po. No? Department order. Halimbawa ito, yung department, ano pa yung batas na pinanggagalingin po namin, yung Republic Act number, ito na may si Pastor ni, Republic Act number 11641 or the DMW Act of 2021.
0: At nasubaybayan natin, partner, yan, hindi pa officially na nagagamit at mga wala pang staffing that time, tayo binabasa na natin yung batas na yan.
1: Partner, alam mo naman din yan, ang inyong lingkod ay kasama po at ang representing Global Filipino Movement ay kasama po sa pag-check, pag-draft sa TWG, partner, sa pagbalangkas ng batas na ito. Sumama po tayo dun sa pag-comment at pag-suggest na kung ito bang mga nakasulat dito ay tama at nakasaad dyan, kailangan ba yan? Kasama po tayo dyan, ang Global Filipino Movement. Kaya alam natin itong batas na ito.
0: Kaya hindi lang close, kundi close na close. At saka, base sa mga patakarang umiiral, hindi ho kami nagbabase sa kilala namin yung abogado, kilala namin yung sinong ASIC USEC, hindi po. Ang basihan pa rin natin ay ang batas na sumasaklaw. Kaya close lamang kami sa kanila sapagkat you have to work with them, partner. You have to work with them. Yung batas na alam mo at na umiiral, kinakailangan makita mo, ma-flesh out mo yun, partner. Kailangan ma-flesh out mo yun. Kailangan makita mo yung sinasabi sa provision na yun doon sa actual what is happening on the ground. Kasi... Kung sa kaisipan at hindi mo naman na isa sa nakikita, kaya nga tayo ang illegal recruitment partner ang illegal recruitment para sa akin, ang on the ground experience natin ay pagsama mismo sa closure ng agency, pagsama mismo ng pag-aresto ng isang illegal recruiter. Kasi how can we explain illegal recruitment sa papel lamang at hindi mo makita na nangyayari doon sa ground? Kaya sumasama po tayo. Ganun tayo ka, hindi ho para ipagmalaki yan, kundi para patunayan na hindi lang ho kami nagsasalita. Kami po ay hindi lamang broadcaster. Kami po ay alam namin yung batas na tinutukoy at pinag-uusapan. Yan, partner.
1: Saka sabi ko nga kanina, even as we have been participants sa balangkas ng batas na nagkikreate sa DMW, pati na po yung ano, yung omnibus guidelines. Kasama rin ho ang GFM sa pagbalangkas, so pag-agree. Eh, sa kapanahunan, nung panahon na yan, si Secretary Toots Ople, ang mga kasama po natin dyan, even before she became Secretary of the very first Secretary of the Department of Migrant Workers. Eh, kasama na po tayo dyan. Kaya po, we do not boast, but at the same time, sinasabi lang natin na hindi po naman gagaling sa wala yung aming pong mga pinapayo. Ito po'y galing din, hango din sa mga experience and at the same time, actual law na pinanggagalingan ng aming po sinasabi. Eh ngayon, welcome po no, ang ating mga kagapay. If somehow may nagkamali po kami, kami naman po hindi perfecto, nagkakamali din po kami, and you can call us out, no, kami ni na Pastor Joe.
0: Tama.
1: Kasi parang nagkamali din, may mali kaming na-quote, batas, or kaya may mali sa aming payo, you can call us out, please. No, we welcome that.
0: Pwedeng mag-comment, pwedeng mag-correct. Ano, pwede kami i-correct. At kami naman, mga pastor, tumatanggap ng pagkakamali. Bagamat wala pa naman, partner, sa tagal nating naglilingkod dito, wala pa ako napakinggang ganon. Actually, commendation,
1: Glory to God.
0: Glory to God yan, no? At naalala ko yung bayaw ni Attorney Cao. Laging nagsasabi yun na napakagaling ng mga kasama mo, Attorney Cao. Sabi nga minsan, mas magaling pa ata sa'yo yung mga yun. Sabi nung kapatid, ay bayaw.
1: The greatest compliment that I got our pastor ni Kuya Caloy Cao is yung bang napaka-privilege yung sabihan ka ba naman na ay parang mga abogado na rin itong mga pastor na ito kung magpayo.
0: Mula sa veteranong labor lawyer, partner yan. Labor lawyer si Attorney Cao sa 25 years experience as chief legal ng isang malaking kumpanya ng sasakyan. Siya ang chief hanggang naging DMW PUA Administrator 2011. Yeah. Knowing Attorney Cao, bukod sa napaka-humble listening from his advices, talagang matututo ka. Kaya mga estudyante nga tayo nito ni ating abogado ng bayan, Attorney Carlos Cao Jr. sa labor. Labor lang naman. Sa labor, local and overseas labor. Yun lang po yung kaya natin. Kaya dito tayo nagtuon ng ating, ako dyan talaga ako nagtuon, partner, ng pag-aaral, research, at mga personal study ng sa labor, ng overseas labor. Kaya pero siyempre, sabi nga natin, posible tayo magkamali. Sino ba naman ang di nagkakamali? Kaya we ask wisdom We ask wisdom before we have yung pag nag-on air kami, we ask for God's wisdom para naman tiyak natin. At kung magkamali man, please i-call nyo ang aming attention. Kagaya na sabi ni Pastor Rene.
1: Yes. Meron pa tayong haabol na isang tanong, partner. Ito ay maikli lang. Sabi niya, gandang gabi po. Pamangkin po ako ni Tess Primavera. Pahel po sana kami tungkol sa bayaw ko po na na-aksidente habang bakasyon dito sa Pinas. Sa Saudi po siya for more than 20 years.
0: Okay. Partner, pinadala sa akin yan nung Sunday afternoon. Kapatid, pamangkin niya, yung kapatiran natin, si Tess Primavera, na yan ay lola na yan, pero may anak niya na OFW na isa, ang Joseph ang pangalan, at meron siyang anak, si Grace, at OFW din ang asawa, nagsisimba lahat yan ngayon sa church dito sa OFCMI, mga OFW. Yan ay tiyan niya, yung nagtanong, naka-confine ngayon, partner yan, sa Dasmariñas, Cavite. Naka-ICU. Ang question niya ay pwede bang humingi ng tulong sa DMW sa kanyang concern. Actually, wala pa akong assessment, partner, dyan. Kaya lang, binigay ko agad para lang mapag-usapan at mayroong magkaroon ng konting ideya. Pero wala pa akong detalye kung active pa ba ang OWA. Kasi ang plano kong kausapin yan today. Kaya lang, pinadala ko para magkaroon tayo ng sharing on that particular case. So, ikaw muna sumagot, partner.
1: Well, unang-una, kung siya, unfortunately, no? May mga ganitong pangyayari na hindi natin mapigilan. No? Magbabakasyon lamang, tapos na aksidente. So, ang tanong, meron ba siyang help na makukuha? Kung siya po ay balik manggagawa, no? Malamang may active ang kanya pong OWA membership. Kaya sa akin, isang guni po natin, isang guni natin agad, no? Kung sa unang-una sa kanya pong employer, no? Sa Saudi pala ito nagtatrabaho. Ano kaya ang trabaho niya, partner?
0: Hindi pa, kagaya sabi ko kanina, hindi ko pa na-assess personally yung case. Sabi ko, tatawagan ko kayo pagkatapos po ng programa. Ayan. Mm-hmm. Kaya, pero pinadala ko in advance para mayroon tayong pwedeng initial na sagot o sa mga ganong sitwasyon.
1: Oo. Sa ganyang sitwasyon, katulad niyan, nagbabakasyon lang siya.
0: Mm-hmm.
1: Gusto nga natin kumbaga sa mga ganito pwede ba siyang matawag na distress kahit siya ay nasa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Oh, sagutin kung natin agad yan, partner. Pwedeng sagutin mo agad.
1: Ito na nga, papunta na tayo. Balik manggagawa siya.
0: Mm.
1: Nagbabakasyon lang siya. Babalik pa rin siya kung hindi siya na-aksidente, di ba?
0: Mm, tama.
1: So, babalikan ko yung criteria kanina, di ba? Ang criteria natin kanina, sinabi natin, kung siya ay eligible siya, kung siya ay active, yes.
0: Mm.
1: Okay. Kung in distress pa siya kahit na nasa sa Pilipinas, meron bang nangyari? Hospitalization, medical issues? Yes, pasok.
0: Yes,
1: so, ang natin, pasok po siya.
0: Yan.
1: Sa pagkuha o pag-apply ng action fund, no?
0: Tama.
1: Sabihin na natin action fund kasi nga pasok 'yan, medical assistance 'yan, hospital support.
0: At partner,
1: pati sa OWA pwede.
0: 'Yun, maganda 'yon. Naidagdag mo.
1: OWA pwede.
0: DMW at OWA at livelihood, partner, ng NRCO, ano. Pero sa case kasi niya, magdagbabakasyon lang. Di natin alam, partner, kung babalik pa ito. Pero malamang babalik pa ito kasi on vacation, di ba? So, malamang babalik pa. Pero sa sitwasyon ngayon, ang inihinging tulong nitong nanay ng OFW ay tulong pinansyal o assistance habang nasa hospital.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dito, partner, bagamat hindi natin madirektang masagot siya sa ngayon, na tungkol sa financial assistance sa ngayon kasi gusto natin munang ma-assess yung kanyang sitwasyon kung aktibo ba or inactive kasi nagbabago partner ang benepisyo kapag active at saka inactive. Yan ang atin muna titingnan.
1: Ito ngayon na dahil na binanggit na natin yung OWA, no? So eligible siya, yes. Saan pwedeng kumuha ng records? Unang-una, kailangan yung passport niya. Kung may kontrata, ibigay. Ngayon kung wala, ito, marami hindi nakakaalam nito dahil wala po kayo sa ano, no? Yung records po sa Kiwa, no? doon po makakakuha ng proof of active employment, no? Dahil ang Kiwa platform po, yan yung tinatawag na Saudi Ministry of Human Resource and Development system na kung saan government portal po yan.
0: Okay.
1: Na nagyan ang naglalaman ng mga employment contract, status niya, yung renewal ng mga expatriate workers. So, diyan po pwedeng mapagkuhanan ng proof na si OFW ay active na employed po sa isang kumpanya diyan sa Saudi Arabia.
0: So this is online partner, 'di ba? Kiwa is online
1: po yan.
0: Portal, ibig sabihin papasok kayo, sagutin niyo lang yung mga katanungan diyan at ilalabas yung information. Siguro ipunto ko rin na dito pumapasok partner that all yung mga services or benefits, siyempre mayroon laging dahilan kung bakit nakaka-avail kayo. Dito papasok yung importance nung OWA active member. Ano, diyan papasok 'yan sapagkat ang benepisyo ay mayroong dalawang kategorya 'yan, active and inactive, pero mas maraming benepisyo kalimitang financial partner dito sa active OWA member. Huwag kayong magpapalaps ng inyong OWA. Yon, yun ho ang ating masasabi niyan. Ako partner, 9:25 na pala, kailangan na natin magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa nawa po sa mga darating na araw. Bukas ang serbisyong OFW maglilingkod sa inyo. Magpapaalam na po kami pansamantala sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. Ito po si Pastor Joe Biasong.
1: At ito naman si Pastor Rene Bunso, ang sasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanila pinakamamahal na buong pamilya. God bless po, Pastor Joe. God bless sa inyo lahat.
0: God bless, Pastor Rene.
7: Ako si Levino Manaksa Jr., nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, kaagapay ng Serbisyong OFW.
8: Serbisyong OFW!
9: Karapatan ko ang makapagpayag ng sariling pananaw, maging responsable sa aking mga salita at gawa, sumunod sa mga alituntunin at patakaran, maging mamamayang masunurin sa batas.
10: Nagabayan lang ako nun ng tama. Hindi sana ako nakakulong dito sa Muntinlupa.
11: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
12: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukas.
13: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
14: Kadamping mo.
13: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
14: Kadamping mo.
13: Abyan mo sa ikaayong una-una.
14: Kadamping mo.
13: Ari na ang
15: Kadamping mo.

0: maayong adlaw naman sa aton mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome naman sa aton ng programa Subong Aaga, ang kadampig mo. Live na live kita Subong Aaga, diri mabatian sa aton nga 1233 Radyo DYBS, The Sweet Voice of Salvation. Kag makita kita sa Facebook Live sa aton nga Radyo DYBS. Sa Subong Aaga, yari naman ang inyong mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Magadala naman kami sa mga importante ng mga balita kag impormasyon para gid sa aton tanan. Gani, sugura naton ang aton nga programa Subong Aaga paagi sa akon nga napili nga pampagood vibes naton, ang aton nga pampagood vibes ginkuha ko ini sa my Psalm chapter 150 verse 6, and it says, "Let everything that has breath praise the Lord." Sa liwat, maayong adlaw gid sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome liwat sa aton nga programa Ang Kadampig Mo. Ako ang inyong alagad, si Police Captain Maria Liberty Indiape, ang Women's and Children's Protection Desk Chief kag PIO sang Bacolod City Police Office, no? Kaupod ko karon ang aton nga espesyal nga bisita. Magadala kami sang mga mapuslanon nga mga impormasyon kag balita sa aton nga mga kapulisan, no, kun ano naman ang aton nga mga gipanghimo or aton mga gindala nga mga obligasyon sa aton nga mga pumuluyo. Gani, anay ang akon gid nga pagpanamyaw sa tanan nga nagapamati sa aton, especially gid sa aton nga pamuno, ang chief sang aton nga ang city director sa Bacolod City Police Office, the very snappy, hardworking and energetic nga city director naton, si Police Colonel Eugene N. Ribadomia. Sir, good morning gid dara sa imo. Always gid nagapamati kag naga padayon sa obligasyon sa bugos nga Bacolod City sa kasakuon, no? Kaupod sang aton nga mga station commanders sang police stations 1 to 10 aton, ang aton nga Bacolod City Mobile Force Company, ang aton nga Mobile Patrol Unit, kag ang aton nga Traffic Enforcement Unit, no? Kaupod man dira ang aton nga mga National Support Units nga ari diri nakabase or naga-opisina man diri sa may syudad sang Bacolod. Maayong aga gid sa aton tanan sa bugos nga puwersa sang sobra isa ka libo nga mga kapulisan sang BCPO. Maayong aga gid sa inyo tanan. Kag syempre ang aton nga panamyaw padulong gid sa aton nga very dynamic nga regional director sang Police Regional Office Negros Island Region, si Police Brigadier General Romano V. Cardinio. Sir, magandang umaga po. And from your BCPO personnel and family, mayong aga gid sa PRO-NIR and the whole of Negros Island, Sikihor, Negros Oriental, and Negros Occidental, mayong aga gid sa inyo tanan. And syempre, sa aton gid na bugos nga puwersa sang PNP, ginapangmunuan sang aton nga very hardworking man, no? Kahapon siya gid personally ang nago announce kag nag-congratulate man sa bugos nga puwersa, no, sang PNP for a very successful implementation and security coverage of the 5th SONA of the President Ferdinand Marcos Jr. Si Police General, ang chief sang PNP, Police General Melencio C. Nartatis Jr. Sir, magandang umaga po from BCPO and PRO-NIR. So, sa tanan pagid nga malabutan sa aton nga mga tingog sa Subong Aaga, kaupos ang akong special nga bisita karon. Good morning gid. Kag praise God for a beautiful morning, a beautiful day, no? May maayong balita na sa aton nga panahon kay nago wala na kita sang mga weather disturbance, no, pati ang habagat naghina na. So sa gihapon ang aton nga pangabay nga magprepare gihapon sang aton nga mga gear or mga equipment man kontra ulan kag kontra init, no, kay naga bisan nga wala kita sang mga bagyo, pero ang aton nga panahon kisa hindi naman mapakta, nagaulan, nagainit sa isa kaadlaw, no? So paghalong sa gihapon sa aton nga mga pumuluyong Bacolod noon. Kag syempre, no, a beautiful day to start man nga ang aton nga palibot. hambal gani isang aton nga chief PNP nga overall no generally peaceful ang aton nga celebration o paghatag sang seguridad kag katawhay sa pag tagsang sona yesterday. So kita man diri sa may Bacolod City Police Office nagapabugal man nga ang aton nga gin-implement nga security coverage or security detail na itong naging preparar gid ang nangin successful gani nangin matawhay man ang aton nga celebration kahapon sa pag pamuno gid hambal na kon sang aton nga very hardworking city director Colonel Eugene Rebadomia. So nangin matawhay gid ang aton nga celebration kag ang aton naman nga bugos man nga puwersa sang BCPO padayon sa aton pagselebrar sang aton nga month long celebration sang sini nga July sang aton nga PCR month celebration gani padayon gihapon ang aton nga mga hilikoton pagpadayon sa mga PCR activities sa aton nga mga nasakupan ang aton nga stations 1 to 10 no kaangtan nga units naton sa BCPO padayon sa ilang mga ginahimo nga mga PCR activities ina ginahimo sa pagpabakod pagid kag pagpasanyog sang aton nga peace and order sa situation sa may syudad sang Bacolod no ang maayong partnership sa aton nga kapulisan sa aton nga community may manami ina nga epekto or resulta no nga nagahimo nga mangin malinong kag matawhay ang aton nga syudad kag ang palibot sang Negros Island region. So isa sina sa ginhimo sang aton nga kapulisan ang aton nga mga members sang force multipliers no sang nagligad nga Sabado nagpadayon sang ilang General Assembly no ining mga force multipliers naton inday no madamo ini sila sang kadako sang ilang role sa aton nga kampanya kontra sa tanan nga klase sang kriminalidad kag peace and order situation sang isa ka lugar tungod sila ining naga extra naton nga mga personnel or extra hand nato no nga nagabulig sa aton nga mag sa aton pag duty no nagaupod na sila sa aton sa pagpatrolya sa operational accomplishments naton ara man na sila no activities kag sa aton nga mga PCR related activities no gani nakalipay kita sa ang ilaman nga padayon nga suporta sa aton kag sa ila assembly nagupod gid ang aton nga regional director sang National Police Commission NIR si Ma'am Julieta Piranieses ang aton nga bagong regional director. Thank you so much gid ma'am sa pag-o ugyon gid sang aton nga hilikoton diri sa may BCPO. Kagani dugangan nato ang aton nga padayon nga kampanya kontra sa tanan nga klase sang kriminalidad diri sa may syudad sang Bacolod. Ginakalipay naton sa pagdala sang aton nga balita ang aton nga weekly accomplishments sang aton nga BCPO nga ginhimo ini sang aton nga mga operatiba naari na ang aton nga July 2026 weekly accomplishment report sang inyong BCPO. Sa aton kampanya kontra sa illegal nga droga, ang inyo mabaskog nga bulig man sang aton nga komunidad naghatagid sang dako nga impact gani kitagid nakakompiskar sang malapit 1,000 gramo sang illegal nga droga no kago ginpatigayon aton ina sa 11 ka operations kag 12 gid ang aton nga anaresto nga mga illegal drug personalities. Ang balor sang aton nga na-confiscate nga illegal drugs naglabot sa 6,330,800 pesos nga standard drug price. So sobra anom ka milyones nga balor sang illegal nga droga ang aton nga na-confiscate. Sa aton kampanya kontra sa wanted persons nakalabot kita sa may total nga na-aresto nga mga wanted persons nga 11 charge ini sila sang nagkalain-lain nga mga offenses kag krimen nga nahimo diri sa may syudad sang Bacolod. Sa ato naman sa illegal gambling sa kampanya naton sa kontra sa tanan nga klase sang illegal nga panahon may ara kita sang tatlo ka operations nga nakadakop kita sang 7 ka mga persona nga nag-engage sa illegal nga panahon. Sa ato naman kampanya sa loose firearms sa padayon naton nga pagpanuktok kag paghangyo sang aton nga mga pumuluyo sa pag-surrender kag pagpa-deposit sang ilang mga firearms a good malikawan magamit ini sa mga illegal nga mga activities na tigayon kita sa pagpa-surrender sa anom ka mga firearms kag isa ka explosive. Gani sa liwat, congratulations sa tanan nga operating units sa BCPO Police Stations 1 to 10 naton kag sa iban pagin nga unit nga nagabulig sa paghimo sa sining mga activities. So ato ang aton nga weekly accomplishment report sa subong. Hindi na naton pagipalawigon ang aton nga hulat sa aton nga special nga bisita sa buong aga. Para sa aton nga mga nagapamati sa radyo, opda ninyo kami. Tungod ang aton nga bisita sa buong aga, isa ka manayanaya naman nga guya ang akong gindala, no? Gwapahon, hambal gani isang aton nga mga abyan diri sa aton nga studio. Ang bag-ong requirement sa aton nga PNP, pero joke lang ha. Ini ang kuno ang dapat gwapa ka gwapo, no? Agree. Pero wala na daraya na dala sa aton gidyang general qualification and requirement sa aton PNP kag timing because ang iya sini nga pagadalon pagin subong balita mangimbitar sa pagupod sa aton sa pago join sa PNP kag sa aton nga iban nga uniform service sa aton nga pagserbisyo sa aton nga pungsod. Ihatag ko sa inyo ang aton nga siya na pa-expound ko later or pa-introduce sa iya nga self-guide, pero siya subong ang akong assistant dira sa my public information office ang BCPO bagong graduate guwapa sa PNPA. So si Police Lieutenant Mary Margaret Montes. Inday, good morning sa imo. Ang greetings mo.
1: Good morning, ma'am. Good morning sa lahat ng listeners ng 1233 Radio DYVS Kadampig mo. And especially to all Bacolodnons, good morning. And to our City Director, Police Colonel Eugene N. Ribadomia, good morning, sir. Mm-hmm. I am Police Lieutenant Mary Margaret Castro Montes, and I graduated from Philippine National Police Academy sa kilala nating PNPA, mm-hmm. and currently serving at the Bacolod City Police Office.
0: Wow, very strong, very impactful nga greetings, ang introduction sa ating nga special nga bisita. Police Lieutenant Montes from nag-eskwela sa Philippine National Police Academy or PNPA. Na mabatian nato ina permi mga abyan, no, or mga kadamping naton inang PNPA. So ginahambal man naton ina permi. Inday Margaret, sige tawagon ta lang ka inday Margaret. Kumusta man ikaw? How are you? And how is it ang mga eskwela sa PNPA kag now a police officer nga very young pa? Would you mind kung pila imo edad?
1: Actually, ma'am, I am 26 years old, mm-hmm. now.
0: Very young yes. Looking. Hmm. Sige, how is it to have studied in the PNPA?
1: Actually, ma'am, mahirap talaga, mm-hmm. yung training sa PNPA. Hindi talaga siya madali. Mm-mm. There were days na I am physically exhausted, thus mm-hmm. mentally drained, and emotionally challenged. But yung mga moments po na yun, isa po yun sa mga greatest challenge ko na and greatest lessons para mo-pursue po, para mo-continue po sa buhay po. Kasi nga, we are trained to become the future leaders and mm-hmm. public officers in the Philippine National Police. That's why po, we need to become strong mm-hmm. and responsible and disciplined with our actions po.
0: Mm-hmm. No, so sa PNPA, no, antes kita magpadayon sa imo istorya. Si PNPA is a very prestigious institution, no? Nabatian naton ina dira permi. Isa ina sa mga nagagraduate dira, no? Either nagasulod ina sila sa may Philippine National Police, sa Bureau of Fire, kag sa BJMP. So amo na ang introduce gid naton diri ang inang PNPA bilang isa ka prestigious nga eskwelahan nga dira nagahalin ang mga mga police officers naton nga ari diri Subong. Si Police Lieutenant Montes, you are isa ka lang sa mga lieutenants nga na-assign diri sa may BCPO along with others. Mga pila ka mo diri or ilan kayo dito sa may BCPO?
1: We are 10 assigned in BCPO, ma'am, mm-hmm. but we are 42. All in all, 42 kami na na-assign dito sa NIR.
0: So, you're one of 10 na yes, na-assign sa BCPO, no? So, ari na diri sila Subong sa aton, naga-duty as assigned. Bag-o ni sila gid nga duty. Since na-graduate kayo noong?
1: March 27.
0: So, sila gid ang aton nga asahan sa Subong ng mga officers diri sa aton sa may BCPO dagdag puwersa ini diri sila sa aton man kampanya sa peace and order naton kag sa anti-criminality campaign. So balikan natin yung story ni Lieutenant Montes, no, yung mga hurdles, mga struggles and syempre success stories na sinasabi mo kanina na pinaka greatest accomplishment siguro itong ating itong PNPA. Sige, continue.
1: Actually, ma'am, being a graduate of PNPA is something that I can really be proud, but it is really a big responsibility to me kasi nga hindi lang yung uniform and yung diploma yung nire-receive ko, mm-hmm. pati yung responsibility, ma'am, to serve other, to protect lives and property, mm-hmm. and also to represent the institution that trained me, ma'am. And also, sometimes, ma'am, kahit nga doon pa sa loob, ma'am, inisip ko, kaya ko pa ba to? Mm-hmm. Pero kinakaya ko talaga, ma'am, kasi may pangarap ako sa sarili ko, sa pamilya ko, at lalo na sa pag-serve po sa ating bansa po, ma'am. Kaya yun yung iniisip ko po parati, ma'am. Kasi nga, mm-hmm. yung iniisip ko, ma'am, na yung success po ng profession natin ito, yung pag-serve po, yung service po natin na may impact po sa buhay ng iba, ma'am.
0: Mm-hmm, no? So, parang ano, yung mga hurdles, mga struggles, no, mga difficulty, physical exhaustion, mental siguro mga struggles, no, parang wala na yan, no, sa success na naranasan sa pagka noble na objective na meron kayo doon or meron ka doon sa while studying at the PNPA. So very ano siya, no, very nakakataba ng puso na malaman na lahat yan offset sa nararamdaman na success ng isang PNPA graduate or ngayon police officer na. So, ano pa kaya? Why chose PNP na service out of the tri-bureau sa ating government service?
1: Actually, ma'am, before, yung mga graduate ng PNPA, bali mapupunta sa tri-bureau, tatlo, mm-hmm. sa BGMP, sa BFP, tapos PNP. Mm-hmm. But in our time, ma'am, lahat kami napupunta sa PNP. PNP, mm-hmm. na po lahat ng graduate, mm-hmm. ng PNPA, ma'am.
0: Oh, yun. So, all of you, gali, nandito na sa may ating PNP. So, all over the country, no, na-distributed po ang mga kasama ninyo or graduates na mga batch ninyo. So, what do you think ang contribution naman ng mga bagong lieutenants na to sa ating community and sa ating PNP specifically?
1: Actually, ma'am, our contribution to our community, especially to this organization, PNP, is our, mm-hmm. energy, commitment, and, mm-hmm. our fresh ideas, and also, yes. our genuineness to serve the people, ma'am.
0: Gusto ko yung fresh ideas, no? Kasi yes, yung age mo, wala pa yan sa service ko, no? Siyempre, i-guess mo na lang yung age ko later. Kasi yun nga. Kaya nga, yung fresh ideas at ang mga dami nating matutunan din sa mga bagong PNP. Hindi lamang sa mga lieutenants, kahit dun sa mga patrolman at patrol woman na nire-recruit natin every year. So, ano pa kaya yung pwedeng gawin ng mga lieutenants na to at ng mga patrolman para mas mapa-enhance pa yung mga kampanya natin kontra sa lahat ng kriminalidad sa inyong area na sasakupan or doon sa assignment ninyo, before we proceed with our invitation?
1: For me, ma'am, as assigned in police community relation, specifically in public information office, ang masasabi ko lang is that it is very important to us to communicate and to coordinate, because sometimes we are doing good but hindi alam ng public. Yeah. So part of our job is to communicate with the community and make them understand what we are doing for them. And I want people also to see that behind every uniform is a person with family, dreams, struggle, and most importantly, a genuine desire to serve. And I want to help strengthen the connection between the police and also the community, because policing is not a one-way relation or one-way relationship. It is a shared effort of the community and the police, because the community is also our partner.
0: Yes, relate ako dyan sa genuine desire natin to serve our people, no? Medyo parang sabi nila gasgas, no? Pero kung isang PNP or isang kahit ng isang tao na may ang desire is to serve the country and to serve the people, they ought to serve. Syempre magiging maganda talaga ang resulta niyan. And policing, yes, dapat shared relationship, no? That's why isa din 'yan sa ina-emphasize natin sa may PCR month celebration natin, na peace and order and the policing is not only the job of one unit or one institution, but of all the people in the community, including the people, the police, the and other government institutions, even private organizations and agencies. Basta you belong to one community, no? So this time, you are here. Isa sa ano natin is isa sa in-implement or in disseminate natin very awareness and the campaign, yung ating PNPA
1: cut.
0: Na PNPA cut. Sige, please tell us about PNPA cut.
1: So PNPA cut is quietly approaching, and I want to inform all aspiring youths that age 18 to 22 to apply and to take the opportunity to become one of us. Maging scholar para sa bayan, because PNPA is more than just a school. For me, it is a training ground for future leaders in public safety. Of course, you will study, you will undergo physical training, you will learn about leadership, discipline, law enforcement, and many other things. But more than academics, PNPA really tests your character. It will teach you how to handle pressure, how to accept failure, how to work with different people, and how to stand up again after every setback. And to all young people listening right now who are thinking, gusto ko mag-PNPA pero baka hindi ko kakayanin, I want to tell you that don't disqualify yourself before you even try. You don't have to be perfect. You just need to be willing to learn, willing to sacrifice, and willing to serve. And please, don't join PNPA just because you want the uniform, the title, and the prestige. Join because you want to serve. Because the uniform looks good, but the responsibility that comes with it, it is much heavier than the uniform itself. So sa mga kabataan natin, if you have the heart to serve, courage to lead, and determination to persevere, I encourage you to consider take the PNPA cut.
0: Yun. A very strong and very ang invitation para sa aton ng mga young individuals to join PNPA through the PNPA cut. So, for state na lang specifically siguro, mga qualifications and paano mag-apply doon sa may PNPA cut.
1: So, actually, there are many posting in Facebook about the qualification, but I will tell here what are the qualification. Mm-hmm. First is, you must be a natural-born Filipino citizen.
0: Mm-hmm.
1: Second is, you are 18 to 22 years old before May 1, 2027,
0: mm-hmm.
1: and senior high school graduate with at least 85% general weighted average,
0: mm-hmm.
1: and single and never married,
0: mm-hmm.
1: and with minimum height requirements for male, 5'2",
0: mm-hmm.
1: and for female, 5'0", mm-hmm. and normal BMI, physically and mentally fit, and good moral character, and no pending case involving moral turpitude or crimes against the state, mm-hmm. and not a former cadet of PNPA or other service academy, and never been dismissed from employment for a cause of misconduct or another valid cause.
0: Yun. Oh, so kung nabatian ninyong nakasulod kamo sa mga qualification, no? You try ang aton nga PNPA and be one of us sa PNP later on nga mag-serve man sa aton nga country. Requirements and the other necessary pa na gawin ng mga future na

0: may mag-email ka lang kung nag-undergo yung application mo.
1: Yun. So, makita man na sa aton nga mga Facebook accounts and Facebook pages ang aton nga PNP kag diri sa may BCPO ang details, no? So, gina-invite gid naton kamo nga mag-join man sa aton nga PNP ACAT as per man sa invitation to serve the country, no? So later, before kita mag-go and later mag-go final invitation pagkikita sa ila, but now syempre sinamahan ka ng mga ano natin, mga bisita natin na nag tutok sa ating Facebook Live this morning kasi syempre ano yan sila every Tuesday nag-aabang na ng kadampig, no? So we say good morning to Miss Jinky Tres Fuentes. Good morning po.
0: Good morning, ma'am.
1: Ayan si Lucita Alegrado. Good morning, ma'am. Happy listening, everyone. Thank you
0: good
1: din
0: morning,
1: po. Yes. Syempre, from the Sikadu family natin, JJ Uso, good morning. Si
0: good morning.
1: Ayan, watching from Sikadu nga. Si Ma'am Rema Joy Chanova. Good morning. God is good. Yes, God is good all the time. Si Sir Cranial Chrome. Pro NIR, God bless PNP. Stay safe from GSO, VCPO. Thank you, Station 3. Thank you. And sa tanan nga nagtutok sa aton, nagupod sa aton nga live streaming subong aga. Thank you so much gid sa inyo pagupod. So padayon naton ang aton nga mga buluhaton sa aton nga tagsa-tagsa ka man nasakupan. Padayon man ang invitasyon sang BCPO sang aton nga kampanya ang Safe NIR Dial 911 ang programa gid sang aton nga regional director across Negros Island region nga kung may mabatian, mabalaan nga mga insidente, aksidente man kago mga kinahanglan sang responde magdial sang 911 tatlo na lang inaka numero agud mas mapadasig ang aton nga paghatag sang responde sa inyo nga ginapangayo nga dapat naton aksyonan. So dial 911 kag mag-aabot ang inyo nga mga kapulisan. So back to our invitation, final invitation, message mo sa mga future na PNPA CAT passers and later on pumasok sa may PNPA diyan sa may silang Cavite, yes, go for your invitation in the Marga.
0: Iniimbitahan ko lang po lahat ng ating mga aspiring youths na mag-apply po sa ating PNPA CAT para po naman marami po tayong huhubugin at maging disiplinado na future public safety officer.
1: Mm-hmm.
0: And yun lang kung gugustuhin niyo po, parating may paraan.
1: Yes, no? And ang balaan ko kadamo sang nag-apply, damo nag-aspire nga makasulod dira sa inang isa ka prestigious naton nga institution. Don't you know I was once an applicant, no?
0: Applicant
1: so, ka. Yes, oo. Nakarating ako doon mga 'di ba parang 10 days na basta mahaba yung time na nag-process. So siguro hindi lang ako pinala doon and still I'm here in the PNP. So kayo din na-invite na maging one of the PNP members. So either sa PNPA sa ating nare-recruit natin regular hiring natin sa mga patrolman and patrolwoman. So kahit ano diyan basta we are inviting you to be one of us and serve our country. So thank you very much Police Lieutenant Mary Margaret Montes na sa ating Assistant PIO ng BCPO. Thank you sa invitation sa pag accept sa invitation and later on no sa aton mga kadampig mga abyan naton gina-endorso ko na ni siya kung mga alanganin kita sa oras no makita niyo na ang magapungko nga next nga kadampig host naton every Tuesday sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Maing aga, Abyan. Welcome sa Real Time with Leah. It's July 28. Abyan, kamusta ikaw, Abyan, sa sininga lawsang Martes. Salamat din sa sininga aga na makay time naman kita no nga makaudanay sa aton nga program last Tuesday para sa sininga bulan sang July, Abyan, no. Love ko gid ba na ang July kay it's my birth month, Abyan. Kag salamat gid sa imo nga pagpray Abyan sa gihapon diri sa DYBS amon nga ikaayong lawas, no. Salamat gid sa mga prayer partners naton. Kag ikaw man dira hoping and praying gid Abyan nga ginasabat gid sang Ginoo ang imo nga pagpangamuyo. Kag salamat gid sa sining adlaw, no. Magaistorya naman kita sa mga mapuslanon nga mga topic Abyan or topic on nutrition and health Abyan sa sining aga. I hope nga updan mo gid ko diri, no. Hindi ka dira magbaylo sang imo nga radio dial. Mga galan dira kay Tita Virgie Salgado, good morning sa imo na ininita Guadalquivir. Salamat gid nay Mercedes Nanit, dira sa gimra Sir Arvin Nanit. Pangamuyuan sila gihapon naton for good health Abyan. Subong man si Ma'am Leia Solinap, Tita Corazon Estelioso, Ma'am Lilis Lofranco. Kag paibalo lang naton Abyan sa gihapon ang National Telecommunications Commission nagmayara subong sang cyber fraud awareness campaign. So intindihon naton ang digital scams Abyan kag ipakigbatuan gid naton ang cyber fraud paagi sa awareness. So isa na diri ka mga sa common digital scams Abyan ang phishing. Ibog protektahan gid naton ang aton mga account, online account, ang mga password naton, ang aton OTPs hindi naton pag-i-share sa iban. Kag i-recognize naton ang fake profiles and hacked accounts. Subong man ang online shopping scam Abyan, mangin cautious kita Abyan sa mga barato nga mga balaklon dira online. Hindi kita dayon magpati. Kag subong man sa mga fake job offers nga naga promisa nga magahatag sa imusang nami nga trabaho pero nagapangayo sang kwarta. So be careful man sang emotional manipulation or romance scams Abyan. Ikaduwa diri ang mga bag-o nga kag-evolving threats Abyan, ang mga dotuod nga fake photos bala, videos and voices, mangin aware man kita sina, subong man ang mga intercepting mobile communications, ang SMS blasters or mass spoofed messages or malicious links hindi na naton pagpatihan gidan or i-click. Kagi katatlo diri Abyan, mangin aware kita sa mga legal and technical protections. Ang SIM Registration Act naga-discourage ang mobile crimes and safeguard subscribers. Kag may mga penalty Abyan ko nagabaligya kita sa mga stolen SIMs or ang mga SIM card ba? Ang aton himuon kung nagaduda ikaw or may nahibaluan ikaw ng mga digital scams Abyan, i-report ang suspicious text contra text scam program. I-deactivate ang mga nadula nga SIM kag i-block ang stolen phones. Ang 3G network decommissioning naman Abyan until December 31. But silingon, i-upgrade nato naton bag-o nga mga devices sa or aton nga mga devices para ma-avoid ang service interruption. Let's remember Abyan, ang digital literacy and vigilance, i-verify ang sources kag let's remember trust or everyday trust but verify. Kagdugang pagid naton nga pahibalo Abyan, ang aton nga bag-o nga programa ang Life Improvement for Teens every Monday ini with Leia Bargazo kag may mga guest ini siya kada alas 5 tugto alas 5:30 sa hapon Lunes Abyan. Naga-share na diri sila sang practical biblical wisdom, encouragement and life lessons para mabuligan ang mga teenagers grow in their faith, character, and daily walk with God. So, lift the group every Monday, 5 to 5:30 p.m. diri lang sa DYVS. Ginaagraman ang tanan, no, ng mga leaders, church leaders, educators, community workers, and individuals interested sa values formation ng mag-attend sa Moral Recovery Program Trainers Training Seminar sa August 7, Biyernes ini, alas 8:30 sa aga, tubto alas 3:30 sa hapon sa Function Hall sa Morsha Complex Building, Morsha Plaza, Negros Occidental. Sa dugang kasuyiran, magpakigangot lang kay Pastora Grace Pasigado 0917-143-4751. Kag abyan sa sininga tuig may ara kita sang Intentional Discipleship Making Conference, All in for Christ ang theme, dira sa SMX Convention Center Bacolod City sa September 25 and 26 liwat. Kung interesado ka abyan, you may register online sa idmcbacolod.com. Maying aga sa imunay Ninita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, pakamuyuan sila naton for good health. Kag we continue to pray sa mga kabataan naton sa pagpakadto nila sa ila eskwelahan abyan, kag ara man sila sa ilang eskwelahan, proteksyonan sila sang Ginoo abyan no, sa mga violence. Kag i-pray gi naton ang suportahan ang mga programa sang aton nga gobyerno sa paghatag proteksyon sa mga kabataan naton. Kung may mga announcement kapag idara, padala mo lang diri sa DYVS. Happy birthday today abyan sa kay Manang Julie Belyeza Panes. Nang Julie, ari lang kami diri. happy birthday. Enjoy your celebration. Kag sa tanan nga nagahiwat sa ila kadlawan today, happy birthday gid sa imo abyan. Sa sining aga, no? Kabay pa makabulig no ang aton nga discussion today. I'm excited gid nga mag share naman sang bag-o nga topic sa imo, no? Since nga Nutrition Month abyan, paano kita makatipid, no? Sa sini nga panahon, pero ano no, healthy sa gyapon aton kinakaon. Let's talk about budgeting, menu planning, and staying healthy abyan, no? Sa sini nga aga. So muna siyang aton nga pag-istoryahan diri sa aton nga program. Kung may mga pamangkot ikaw or may mga feedback, greetings, text lang diri abyan again sa 0998-842-2130. Stay tuned, I will be right back.
1: If I really wanted to be happy, I would treat my body right. There's a saying which says, look to your health and if you have it, praise God. And value it next to a good conscience. For health is the second blessing that we mortals are capable of, a blessing that money cannot buy. Busy schedules sometimes mean that attention to exercise and good nutrition falls through the cracks. We all have these lapses, but the wise man or woman understands that neglecting the proper care of our bodies can be a serious obstacle to happiness. Both exercise and nutrition are inextricably related to an internal sense of balance and emotional well-being. Both are vital to energy levels, strength, and basic good health. Most importantly, both are directly related to a strong inner core of contentment, which can be your only link to happiness when the firestorms of life come your way.
2: Susie could well be everyone's model for a perfectly healthy body. She's got thick, shiny black hair, her eyes are crystal clear, her lips naturally red, her teeth a perfect set, her skin smooth and unblemished, her figure just right for her height. She's got almost everything a girl could wish for. Susie's secret? A well-balanced diet. The secret of good nutrition. She eats enough of everything. Vegetables, meat, fish, rice, and fruits. Not too much of just one kind of food, but enough of everything. So if you want a healthy body, shouldn't a well-balanced diet be your secret too?

Nagapamati ikaw sa gyapon sa Real Time with Leia. Salamat gid kay Sir Jonathan Pilorija, sang Villa Angela, Ma'am Tessie Jordan, Tita Shirley Camacho, Tita Cecil Veluz, maing agaman kay Ma'am Eleanor Cape, kay Ma'am kay Sir Zelly Zerna, Ma'am Rose Zerna, maing aga kay Ma'am Terry Cape, kay Ma'am Sol Swang Kyo. Ma'am Melinda Bello, good morning. Hello kay Ma'am Mercy Sir Anas Mambua, Ma'am Mainong Toto Madamba, Ma'am Julia, Pastor Paul Pabalate, mga biyanaton dira sa Community Bible Church Lakan. Si Ms. dira sa La Carlota, salamat. Gin Ma'am Megalina, anong Jeremy Ninyal, good morning. Salamat man sa kay Tita Ofelia Tutika, Ma'am Sharon Yanok, subong man sa kay Manay Febi Castellano, sang Pasay City, Pastor Moody Lem Tutika, si Ma'am Colin May Tutika, sang God's Evangelistic Bible Seminary, or GEBS, dira sa San Andres, San Rafael, Iloilo. Ma'am Vic, good morning sa Imo Regalado, dira sa San Joaquin. Ginatamyo ko man si Sir Ray Ramos, Ma'am Nieves Barato, Ma'am Shirley, and Sir Stefan Shernigan. Subong man, si Ma'am Vic Yolanda sang Kamsu Talisay, good morning. Kaginapasalamatan manaton si ng Rowena Miranda, si Tita Mary Serrano, Chay Mila Kitko, maing agaman sa kay Pastor Mariano and Mama Aileen Dorado, Pastor Alan Castigador, si Pastor Alan, mabatian siya naton every Monday sa morning prayer. Pastor Arnel Amalia, good morning man sa imo, Pastor. Every Thursday naman niya si Pastor Arnel sa morning prayer. Maing agaman kay Pastor Robert Mamilisa Sumugat, kay Kay Sumugat, kay Christelle, kay Gary Carlota Sumugat, good morning sa inyo. Tita Elvi May Gamilon, good morning. Kay Mier kag Pastor Paul Garganchel, Tita Eva, Tito Dodoy Teves. Subong man si Tita Nening, Tito Ponso Tabaw Suarez. Mga biya naton sa Sweet Surprise Sugar Enterprise, Antipolo Pontevedra. Hello man kay Ma'am Evangeline kag Sir Joel Belote sang CBBC, Pastor Ivan Mars, Ma'am Joy Cabillete. Good morning gid sa inyo. So damo pagkikita diri karon sa mga pagpanamyaw. Tingbulan na naton karon. Kag hopdan mo ko diri abyan kay mag-istorya kita sang mga simple tips on sticking to your budget without sacrifice gid sa mga nanay or mga homemakers naton. Especially sa sining economic difficulties, nagsaka naman ang presyo sang gasolina, di ba labi, no? So ang mga nanay gaatubang gid sa mga problema kung paano ma-extend ang budget sang pamilya in order to meet all the needs of the family, kay nagasaka gid ang mga presyo sang basic commodities abyan. Pero ariyo, isa sa mga tips diri naton abyan nga makabulig ka sa imong mag-stick sa imo budget, ang menu planning nga ginatawag. Importante gini ang menu planning abyan kay sa aton nga advanced menu planning, magabulig ini reduce ang leftover foods. Kung naplanuhan, maayo ang aton nga lulutuon for the next meal. Of course, nag-involve ini sang dako gid nga energy, no? Not to mention ang time kag kwarta naton nga kinanglan gastuhon. Amo ginaiya abyan, no? Basta nagapreparar ka sang imo nga lulutuon, ano kinanglan mo gid nga mag ano no? Kinanglan gid nga mag hatagid sang tiun. Amo ginano ga grabe ginaiya mag basta may ginaluto kita dapat gid nga hatagid sang dako nga tiun. Ang paggamit bala abyan sang pinggang Pinoy nga food guide para mabuligan kita pili, no, sa sang maayo gid nga pagkaon para sa aton nga family. Ang pinggang Pinoy nagapakita ini, no, sang simple kag mas maintindihan naton nga paagi sang concept of eating a variety of foods in the right proportions. Kag ang ining nga guide abyan nagaklassify sa mga pagkaon sa tatlo ka basic food groups kun sa diin makapili ikaw sang healthy gid nga pagkaon to build a healthy plate at meal times. So importante gid bala abyan kun nagaluto ikaw, labi na gid sa mga nanay naton dira, no, may mga kabataan,
manami gid nga healthy ang gina-prepare naton kag dagaan gid naton sang chimpo amo ginaiaga sa sacrifice kita gamay pero ginabuligan naton aton nga pamilya nga mangin healthy no kay kun nagapili lang kita sang pagkaon bala nga nang basta lang makaluto kita pero hindi healthy later on abyan ma-compromise ang health sa aton pamilya kag mas dako pagin ang aton nga magasto. So kabay pa nga naintindihan ina naton. Ang mga pagkaon within a group may mga similar ini nga nutritive values kag pwede man ni naton ma-substitute abyan for one another. So pili kita sang pagkaon from each group that are cheap, barato, available kag in season. So muna siyang tandaan naton abyan, barato, available kag in season. Ang hindi ni dali-dali no abyan nga maintindihan naton sa subong pero makabulig gid ini abyan sa amat-amat lang. Ang Pinggang Pinoy nag-illustrate sang recommendation sang right proportion sang nagkalain-lain nga food groups to consume a healthy and balanced meal. So ang pagplano abyan sang ginakaon naton in advance in a week siguro or tatlo ka adlaw kung may busy schedule ka bala, muna sa no, iplanuhan naton sa maayo. Para nga kung mag-abot ng busy schedule, ano mo na lang no, i-reheat mo na lang ang ina nga mga pagkaon pero healthy sa gyapon. Pwede ka man ka gamit sang cycle menus or rotation menu nga ginatawag sa planning meals. Another pagid, mag-serve kita sang fresh fruits or fruit juices or root crops para sa snacks naton. Pwede man kita kagamit sa mga leftovers pero hindi gid permi abya no. Labi na gid kun unhealthy ang mga leftover naton. Prepare fried fish or meat in cardillo, omelette, escabeche or sarsado. Oh, kanamit sa sining mga pagkaon no. I-chop nato ng meat from your sinigang or linaga. Igisahon with vegetables, mix with pansit or lumpia, or make into mechado. I-fry nato ng mga leftover rice. For more nutrients and flavor, pwede kita kadugang sang flaked fish, chopped meat, itlog, kag pasayan. Ang season, i-season and serve with green leafy vegetables. Pwede man na madugangan ang imong kalukalo, no? Or fried rice, ang mga utan, may iba na ginabutangan carrots or gisantes. Depende sa imo ba, si may nami, kadalang ang suggestion abyan to make the dish palatable and attractive. Ang pwede man kita ka sa mga leftover naton, pwede kita kaimo sang pop rice or ampaw. I-ano lang nato na, no, pamalahon. Under the sun, bason una. Pamalahon, tudo, maayo sa init. Kag i-fry nato sa cooking oil, kag sprinkle with brown sugar. Kanamit, no? Ang toast pan disal naman abyan, kag pan americano with margarine, kag sugar, or make it into pudding. You can also cut them into bits and mix in your fish or meat burgers. Pwede kita kagamit sang fats and oils in preparing family meals for more energy. Another tip agidabyan sa shopping naman, no? Ang pagbakal sang mainalamon. Buying wisely. Ano ningbut silingon? So, when we say buying wisely, you are staying within your budget. Of course, damo sabong sa mga adulterated food products sa wet and dry markets. Kag hindi kita kinkis aware nga ang mga ining mga pagkaon way less than the money you spend in buying these foods. So magsiling kita adulterated food, amo ni siyang mga pagkaon abyan nga may ara sang poisonous or deleterious substance which may render it injurious to health. Unless na lang naturally occurring substances are present which are not ordinarily injurious to health. Pero amuna sa mga adulterated food. Ang adulterated food, may ari man inisang unsafe food additive kagin preparar ini, package or held under unsanitary conditions. So careful kita sa mga processed food na ginabakal naton abyan. No? Nang bakal lang kita sa mga masaligan naton nga mga stores or mga brands.
Ari abyan ang mga tips naton nga makabulig i-consider nimo before, during and after going to the market. Una, prepare ka nga daan sang market list. May listahan ka na daan sang balaklo nimo. Ini mag-prevent sang unnecessary trips to the market and buying of needless items, no? Ang hindi wala bala sa budget or hindi mo kinanglan, makabulig ini nga hindi mo na mabakal. Na another pag choose foods in their best quality. Number 3, do not buy frozen meat, seafood or poultry with damaged packages. Na careful gi kita biya masing abarato no. Pero gali nang may mga damage abyan or basi contaminated ina abyan. So careful gi kita. Another pagid, buy fruits and vegetables that are in season. Namo to kagina kay kun hindi in season ang ginabakal mo mahal na sila abyan. Ang whole fruits and vegetables should be clean and the skin should not be cut or damaged. Ano ang damo ng mga prutas subong abyan? Ara pa man na ang ano no, ang avocado, ang saging of course. Ang ano pagid ang damo subong mga lansones amat-amat no. Kapayas abyan no. So amo na siya ang paho mga prutas nga in season subong. Kag avoid kita sang pagbakal sa mga prutas abyan nga damage siya no, as much as possible unless kung kabalo kagin magprepare ang whole fruits and vegetables kinanglan tinlo kag ang ilang nga panit hindi damaged. Ang mga fresh fruits and vegetables are better buys than canned fruits abyan. Dami gid na tuod ang priska nga prutas, although alternative na naton ang mga canned nga products sa mga prutas kun wala na gid, pero mas pilion naton ang mga priska nga prutas. The fresher they are, the more nutrients they contain. Ang ano pagigili pinya, damo mga pinya abyan no. Depende sa inyong gusto kag kinanglan. Ari pagid nga tip, the greener or the deeper the yellow color of a vegetable, the more pro vitamin ina no nga makuha nimo. Ka of course no, like sa mga balunggay, mga dahon-dahon na bala, kung green gid sila, buti nga damo na sila sang nutrients. Kung sa prutas naman, like ang mga paho no, kung yellow gid sila abyan naluto. Kung buti nga luto gina sila damo na sila nutrients, or the same sa mga kapayas kung ano, depende galing sa variety mo, pero kalabanan kung orangey gid siya bala. Pareho man sa may ano ni orange nga ginabakal naton. So madamo gid ang nutrients. Ang lean cut sang beef pareho sang punta ipetcho, kabilugan or kimchi give more servings and are good buys compared sa cuts that are made of bones and fats like tajang. Ang mga fresh meats abyan are usually barato ini than canned meats. Both have the same food value. Ang organ meats naman parehas ang atay, kidney, heart, sweet bread, and pancreas. May ari ni sila sang protein as the same as more expensive lean cuts. Ang weight for weight naman, ang smaller, cheaper fish gives you as much protein as the big ones. Ang mga gagmay ng isda abyan, nagahatag ni sa mas damo nga calcium because ang ilang nga bones are edible. So, muna gali ng tip, no? The more nga gamay ang isda, the more damo sang calcium kag protein. Ang paggamit sang judgment in selecting brands and trademark of canned products. Shop around first and basahon ginato ng mga label abyan sang maayo to compare quality, quantity and price. Of course, kinanglan gina naton abyan. Kung gusto naton mainalamon sa aton pagbakal labi na gid sa aton mga pagkaon. Bakal kita sa quantity based sa imong needs and storage facilities. Kung may ara ka sang extra money and storage space, buy items that you use often when you see them as special. I-take advantage ang mga sales, no? Kung may ara ka malang bigger budget, abyan. Ang mga sales bala, make sure lang nga i-check ang expiration dates of said products. Kadto naman kita sa pagluto. Knowing what to cook and how to cook certain food is important in stretching sang family's food budget. Ari ang mga pointers naton for preparing a nutritious yet affordable meal for the family.
So, share ko ini sa imo abyan after sa aton music break.

0: Padayon ka nagapamati sa Real Time with Leah diri sa DYVS. Salamat gid kay Ma'am Lynn San Fernandez. Ma'am, manang shubi some show. Good morning and praying gid sa imong pag-ayo. Ginatami ako mandira sa Vietnam. Si Marian Sontillanosa. Hello sa imong an. Si Viozel De Los Santos. Si Don Caldino. Samantha Grace Caldino. Sang RC Young Optical Clinic. Dr. Sehar Young. Good morning sa imo, Doc. Salamat gid. Also si Mian Miranda, Jeline Omania, Police Captain Jester Minguez, ang Potter's House Christian Church, maayong aga gid sa inyo, maayong aga man kay Teacher Lori Lee Oregano, sang Trinity Christian School, Teacher Veronica Carmona, Ma'am Lourdes Bernardino, of course kay How You, good morning, hello man kay Miss Apple Pama, kamusta ka dira? Ginatamiya ko man si Richelle Magduro ng Renaline Razo sa Philippine Christian Bookstore. Ma'am Nelmar Jupita, good morning. Nang Shell Jupita, kamusta ka na? Mga abiyan natin dira sa Gatuslaw Fellowship Baptist Church. Pastor Ronnie Lumangyaw, na Rosa Pansoy, dira sa may Gatuslaw Kanduni. Maayong aga sa inyo. Si Sir Joseph Danoy sa LTO, good morning sa imo, sir. Maayong aga man sa kay Ma'am Luri Sueco, Chay Rosario ng Rex Custodio. Maayong aga. Also, ginatamyaw naton si ng Pearl Joy Mejavilla, Dainaylin Gomez, si Sir Jafet Dulana, Sir Eltor, maayong aga, si ng Teddy Toreno, Ma'am Michelle Aro, ng Lenny Linggamin, Ma'am Shimrose Gonzaga. Ginapasalamatan man naton si Ma'am Lizelle Section. Good morning gid kay nong Bibot Aguanzon sang Elenda Enterprise, may aga ng Rejoice Sir Anthony Atienza. Salamat gid sa inyong pagpamati. Also, ginatamya ko si Pastor Lonilo, Ma'am Nerisa Soledad. Good morning sa inyo. Salamat man sa kay ng Roda kag ng Preciosa Alessa. Ma'am Febi Chang, Tita Erla Pamilio. Good morning kay Ma'am Mercy Henshana sang The Living Legacy Baptist Church. Maing aga kay Pastor Tito Hope Batikados. Salamat gid. Abyan ang mga pointers naton for preparing nutritious yet affordable meal for the family. Una gid, do one-time cooking on Saturdays and Sundays. Like ang pag-laga dira sang isa ka kilo nga karne, imbis nga half kilogram. I-refrigerate or i-freeze ina in amount for one-time serving for your family. Pwede ka man kadugang dira sang fresh vegetables kung nag-preparar ikaw sang linaga or sinigang during the reheating prior sa serving to preserve nutrients in vegetables. Another tip, cook more often one-dish meals like sinigang, linaga, pinakbet, tinola, ginisang munggo to save time, money, and effort. No? One-dish meals lang. Parang pagkadason nga adlaw, hindi ka na magluto pa, kundi i-reheat mo na lang. No? Gamit kita sa mga dried fish or uga, bala? Or beans to extend sang meat supply. Subong man, nagluto kita kag serve sang dried beans in a variety of ways, pareho sang menudo with garbanzo sauce or pork and beans. Extend ang precious rice supply natin with corn and root crops, pareho sang yellow kamote, gabi, tugi. Abyan. Serve ang boiled root crops for snacks. Kumbaga alternate is sa kano naton, hindi nga puro rice lang bala pero may abyan, no? Pwede man kita katano kamote or bisan sab ang saging. Ang boiled root crops abyan, pwede pa ni naton magamit sa snacks. I-preparar naman ang pagkaon sang baby from the family pot. Pwede ka dara kagamit sang mash, flake or strained foods to suit baby's needs. Ang oil naman, pwede man i-use 4 times without affecting food flavor if you add 1 part fresh oil to 3 parts used oil before each reuse. Before i-store ang used oil, abyan, i-remove anay ang burnt particles to preserve the oil's flavor and odor. So, muna siya aton nga dugang nga tips, abyan. So, ari pagid abyan, no, ang aton diring i-discuss pagid, no, ang healthy and budget friendly, no, rediscovering Filipino food. I-discuss naman in naton after sa aton nga mga pahanumdom.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Real Talk. Real Talk. Ari na kita sa final stretch ang aton nga program. Maahing agalan dira kay Marivic Orquiale sa Singapore, kay Abianting Biko. Salamat gid sa kay Ma'am Konseho Anik. Good morning. Mga binaton sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Pastor Mike Sikitin, belated happy birthday Pastor Mike. Ginatamyaw manaton si Sir Nelson Soldevilla, Ma'am Joycel Garcia. Maing aga gid sa inyo. Si Ma'am Riza Manalo, Abiela Bolivar, sang Kamsu, maing aga. Ginatamyaw ko man si Ma'am Alice Bantiling, maing aga gidera no sa may Kanhawan Fundamental Baptist Church or Fellowship Baptist Church, Nueva Valencia, Guimaras. Good morning sa inyo. Hello man dira sa mga taga-barangay Araal, barangay Gintubdan, La Carlota. Salamat gid kay Tita Belen, Tito Sean Magallanes, Auntie Inday Hinovea. Good morning ng Marivic Gomez ng Arlene Del Monte. Kamusta ka mo dira? Salamat man kay Tita Julieta Jurilla, Tita Loida, Tita Lorna Arabilo, kay Tita Nelly Gonzalez, Tita Anita Talaman, mga prayer warriors sa District 2, Tita Ninfa De La Torre, Ma'am Edna, Sir James Garde, good morning, ng Rusila, Sir Joel Gayanilo, Ma'am Vic Plagata, Tita Laila Kitko, Ma'am Vic Taiko. Salamat man kay Ma'am Rachel, Ma'am Loida Mugar, kay ng Glory Valiega, Tita Abet Nabia, Tita Delia, salamat gid, Tita Nika Villanueva. Good morning gid sa inyo. Salamat man sa kainong Ricky kag Miss Catherine Antenero sang Valladolid, subong man si Pastor Ricky Calopez. Good morning Pastor Ricky, mga biyanaton dira sa Gigantes Island. Ang Villases family, good morning dira man sa Bantayan Island, Cebu. Salamat gid sa inyo pag upo diri sa aton nga program. Pastor Julito Calambro, good morning. Dira sa Canlaon City, kag may ara kita sang bago nga programa abyan ang Lift the Group. Ang spelling niya LIFT. Na, ang ini nga programa, nami diri kay naga-share sa mga tips para sa mga teens naton kag mga reminders, no? So ba tutok lang diri no sa Lift the Group abyan every Monday at 5 to 5:30 PM with Ma'am Leia Lee Bargozo and team. Salamat kid. Ginatamyaw ko man si Tita Dina, Tito Henry Fernandez, si Pastor Bernie Butchong and family. Maayong aga man Tita Asmin, Tito Erwin Fernandez. Good morning kay Ma'am Chona Aldea, kay Ma'am Riz Ebron. Good morning. Salamat man kay na, Tita Rodora Takiso, ng Rodora Prado, Miss Ann Makilan. Maing aga man sa kay Pastor Mac Kevin Dubria dira sa La Carlota. Kamusta ka dira Pastor? Subong man ginatamyaw naton si Ma'am Glenn Herrera o Sir Glenn Herrera ng Alice Melendez. Good morning. Ginatamyaw man naton si Elena Bautista. Good morning sa inyo. Si Abianjo Gumata sa Hong Kong. Maayong aga gid. Also, si Eljo kag Doc April Escalona, maayong aga. Salamat gid sa pagpamati. Of course, si Pastor June, Ma'am Army Luces and family, Pastor Ronnie, Ma'am Risa Arcolas. Mga biyanaton dira sa Mansilingan First Baptist Church, Chay Venus ng Wali Hayuna. Good morning sa inyo dira sa Ilog, si Tita Roslyn Tuding ng Clunor ng Resil Night Tiding Night Testing Rivera. Good morning, Pastor Beats Alfonso, mga members and friends aton dira sa Galicia Baptist Church. Good morning. Hello man sa kay Tita Nema, Tito Rudy Elias, si Ang Milcona family, sang Cadiz City. Good morning kay nung Ernesto ng Solgatok, sang Pontevedra. Madamo gid nga salamat. Of course, si Joshua Akuyong ginatamyaw naton, si Ma'am Elaine Santillana. Salamat man sa kay Sir Julius Bourbon sang Rojas City. Kaginatamyaw man naton maayong aga sa kay Tita Lourdes Ibarra. Salamat gid no sa NutriTalk. Bantayan mo si Tita Lourdes Ibarra every Thursday sa Kapanimalay mo. Tita Bing Aledron, good morning. Also kay Tita Gemma
Pendon, Abian Carla Pendon, may aga. Kag antis kita

Maayong aga gid sa inyong atanan. Subong man si Ma'am Karen Moscoso. Salamat gid sa inyong pag-upo diri sa aton nga programa. As we enjoy abiyano sa mga manamit gid nga mga flavors of Filipino dishes, pareho sa tinola or sinigang, hindi naton pagkalipatan nga ang Filipino cuisine is also nourishing. It is a healthy tradition worth celebrating. Sa sining abyan nga Nutrition Month, no, imangin mindful kita sang aton ginakaon. Ang National Nutrition Council nag-remind sa aton abyan nga samtang aton nga mga cuisine is a treasure, it can sometimes be high in fat and salt. Remember naton nga ang yabi sa pag-enjoy sang aton nga Filipino food while maintaining good health is moderation, variety, and balance. Tandaan nina naton abyan na namit ang mga Filipino food pero in moderation lang sa gihapon, may variety man, kag balance. Kag abyan may ari, di sige isang tatlo ka principle no ang National Nutrition Council, ang MOVABA. No, tandaan naton ang MOVABA no, ang MMO no, moderation. Enjoy nato ang mga pagkaon in reasonable portions. Ang VA naman or variety, eating from all food groups, mainly fruits, vegetables, and lean proteins. Kag ang BA or BA balance, getting the right proportions of daily nutrients. Gina-emphasize man abiyan ang importance ang pag-preserve sang nutrients through proper cooking methods, pareho sang boiling, steaming and grilling. Ini nga simple method sabihan make meals healthy while preserving some rich flavors of Filipino cuisine. Ang ginisang munggo gani isang example abiyan sang healthy Filipino dish ang mung beans or munggo. The key ingredients sa sining affordable dish are high in protein. Ang may B vitamins man, iron, calcium and phosphorus kag fiber. May ari man isang misconception bala abiyan nga ang mung beans or munggo makatugas ang gout or increased uric acid levels. Pero ang plant-based purine sini abyan nga makita abyan no sa legumes pareho sang mung beans can help in uric acid regulation. Basta mo na gani hindi lang wag pa sobra or kung may mga health issues ka dira kag gusto mo magkaon niya sang munggo no. I-check lang ang imong mga doctor abyan or pwede kagid ka pamangkot sa mga doktor. Ang ginisang munggo becomes even healthier abyan kung ginadugangan ini naton sa mga utan pareho sang balunggay, no, kag kamatis for additional fiber and vitamins, kag pork or tofu naman for extra protein. Kag dumtumon man naton abyan, no, sa sining panahon, no, sa gabudget kita, kag at the same time gusto naton fresh kag healthy ang ginakaon naton, suportahan man naton ang aton nga mga local farmers. Hindi lang sa sininga July, but all year round abyan, buligan naton ang mga local farmer who make these fresh ingredients possible. Of course, ara ang kadiwa ng Pangulong Markets. May mga ano kita dira, no, fresh fruits and vegetables sa mga syudad kag barangay naton. Or pwede ka man ka connect sa ila directly sa mga tao nga may mga garden dira or may mga sa mga gapananom gibla sa uma sang mga prutas kag utan. Kay sa sini nagabulig kita sa aton communities kag may ara kita sang sustainable future or pwede kita abyan kapananom sa aton nga balay, no? O kung wala space pot gardening abyan, no? Mangin pangamuyuan naton nga mangin mapisan kita. So abyan every time nga magkaon kita sang mainit nga sabaw sang sinigang with locally sourced vegetables or savor a healthy plate sang ginisang munggo, we are also celebrating sang aton nga farmers, preserving our culture kag gina-celebrate naton ang Filipino food's ability to bring people together. Kabay pa mangin maayo kita nga tinugyanan sang Ginoo abyan sang lawas naton, itipigan nga naton aton lawas pagi sa pagkaon sang healthy kag mangin mainalamon kita sa pagbakal sa mga pagkaon naton, labi na gid sa mga healthy nga mga pagkaon kag ara gid ang kaalam sang Ginoo sa mangin mapisan kita sa pagpananom abyan sang aton nga kaugalingon nga pagkaon kag permigi kita abyan no mangayo pagpasalamat before kita magkaon no mga muyo gig kita mapray gig kita abyan
with that

0: Oh, baka may naiwan pang pagkain sa kusina, Lisa. Pakitignan mo nga.
1: Mami, nakita niyo ba yung swimsuit ko? Nilipag ko lang sa kama kanini. Hindi ko na ngayon makita.
2: After 15 minutes, aalis na tayo, ha? Kung hindi, matatraffic tayo dyan sa kanto.
3: Teka, teka, Tay. Yung cake at regalo natin para kay Bunso. Hindi ko pa nailagay sa sasakyan. Pero ang puno susi.
4: Ito ang pamilya ko. Palaging may kasayahan, palaging may lakaran. Kapag may birthday, siguradong may regalo mula sa tatay hanggang sa bunso. Halos magbabarkada lang ang turingan. Pero syempre, hindi nawawala ang paggalang. Kaya naman, matibay ang aming samahan.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: yata?
1: Eh kasi naiingit ako sa inyo eh. Ang sisexy ninyo. Ako tingnan mo nga ni hindi na magkasya mga damit ko sa akin. Buti pa siguro wag muna ako kumain, no?
0: Uy, huwag mong gawin yan. Magkakasakit ka niyan. Kung hindi ka kumain, sasakit ang ulo mo, manghihinang katawan mo, baka magka-anemia ka pa. Kung talagang gusto mong pumayat, hindi pagpapakagutom ang solusyon. Bawasan mo lang ang dieta mo. Mag-exercise ka. Ka na malungkot. Tutulungan ko namin. Tingnan mo, magiging sexy ka na rin.
2: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Antes ta magsugod sa aton ingredients and sa aton nga recipe for today, i-share ko bala ang gamay nga storya behind this well-loved dish. Iban di mo na amon well-loved, okay. No? Basta sa those nga mahilig sa beef pares, amon ni ang storya, ang behind sini. So, kabalo ka nga ang pares comes from the Filipino word means pear. Gin pares mo, di ba? Sa atin pares mo nang panawag ta. Sa English, pear. So it became popular because ang tender braised beef nga usually gina pares na sa garlic fried rice kag gina serve, no? With the flavorful beef broth sa side niya. Do paaman balao, no? May higupon ka. Beef pares una gining dosling na to nagsugod dito sa mga small eateries or karinderya abi no, sa aton papagtawag sa Sampaloc or sa Quezon City kagamon ila gina-serve during 1970s. So bakal gini sa amon nga tiempo kay affordable yet satisfying meals sa mga workers, mga estudyante sa dira nga area. Kag sa nagkaon da kong gabi nga gabatsyag gutom, no, magkaon to bla, makaon ta to, nan. So, amo na ilagi na silbi pang busog, no, sa election. So, over the years, it has evolved into many delicious variations. So, may mga style na kung paano nilutuon, magnamit pagid. Siyempre, damo isang mga cook, no, kag may expert nga sa pagluto, no? So one of the most popular version nga nag-twist sa beef pares nga amunisimo ang popular ining beef pares mommy, where instead of serving sang beef with rice, garlic rice, ginabutangan nila sang egg noodles in a rich aromatic beef broth. So miari the area kani nga may ara na sila ginaserve, no? Ginabaligyan nga amo lang ginayang ilaya. So, nag-try kami ka-twice lang actually. Why naman kami diyo nakabalik? Not because hindi amo nanamian, but because wala lang ginaya tiyempo. Kagwa, iga-crave bala ang amon nga tiyan, kag amon nga mata. Pero kabarato lang sa ila serving kag kanamit man. Anyway, maluto, tiya subong sa aton, may nga version sa beef Paris mommy noodles, no? So, i-prepare imo ball pen kay imo notebook para masundan mo ako nga i-humble, i-mention nga mga ingredients. Okay? So, we need 2.5 pounds beef cubed. 1 piece beef broth cube. Iban ko nula sang amusin nga baklon bala. Gapabukal gisay, may mga tulaan ang beef, no? Amo na ginabakal nila, kaamo na pabukalan, silbi beef broth niya. And then 2 pieces star anise, 1/4 cup brown sugar, 1/2 cup sibuyas dahon, naging chop ni mo kay silbi amun sa imong garnish, no? Kag kumiara na namit man kaunon. Then 2 mga kumalagko lang ah, kadako nga luy ah, naging dunot mo. Tapos anong kakutsara sang soy sauce, 1 piece onion, naging chop ni mo. 5 kaliso sang ahos gin dukdok mo man. 2.5 cups water, 3 tablespoon cooking oil, syempre panggisa, salt and ground black pepper to taste. Ara na naisa imo, ibang kinalas ay din magduto. Kaya para ikaw na lang yung magdugang sang imo yung according sa imo panabor, no? Kung na-serve na. So, amun siya ang iyang ingredients, okay? Then, pagkatapos, siyempre, dulat na dinamit lang ang noodles how, egg noodles how. So, mabakal ka man sang, let's say, 1/2 kilo lang sang egg noodles, no? So, ang aton paghimon is to heat sa mantika sa aton nga cooking pot, pag may ara ka sang pressure cooker nami man kuno, no kay para ni sa imo nga beef lang nga maghumok gid siya. Especially kung ang unto mga pustiso, te siyempre magganit ay ang ba matabog mo kasgid, no? Sorry lang ha, joke lang na. So, igisa mo ang imong onion, garlic, and ginger. Pagkatapos mo gisa, you add the beef, no? Once nga, tiko na pressure ko punto, tihumok na siya, no? So, i-add mong beef. Once nakita mo ang onion nga, nagahumok naman kag, diba, do ka transparent na nasang tsura ya. No? And then you cook until brown sa imo ahos. So you pour now the soy sauce and the water. So lugayon mo. Pag sige kita lugay, ay tantsar-tantsaron mo lang ang imo nga kadugayon sa pagluto sang imo nga beef, no? Kaya ang beef mo kag imo mga sahog-sahog. You add now the beef broth cube and star anise. Cover sang imo da nga taklob ya for 15 minutes. After 15 minutes, gintay man mo gida, you add now the brown sugar and season with salt and ground black pepper. Pero di ente butang aton egg noodles sa manang pamangkot. Siyempre, ihulihin mo na sa butang, no? Para hindi siya maglatoy-latoy, ibrando ka overcook. So, you add another minutes, ikaon naman kag do pero ganito ka ba sa noodles, sa pasta, spaghetti na check mo kung ang noodles mo humok na. You cook for, let's say, 8 to 10 minutes or more or until nga magjutay ang imo nga sauce, mag-reduce sa ba, no? Basta hindi siya nga doon siya, doon ka watery. So, mag-reduce sa, mag-pilit, doon lapot-lapot na siya. So, pwede na siya, no? And then you topped with chopped scallions and serve with your rice. Te, ato naman itong noodles mo. It's either may garlic rice ka or ato na lang ang gibutang tanga. Hindi ka na mag-rice. Like, kung conscious ka sa imo carb, hindi na lang ka mag-rice. Kami mami naman noodles na gibutang. So, amo na siya ang pag-luto ni mo sa aton beef Paris mami noodles. So, there you have it. May natasang delicious, hearty, and comforting beef Paris mami noodles. Kabay pa nga, nag-enjoy ikaw sa aton yung recipe. It inspire you to create more Filipino dish or Filipino favorites sa imo kitchen and share it with your family and friends.

0: misma habilidad. Ma discarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak langgam. Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
1: Nature lover ka ba o mahilig magtanim-tanim at gustong mas mapabilis ang paglago ng mga halaman? Narito ang ilang tips mula sa Savvy Gardening para sa maayos na pagtatanim. Una, sunlight. Importante yan sa halaman. Kailangan ng halaman ng marami nito. Bago itanim ang halaman, mainam na pumili ng magandang lugar kung saan masisinaga ng araw ng maayos ang halaman. Maging ang lupang gagamitin sa pagtatanim ay importante. Ang malusog na lupa ay susi para sa maayos at productive na pagtatanim. Piliin rin ang halaman na itatanim. Baka naman gusto mo itanim lahat ng halaman. Iwasan mo yan. Mainam na pumili ng mula 4 hanggang 5 halaman para maalagaan ito ng maayos. Kasi baka sa dami ng halamang itinanim, hindi mo na maalagaan ng maayos at hindi ito tumubo ng tama. Importante rin sa paghahalaman ang mga insekto gaya ng bubuyog at paro-paro. Yan naman ay para sa pollination. At higit sa lahat, mahalaga ang pagdidilig. Pero alam mo ba kung kailan at gaano karaming tubig ang kailangan ng halaman? Ang mga bagong tanim na halaman dapat laging dinidiligan. Ang mga tumutubong halaman naman ay dinidiligan ng 1 hanggang 2 inches na tubig kada linggo. At pinakamainam na oras ng pagdidilig ay sa umagang-umaga o kaya naman sa dapit hapon para mas ma-absorb ng lupa at ng halaman ang tubig na iyong ipangdidilig. Okay, yan po ang ating tip mula sa Savvy Gardening. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Nagatid sa inyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.

0: Sa aton mga announcement, the Philippine Values Formation Council Incorporated Region 7 nagapangagdagid for church leaders, educators, community workers, and individuals nga gusto mag-attend sa Values Formation this coming August 7, Friday 8:30 until 3:30 p.m. sa Function Hall, Murcia Complex Building. Sa Murcia, no? So for increase, you may call Sister Grace Pasigado sa 0917-143-4751. And on September 25 and 26, a two-day National Discipleship Conference, All for Christ, will be held at SMX Convention Center, Bacolod. Pwede kagid for earlier, no? Nga magpa-register online sa www.idmcbacolod.com. And every Monday, 5 until 5:30 p.m., new program about Andre for young listeners. Ang titles in Lift, Life Improvement for Teens. Again, every Monday, 5 until 5:30 p.m.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito to recharge and renew your spiritual walk. Pupunta ka ba sa church today? Ang tanong ng isang lolo sa kanyang apo. Nang hindi makasagot ang apo, idinagdag ng lolo, "Hindi ka na ba naniniwala sa Diyos? You don't love the Lord?" Naitanong mo na rin ba ang mga katanungan na ito sa iyong mga anak o mga apo? Hindi ka nag-iisa. Isang apo ng famous author and founder of Talbot Seminary ang nagsabing lumaki siya sa isang Christian home. Up until 11 years of age, ay nag-attend siya ng church with his family. Pero sinabi niyang halos naging isang idol ang pagiging Christian nila at ang natural na mga bagay na kanilang ginagawa tulad ng service to others became God things. Kulang sila sa personal relationship sa isa't isa dahil na rin sa karamihan ng kanilang church activities. At naging desperado ang kanyang ina to have him around Christian friends, kaya nagsimula rin siyang magtanim ng galit at sama ng loob. Minahal niya ang isang babae at a young age at naging idol rin ito for him. Pero sa pagbubuhos niya ng pagmamahal rito, ay naging controlling siya at binuhos niya ang kanyang galit at sama ng loob sa babae. Of course, it didn't end well, and the broken relationship sent him to depression. The unopened Bible almost instantly answered his question on his search for perfect love. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan, ang binasa niya sa aklat ni Juan. Nagliwanag ang kanyang madilim na pag-iisip na puno ng galit, sama ng loob at depression. Ngayon lamang niya naintindihan ang kagandahan ng isang relasyon with Jesus Christ. Desperado ka na ba? You might be a parent or grandparent waiting for an answer for your loved one. Paaaring ikaw mismo ang naghahanap. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ni Hesukristo. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Okay, salamat gid for spending time with me diri sa kapanimalay mo. Until next time, keep cooking, keep sharing, and keep making every meal a celebration of love and togetherness. Ini sa gyapon si Jinky, saying where every home is important and every day is an opportunity to learn. So have a wonderful day. God bless everyone. Sa gyapon sa kapanimalay mo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad na mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagigikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo DYVS.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: May ugtoy ari ang ulo sa atin mga balita para sa sining nga oras adlaw sang Martes, Hulyo 28, tuig 2026 sa balita lokal. Apat ka mga barangay diri sa Bacolod City naka-record sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kun ASF. Sa balita national, PNP gin-report nga wala sang untoward incident sa kabilugan nga State of the Nation address sa Consona 2026. Tax relief para sa mga Pilipino nga are sa middle class target sang gobyerno. Akbayan gintawag nga sa Shea Governance ang administrasyon nga Marcos. Kagaroon yari na ang detalye sang aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, apat ka mga barangay diri sa Bacolod City ang naka-record sang kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Ini matapos ang latest laboratory results nga ginpagwa sang City Veterinary Office o kon CVO. As of July 24, ginkumpirma sang CVO nga isa ka hog sample nga nakuha gikan sa isa ka hog raiser sa Barangay Granada kag duha ka samples man halin sa Barangay Bata nga nagpositibo sa parehong initial nga confirmatory laboratory examinations. Ang latest results, gindugang ang mga Barangay Granada kag Bata sa listahan sang ASF hit areas kasunod sa mga Barangay Alihis kag Takuling sa diin una nga nagkumpirma nga may ara sang infections. Una na nga gin-report ni Assistant City Veterinarian Dr. Marie Janine Sarto nga lima kababoy ang nahibalaan nga nagpositibo sa African Swine Fever tigduha alin sa Barangay Takuling kag Alihis kag isa ang na-detect sa slaughterhouse sang syudad nga ara sa Barangay Handumanan. Sa pinaka-latest nga laboratory findings, ang Bacolod City naka-record sang kabilugan nga 8 ka-kompermado nga kaso sang ASF. Ginaduso sang CVO sa mga hog raisers, ilabi na sa mga apektado nga barangay nga pabaskugon ang biosecurity measures kagilayon nga i-report ang bisan ano nga unusual illness o kon pagkapatay sang ila mga baboy. Nagpanawagan man ang mga talatapan sa mga barangay officials, farmers, kagiban pa nga stakeholders nga magbuligay agud matap na ang paglapta pagid sang highly contagious animal disease. Ginsiring ni Sarto nga ang padayon nga pagmonitor kag strict compliance kaupod ang biosecurity protocols nagapabilin gihapon nga importante agud protektaran ang swine industry sang syudad, amligan ang pangabuhian sa mga lokal nga hog raisers kag mahagan-hagan ang epekto sang African Swine Fever o kon ASF sa livestock sector.
2: Balita 12:33.
1: Kada kita sa balita national, gin-report sang Philippine National Police o kon PNP nga wala sang minor record nga untoward incidents sa bugos nga ikalima nga State of the Nation address sa konsona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagapon Lunes, Hulyo 27. Ini ang nangyin assessment sang Philippine National Police sa pihak sang narecover nga ginadudahan nga improvised explosive devices o kon IEDs sa gwa sang Department of Justice sa Maynila kag sa Senado sa Pasay City, Subungan, ang pag-aresto sang 51 ka mga individual sa tunga sang protesta sa Quezon City bangod sa mga pagsupak sa mga nagapadayon o kon ginpatuman nga batas sa batas kag lokal nga ordinansa. Sa isa kapaathagin si ni PNP Chief General Jose Melancio Nartatis Jr. nga nangin malinong nga nagsugod kag nagtapos ang SONA nga wala sang may na-record nga untoward incident o kon violent incident. Suno naman kay National Capital Region Police Officer o kon NCRPO Chief Major General Anthony Aberin nga sa tung Lunes duha ka rally ang namonitor sa lugar kon sa diin isa diri ginpatigayon sa mga taga-suporta sang pangulo samtang ang isa naman ginlunsar sa mga progresibo kag militante nga grupo.
2: Balita 12:33.
1: Ginaduso ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso sa iya ikalima nga SONA nga pabaskugon ang income tax exemption para sa mga trabahante nga nagaganar o kung naga-income sang hasta 350,000 pesos kada tuig. Tinutuyo sini nga mabuhinan ang palasanon sang middle class kag ma-enjoy ang ilagin pangabudlayan nga sweldo. Ginpabutsyag man sang Pangulo ang plano nga pagtapyas o kung pagbuhin sang buhis sa income sang iban pa nga wage earners apang wala na ini, naghatag pa sang dugang nga detalye. Ginakonbinser man sang chief executive ang Kongreso nga i-exempt ang magagmay nga negosyo halin sa corporate income tax kagpabaskugon ang amnesty para sa mga wala na bayaran nga buhis kalakip ang income, state donors kag value-added tax. Sa subong, exempted sa buhis ang mga trabahante nga may tuigan nga kita ang manubo sa 250,000 pesos samtang 20% naman ang ginabutang nga buhis kun mas mataas sa among nga balor. Apang sa subong, hindi kalakip ang pag-amienda sang National Internal Revenue Code, particular na ang pagtaas ang income tax exemption ceiling sa 52 ka priority bill sang Marcos administration.
2: Balita 12:33.
1: Ginhalimbawa sang Akbayan Party List ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang isa ka sachet governance bangod suno sa ila. Tingi-tingi o kung tigjutay nga pagresponde sa dalagko nga problema nga ginaatubang sang aton pungsod. Sa ginpagwa nga paathag kadungan sa ikalimang State of the Nation address o konsona sang Pangulo kagapon Lunes, ginsiring sang grupo nga kulang kag indi bastante ang mga tikang sang administrasyon agud solusyonan ang madalom nga problema sang Pilipino. Sunod sa akbayan sa baylo nga magpatigayon sang malapad kag mabakod o kung mabaskog nga reforma, padayon nga naga-offer ang gobyerno sang gamay separado kag indi bastante nga solusyon sa mga krisis nga naga-kinahanglan sang gilayon nga bulig o kung gilayon nga aksyon. Ginaduso man sang grupo nga bisan nagapanawagan ang publiko nga mapasabat ang tanan nga involved sa korupsyon, ilagin sila nga pila lang ang tuod nga mapasabat samtang nagapabilin ang kultura sa Pilipinas o kung nagapabilin ang kultura sang impunity.
2: Balita 12:33.
1: Kag amin ito mga nagapangunag mga balita para sa sining oras para sa balita 12:33. Ini ang inyo manog balita Ruth ni Ingi Glower. Para naman sa aton pahanumdom, nagasiliang pulong sang Dios panalambiton 3 mga bersikulo 22-23 ang gugma kag kaluoy sang Ginoo wala sang katapusan. Amo ini nga wala kita malaglag sing bugos. Matutom gid ang Ginoo, ginapakita niya ang iya kaluoy sa aton kada adlaw.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga, mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, na-campaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Ebanghelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po. Magandang. Trusting Tuesday po sa inyong lahat, mga kaagapay. O, diba? Grabe, July 28 na. In the next few days, August na. Ang pinis ng panahon. But anyway, sabi nga, every gising is a blessing, every breath a privilege. Pag umabot tayo at this day, the Lord has been so good. Meron pang plano si Lord sa buhay natin. Kaya lagi tayong dapat nagtitiwala sa Kanya. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo pong ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi at naririnig niyo sa 702, di ba? Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig kayo gamit din po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo naman po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating program, at sa pamamagitan po ng Facebook live stream, naalala ko si Ate Ruby Montemayor, yung mga nandyan, nakikita ko po kayo, naku, natutuwa po ako sa inyong mga posts dyan po sa Facebook live natin, lalo pong na-encourage kami. Minsan nga po, kung kaya ko, sumasagot naman po ako, no? So, salamat po sa Panginoon talaga sa inyong mga encouragement at sa iba pa nating mga kaagapay na always listen to the program, put yung mga comments nyo, blessing each other. Nakakatuwa po yung ang ganda-ganda ng ating kaagapay community, diba? Yun po yung nagpapalakasan tayo sa bawat isa. So, ganun din po, maraming pong salamat sa inyo. At ganun din, di ba, kagaya po ng sinasabi ko, meron din tayong 702 app. Doon pwede mong pakinggan ang programa natin. So, nakakatuwa, the Lord has opened everything for us to be heard. And that goes as well sa ating pong mga ministry partners na who are faithfully praying for FEBC, praying at nagsusupport kayo financially. Nako, maraming salamat po. Ang sarap na maging kabahagi na ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng 702, DZS, at yung FEBCPH. Naalala ko rin po ang mga Alberto family na patuloy pong nagsusuporta sa gawain ng FEBC. Hindi lang kayo, alam ko, andyan din ang mga atendido, andyan din po yung mga magsino, yung mga kaagapay natin, dyan sa Malabon. Ang dami-dami, kaya nakaka-excite po talaga na makita na lahat tayo sama-sama, mga kaagapay, nagsasama-sama tayo sa panalangin at sa ating financial support para lalong marinig ang salita ng Diyos hanggang ang lahat nga ay makarinig, diba? So let's keep on keeping on for that at patuloy na maging encouragement tayo sa bawat isa. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang araw na to lalo tayong magtiwala sa Panginoon, di ba po? At huwag po kakalimutan ang Far East Broadcasting Company. Member po na ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hapdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang magkaroon ng ganap na isang salita ng Diyos, the Word of God, na ito'y sa atin ay maglilinang sa lahat ng buong katotohanan upang tayo'y magwawakas kay Kristo Jesus lamang na siyang tunay na katotohanan. Kung kaya, exciting po ang inyong lingkod. Amen, amen, amen, amen.
3: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. O, pinag-uusapan natin na ngayon yung 7,500 budget ulam ideas to feed our family. Kasi nga po, ang buong buwan ng July, Nutrition Month. Kaya naman naging light tayo sa ating usapan para maging relevant din tayo, di ba? Mahalaga kaya yung mga masustansyang ulam, di ba po? So kahapon po pinag-usapan natin yung mga smart tips bago pumunta sa palengke. Alam mo, simple lang. Tulad ng paglilista ng ating bibilhin, at tingnan muna yung fridge natin, refrigerator o yung pantry dun sa mga laman nito para hindi na po madoble yung bibilhin natin. At sabi nga, ang unang ulam, budget ulam ideas na nabanggit, yung tortang talong, na merong diced carrots para masustansya. O ngayon, puro ulam na tayo ha. Eto, savory pork menudo with extra potatoes. Okay, so gawin ang mga ingredients na mas marami. Halimbawa, gumamit ng 1 kilong pork, yung kasim. At doblehen ang dami. Yan ang gusto ko eh. Doblehen ang dami ng patatas at carrots. Lagyan mo pa ng bell pepper, di ba? Konti lang. So, ang pagdagdag din ng konting giniling na baboy, yan, magandang idea. Nakakatulong upang makalikha ng mas malapot na sauce na mas masarap kapag inihalo sa mainit na kanin. So, masustansyang ulam na mas lalong sumasarap sa sunod na araw kung may tira pa para sa baon, di ba? O kaya agahan ng mga bata the following day. Another, eto, gusto ko din to. Ginger rich chicken tinola. Ibig sabihin, maraming luya sa tinola. So kung magluto na lang ng 1 kalderong tinola kapag nais natin ng 1 comforting na ulam. Totoo yan. Gumamit ng sayote o green papaya upang maparami yung ulam. Ito ay perfect para po sa mga bata. Dahil ang manok malambot at ang sabaw madaling lunukin, di ba? Kung merong malunggay na puno, ay meron po kami dyan na malapit, maari nating dagdagan ng dahon ng malunggay para may extra iron na hindi pa tayo gumagastos, o di ba? Pangatlo naman, ito, crispy fried fish with ginisang sayote. Lahat kaya ito, paborito ko. Masarap ang galunggong na ipiniritol hanggang golden brown. Ang maganda dyan, yung talagang crunchy siya. Yun ang masarap doon. Tapos ang partner noon ng pritong galunggong ay yung ginisang sayote. Ang simpleng combo na ito, madaling i-prepare at nagbibigay ng magandang balanse ng protein at fiber. So, maaari mo rin gawing sarsyado. Tama, ginagawa ko rin yan. Ang natirang pritong isda sa sunod na araw. O, di ba, kung may kamatis ka lang, tapos meron kang itlog, o di, may ulam ka pa ulit. Alam niyo po, nangingiti ako habang binabasa ko ang mga ulam na ito. Dahil ganito rin po ako magluto nung lumalaki yung mga bata. Ang menudo, maraming patatas at carrots. Ang tinola, maraming papaya, luya at malunggay. Ang natirang prito ng isda, aba, nag-i-evolve po yan sa sarsyado sa sunod na araw. Minsan, nasasama pa yan sa, kumbaga ngayon, tinatawag lang chow fan, di ba? Yung rice, ganun. O, natutunan ko po lahat yan mula sa aking mami, Mami Jo. Bakit? Kasi nung bata po kami, kailangan mabilis kang tumusok ng karne pagkatapos ng panalangin. Dahil tiyak, gulay na lang ang matitira sa'yo. Dahil ang extenders talaga ng mami ko sa ulam ay puro gulay. Eh hindi mo naman siya masisisi. Eh dahil halos 17 po kaming lahat sa aming bahay. Dahil po sa family extended ministry po ng aming mga magulang. Alam niyo po, nagpatira po kami sa bahay ng mga anak ng pastor, ng mga elders, mula po sa probinsya na nag-aaral dito sa Maynila. Kaya lahat po ng ulam kailangan extenders na gulay, may extenders na gulay. Pero sa totoo lang po, mas pasustansya yung pinapakain sa amin ng mami ko. Kaya nga po ang advocacy natin para po sa masustansya mga pagkain, lutong bahay talaga. Kaya iba po talaga kapag si nanay o si tatay ang nagluto dahil ito po ay may kasamang pag-ibig. Kaya po mga kaagapay, patuloy tayong maging angel o anghel sa ating kusina para po sa kapakanan at kalusugan ng ating mga anak at mga mahal sa buhay. In other words, maging good moms tayo pagdating sa lutuan, di ba po? Yun yung maganda. Dahil yun po ay para po sa ating mga anak. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen, amen na lang ako sa iyo, anak. Tama yung mga sinabi mo. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ang bibigyan natin ng pansin. Sana lagi silang ganyang mag-isip. Sana lagi nga silang may takot sa akin. At sundin lahat ang mga utos ko. Matutuwa ako sa kanila pag ganyan ang kanilang gagawin. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Para maging maayos ang buhay nila at ang mga anak nila forever. Ecclesiastes 12:13, ito ang point. Pagkatapos marinig ng lahat, magkakaroon ka ng takot sa Panginoon, sa Diyos. At susundin mo ang utos niya. Kasi ito ang dapat gawin ng lahat ng tao. Fear the Lord and serve Him. Magdalang takot ka sa Panginoon at matapat kang sumunod sa Kanya. Sa Deuteronomy 6:13, magkaroon kayo ng takot kay Lord na inyong Diyos, mag-serve kayo sa Kanya. At sa pangalan lang niya kayo manumpa, matakot ka sa Panginoon at paglingkuran mo siya habang ikaw ay nabubuhay. Deuteronomy 6:2, paghabang buhay kayong magkaroon ng takot, pati mga anak ninyo at mga apo, kay Lord na kayo na inyong Diyos magkakaroon ng takot. Para mabuhay kayo ng matagal, amen. Fear the Lord and turn back from evil. Matakot ka sa Panginoon at talikuran mo ang masama. Proverbs 3:7, huwag mong isiping marami ka ng alam. Sundin mo si Lord at lumayo ka sa masama. Proverbs 16:6, pagmahal mo ang Diyos at tapat ka sa Kanya, patatawarin lahat ang kasalanan mo. Ang sumusunod kay Lord, hindi mapapahamak, amen. Magbibigay ng buhay, security, protection si Lord. Proverbs 19:23, ang may takot kay Lord, mabubuhay ng matagal. At ano pa, kontento sa buhay at ligtas sa kapahamakan. God accepts those who fear Him. Tinatanggap ng Diyos silang may takot sa Kanya. Acts 10:34-35, nagsalita si Peter, ngayon ko na-realize na pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao. Natutuwa siya sa lahat ng may takot sa Kanya. God blesses those who fear Him. Ang kaawaan ng Diyos ay sagana sa mga may banal na takot sa Kanya. Totoo po yan. Sa Psalm 115:13, ibibless niya ang lahat ng sumasamba sa Kanya, kahit sino pa sila, mayaman o mahirap. God fulfills the desire of those who fear Him. Tinutupad ng Diyos ang naisin ng may mga banal na takot sa Kanya. Psalms 145:19, Binigay niya ang gusto ng mga may takot sa kanya. Pinakikinggan ang hinaing nila. Sinisave sila. Amen. God's mercy goes out to those who fear Him. Ang kaawaan ng Diyos ay sumusunod sa mga sa kanya'y may banal na takot. Luke 1:50, lagi siyang naaawa sa mga generations na sumasamba sa kanya. Happy are those who fear the Lord. Maligaya silang may takot sa Panginoon. Psalms 112:1, blessed ang taong gumagalang kay Lord, yung nag-i-enjoy, sumusunod sa mga utos niya. Is true wisdom, ang tunay na talino ay nagdadala ng yaman, karangalan at mahabang buhay. Job 28:28, at sinabi niya sa lahat ng tao, ang pagkakaroon ng takot kay Lord ay karunungan at ang paglayo sa masama ay katalinuhan. Proverbs 15:33, matututo ka ng karunungan pag may takot ka kay Lord. Maging humble ka lang at tatanggap ka ng honor. Proverbs 10:27, ang sumusunod kay Lord hahaba ang buhay, pero ang masama maagang mamamatay. Wow, wow, wow, wow, amen, amen. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakabula. Something good is going to happen to you. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Totoo yan. Naisip ko tuloy yun. Kasi, Dad, yan din po yung pinag-uusapan namin sa devotion namin ni Kuya Nes. Yung okay. Fear. Kasi, kadalasan po kasi, parang the way we see it, masyado tayong na over ng biyaya. Yung the principles of grace, the principles of free salvation, though it's free.
2: Naaabuso
3: kasi yung biyaya eh. Yun din ako nalulungkot na nalilimutan natin na hey, yung salvation natin, nakuha natin na libre yon kasi namatay ang, may kabayaran doon. Ang kabayaran, ang Panginoong Jesus, buhay niya, isang banal na buhay na inako yung ating kasalanan, ipinako sa krus, binayaran niya yon. Kaya nga, di ba lagi natin sinasabi, yung resurrection ng Panginoon, yun yung ating resibo na tinanggap ng Diyos, na dakilang Diyos, yung kabayaran. So, ganun ka-realidad, yung salvation natin. So, dahil libre, hindi nangangahulugan, na pwede na lang tayong magbuhay-hayahay, di ba, Dad? Hindi pwede yun. Kasama doon yung ating pananaw sa fear natin, yung fear, holy fear natin sa Panginoon, sa Diyos Ama, sa Father, kasi alam natin na kailangan kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, nangyayari na nababago, lumalayo tayo sa kasalanan, we say no to sin, and follow God's purpose and design. Ganun dapat kasi ang buhay ng Kristiyano. Hindi pwede yung namamangka tayo sa dalawang ilog. Kristiyano tayo pag Linggo, Lunes hanggang Sabado. Hindi. Di ba, Dad? Hindi naman
2: yun ang magdadala sa atin sa impyerno.
3: Opo. Kung hindi natin sigurado yung katotohanan na yun, kailangan, mga kaagapay, alam natin, one time in our life, sumuko tayo sa dakilang Diyos. Tinanggap Amen. Natin yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At simula ng araw na yon, ang naging desire ng puso natin, susunod ako sa iyo, Panginoon. Kasi Amen. Yun eh, yung fear natin, yung holy fear natin sa Diyos, yun ang siyang mag-guide sa atin. At yun ang palaging pinaulit-ulit simula pa kahapon. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
2: Amen. At
3: kapag alam natin yun, nakita natin yung katotohanan na yun. As we go, saan natin? Siguro yung tanong, saan natin titingnan? Sa banal na kasulatan, tingnan nyo po. Even if you look at the book of Proverbs, ang ganda, be skillful, yung isang libro, study book na nakita ko on the book of Proverbs. Napakaganda. Na, yun nga sinasabi natin eh, manual ng buhay natin ang Bible. At yun ang magagabay
2: Talaga.
3: Sa atin, sa gabay ng Holy Spirit, na makikita natin ano yun, what it
2: Amen.
3: means to fear the Lord. O, sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat talaga kasi yung salita mo, totoong-totoo. At kahit sabi ko nga, every time naisip ko, Panginoon, yung verse na yun sa 2 Peter, you have given us everything pertaining to life and godliness. At yun, Panginoon, makikita namin dun sa katotohanan yun, yung pag-ibig mo sa amin, pagkalinga mo sa amin, though how sinful you we are, niyakap mo kami, pinatawad mo kami, niligtas mo kami dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. So Lord, ang dalangin namin, maging thankful kami, lumakad kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Para po, Panginoon, sa amin pong buhay, makikita ka sa aming buhay at makikita ng iba na kami po ay anak. So Lord, marami pong salamat. May we continue to process this as we continue to trust you. Today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay, si Marivic Apolinar, si Angelita Ortiz Tierro, si Lian David, ganun din po, Panginoon, kay Aileen de Guzman, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, ikaw po, Panginoon, ang siyang gumabay sa kanya, sa kanila po ni Ricky, pagpalain mo po sila as they continue to serve you. Ganun na rin po, Panginoon, kay Eman Saniel. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat din po sa kanyang mga magulang niya, Panginoon, si Ate Flor, si Pastor, sa kanila pong pagsunod sa iyo. Lord, thank you po. Nagiging malaki po silang pagpapala sa amin. Lord, salamat po sa mga pamilya, sa aming mga iglesia, sa mga seniors, sa aming mga iglesia, na meron pong makikita namin ang kanilang pagtitiwala sa iyo, na nagiging example po para po sa mga kabataan, sa mga younger couples na lalo pong manangan. So Lord, sa mga seniors po namin, mga kaagapay, may we learn and may we be examples of what life is, fearing the Lord and walking in righteousness. Maraming maraming pong salamat.
2: Panginoon, amen, amen. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakabula. Something good is going to happen to you. Kung kaya dahil doon, alam namin na tiyak na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
3: O yan, mga kaagapay ha, totoo yan. Gusto ko yung ano ni Daddy, something good is going to happen. Something good is on its way. Ano ba nga yung kantang yun? Diba? Kaya kailangan kapag sumusunod tayo sa Panginoon, we follow the Lord because we love the Lord. Diba, Dad? Ganun naman yun.
2: Hey,
3: hindi yung dahil we know something good is going to happen. Pero we, kasi, ano na yun eh. What's the right word for that? Nangyayari talaga yun. Kapag sumunod tayo sa Panginoon.
2: Given.
3: Oh, given. I love the word that. Given na yun. Na pag inuna natin ang Panginoon, naging true tayo sa Kanya. We fear Him, we love Him, we trust Him. God is always constant. He will always be true to His promises. Kaya it's always a matter of the heart, ha? Kahit yung pagsunod natin sa Panginoon, it's a matter of the heart. And that's a choice we have to make every day. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Belgena.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukavit Transmitter. Pagpalain talaga kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay. hindi kayo mawawalay kailanman. Given na po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: I've learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
5: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others and the world remains and is immortal.
4: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
5: I've learned that being kind is more important than being right.
4: I've learned that when you're in love, it shows.
5: I've learned that I feel better about myself when I make others feel better about themselves.
4: I've learned that having a child falls

是的，万宝天的万民拢着阿罗尊重你的名。现在请咱来搁再欣赏一首的诗歌，题目是《赞美赞美阿罗阿罗》，恁就来阿罗伊。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag-aktibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako ang inyo kaupod subong sa 1233 Radio DYVS alauna 30 to alas 2 sa hapon sa itong School Bus Season 2. Ako si Jam Del Cruz. Sa maayong hapon sa itong mga tagpalamatik, sa itong mga tagtumulan, kag sa mga kapadang suporta sa itong programa. So this is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat ng ini sa ato nga comment section kay ako ni inibisahan kag Tamyawon. So of course kita subong nagapreparar for the celebration of History Month this upcoming August 2026 kay pila na lang kaadlaw August naman. So kita mag-talk about a very important memorandum mag release with the school's division of Bacolod City entitled Roots and Horizons, Our Shared Heritage, Our Collective Future. So ang observance nga ini nagremind sa ato nga ang history hindi lang ini sa pag-memorize ang dates, names, kag events. So ang history, ini man about sa pag-itsindi kung sino bala kita as Filipinos kag kung gin-appreciate naton kung diin kita nagahalim. So of course also ang history naga-shape sa aton kung sa diin naman kita pakadto. So whether bala ikaw isa ka elementary learner nga naga-discover pa lang sa aton nga mga heroes for the very first time or isa ikaw ka high school learner nga naga-analyze na sa historical events or ikaw isa ka parent or guardian nga nagaguide sang inyong nga mga kabataan sa panimalay ang amo ini nga topic para man ini sa inyo. So magabigin kita sang aton journey through the rich story sang aton nga nation and i-discover naton kung nga ablang history nga nagremain gid nga importante sa aton nga mga kabuhi subong. So kabalo bala ka mo nga every August ang Pilipinas naga-celebrate sang History Month. So paagi ini sa Proclamation number 339 nga gin-signed on February 16, 2012 by President Benigno S. Aquino III. So ang proclamation nga ini gina-transfer gid ang observance ang History Week sa isa ka bilogid nga month nga celebration. So nga abala August. August ini siya gibutang kay damdamog nga significant events sa Pilipinas ang nahitabo sang August or sa amo ini nga bulan and it culminates the observance of National Heroes Day. So ang proclamation nga ini nagarecognize kid sang richness kag diversity sang Philippine history and of course nagaprovide ini more time sa mga eskwelahan and communities to celebrate and learn halin si day. So ang History Month naga-encourage man sa tanan nga Filipinos to appreciate ang aton nga national identity, intindihon ang aton nga struggles and victories and of course i-preserve ang aton nga heritage for future generations. So nga abala kinanglanan gid naton mag-study history kay halin pagid sa elementary ko na remember ko nga may history na kami nga subject. So damo man ang nagapamangkot nga ang balaki ng lanon tagid sa ni. Nga ang balaki ng lanon ta magtuon sa mga events nga nahitabo na sang una pa. So of course, ang amuin nga mga questions are good questions. Ang history nagabuligid sa aton and chindi sang aton nga identity. Imagine bala ikaw nagbugta one day kag nalipatan mo imo nga ngalan, imo pamilya, imo friends, and imo nga panimalay. You would feel lost. So ang same thing na ini mahitabo sa aton nga nasyon kung kalipatan nato ng aton nga history. Kaya ang history, nakatudlo sa aton kung sino bala kita, diin kita halin. Ano ang mga experience ang aton ng mga kanununuan, paano bala nato na-achieve ang aton ng freedom, and of course, ang lessons nga dapat nato i-remember. Ang history, nagatudlo sa aton hindi lang about sa mga heroes, but also about sa mga ordinary Filipinos nga nag-work hard, nag-sacrifice, kaya nag-contribute sa nation building. So, of course, as we know, history is all around us. Tamugid ng mga tao man na nagpanumdum nga ang history nag-exist lang sa mga libro or sa mga textbooks. But ang history, ini nag-surround man sa atin everyday. Ang history, makita natin sa mga old churches, mga heritage houses, mga monuments, mga museums, mga family photographs, mga stories halin sa atin ng mga lulu, lula, mga traditional songs, local festivals, community traditions. Even ang imo nga own yung family, may arap man ka mo inyo nga history. So sa aton nga mga parents na nagapamati ka nagalantaw today, buligi ang inyo nga mga kabataan nga mag-learn sang history by sharing family stories. Pamangkuta ang inyo nga mga grandparents. Ano ang bacolod sang una sang kamubata pa? Paano ka mo nag-travel sa inyong eskwelahan? Ano nga mga hampang inyong ginahampang? And ano nga mga challenges ang inyong nga mga na-experience? Ang amuin niyo nga mga stories na giging part sa aton nga living history. So let us bring closer ini sa aton nga mga panimalay. Ang Bacolod City is also known as the City of Smiles. But before ini naging progressive nga city nga aton nga nakilala today, ang Bacolod may arap man ini unya journey of growth and development. So ang Bacolod City ini nagdako or naggrow through the hands and of course, ang pangabudlay sa mga negrenses, sa mga generations of negrenses. So, ang ato nga ancestors, sila nag-build sa mga communities, eskwelahan, churches, mga dalan, farms, kag-businesses. Sila man nag-face sa wars, natural disasters, economic challenges, kag-social changes. Pero sila nag-continue gyapon nga mag-hold or to build sang isa ka better future. So, ang every learner nga nag-study sa eskwelahan, nag-benefit gid sa mga sacrifices and efforts sa mga before sa aton. So, that is why sa pag-remember sa history is also a way nga i-express naton ang gratitude naton sa ila. So, of course, ang tema naton this year for the History Month is the roots and horizons, our shared heritage, our collective future. Ano ba lang ginanamin na dire? So, ang roots ang nag-represent sang aton nga foundation. So, personable sang isa ka puno nga nagadepende sa iyang roots or sa iyang ugat para mag-grow, mag-grow strong. Ang mga tao kinanglanan maging strong or kinanglanan man sang strong roots para maintindihan kung sino bala sila. So, ang aton nga roots naga-include na rin aton culture, traditions, languages, values, history, family stories. So without sang ugat naton or sang roots naton, kita makalose gid sang connection sa aton nga identity. Next is horizons. So ang horizons nagrepresent sang aton nga future. Ini nagasymbolize sang possibilities, dreams, goals, and opportunities. Every learner, may ara ka mo unin yung horizon. Ang iba nag-dream or may goal of becoming a teacher, engineers, nurses, scientists, farmers, entrepreneurs, artists, public servants, of course, or ano pagidera. Ang future is wide open, but to move confidently toward the future, dapat chindihon nato ng aton nga roots. Ang shared heritage naman yan nag-refer sa mga bagay nga ato na gina-inherit as Filipinos. Diri naka-include national heroes, historic sites, cultural traditions, values, important historical events. Whether bala ikaw nag-a-star sa Luzon, Visayas, or Mindanao, ang amuini nagiging part sang ato nga collective identity. Ini nagabilonggid sa tanan nga Filipinos. So ang tema nga ini nagaremind sa aton that future is not built by one person alone. So ini gin build by communities, families, schools, responsible citizens. So every learner na nagapamati kay nagalantok today may added power to contribute to our nation's future. So every small actions nagamatter good in eh. So dapat ka mo nag-study good mayo, nag-respect sa iban, nag-follow rules, nag-care sa aton nga environment, and of course nag-bully good sa aton nga community. Kay nga mo ini nga actions nag-help good shape sang better nga Philippines. So sa ato nga mga young learners, ang history is like a giant storybook. Ini naga-contain sang stories of courage, kindness, determination, and hope. Kung hindi gina-learn nimo or naga-learn ikaw sa about sa mga heroes, kina-remember good nga ang i-remember good nga mga heroes, mga bata man ini sila sang una. Sila nagtuon, sila nag-learn, sila nagdamko. But and one day, they become people who change society. So ikaw, maubra mo man ina. Sa ato naman nga mga high school learners, history develops critical thinking. Ini nagatudlo sa ato nga mag-analyze sa mga bagay, sa mga information, mag-evaluate sa mga evidences, and itinihon ang different perspectives. And history, hindi lang ini merely memorization. Ini also, gitudloan kita nga mag-itsindi nga abala ang mga events nagakahitabo and paano bala ini nagakontinue gig nga mag-apekto sa aton today. And as future leaders, ang inyong pag-itsindi of history can help you make wiser decisions for your communities and country. Sa aton naman nga parents and guardians, kamo are our first teacher sa mga kabataan. So, kamo nag-play an important role sa pag-preserve sa history. So, mag-share good family stories, even sa history sa inyong pamilya, mag-visit sa mga historical sites if possible. Encourage curiosity, answer questions, and buligigi ng mga kabataan niya i-appreciate ang ilang roots. Ang isa ka bata nga naka-itsindi kung diin sila halin, often nag-develop kids ang stronger sense of identity and purpose. So as we prepare for History Month this August, remember good nga, history is not dead. It is alive. It lives in our families, it lives in our communities, in our schools, and it lives in every Filipino chooses to remember, learn, and contribute. So of course, next naman, every country has a story. Ang Pilipinas, may araman ini story filled with courage, challenges, sacrifices, and hope. Long before ang ato nga mga dagu-dagu ang mga buildings, smartphones, kag social media, ang atong mga ancestors sila nag-build na sang communities and civilization. So ang ancient nga Filipino sila nag-trade goods sa mga neighboring countries, nag-develop sang ilang systems of government, nag-practice agriculture, kag nag-create good rich cultural traditions. So ang mo ini nga mga achievements, nag-remind gid sa aton nga ang aton history wala ini nagsugod with colonization. Ang aton nga ancestors sila nag-possess na already some knowledge, skills, kag culture long before pa ang mga foreigners nagkadto sa aton or gin-colonize kita nila. So imagine bala if reading a book pero ikaw nagsugod sa tunga. So hindi mo intindihan ang belong story as the same is true sa atong country. Para itindihon natin ang Pilipinas today, takinanglanon natin itindihon kung anong nahitabo sang una. Kaya ang history, nagabulig sa atin explain kung nga agin na value natin ang atin ng freedom. Kung nga agin na celebrate natin ang mga national holidays. Kung nga kita nag-speak different languages. Kung nga may ara kita mga tradition nga nag-continue gyapon today. And nga ang atin nga government nag-function the way it does. Kaya ang history, nag-connect sa atin sa past, present, and future. So, sino ba lang atong nga mga heroes? Kung kita makabati sang word nga hero, we often think ang mga famous or mga sikat nga names nga atong nga makita sa mga textbooks or libro. But what makes someone a hero? So, ang isa ka hero is someone or is a person nga nag-demonstrate sang courage, love for others, and commitment for a greater cause. So ang heroes, inin ginagamit nilang ilang talents and abilities para buligan nga mag-improve ang aton nga society. Ang iba ni heroes nag-fought for freedom, ang iban ginagamit ini for education and knowledge. Ang iban nag-inspire sa mga tao through leadership. Ang iba naman niya nag-served quietly within their communities. So ang first naton nga kilalang kilala gyud nga hero is Dr. Jose Rizal. So si Rizal, siya nagbelieve gid nga ang education could help transform society. So sa paagi sa iyang pagsulat or sa iyang writings, gin-encourage siya Filipinos nga mag-think gid critically and i-recognize gid ang importansya sang dignity, justice, kag nationhood. So ano ba lang nga lesson ang aton nga mga ang mag-gain naton kay Jose Rizal? So ang lesson gid nga ginahambal ni Jose Rizal is very simple. Knowledge is powerful. Reading, learning, and understanding makabuli gid nga mag-create positive change. Next natin nga hero is Andres Bonifacio. So isaman ini siya ka important nga hero. Siya nagbelieve nga Filipinos deserve freedom and self-determination. So Bonifacio, siya nag-demonstrate sa courage kag leadership during some difficult times. Ang iyang story nagatudlo gid sa aton nga standing up for what is right requires bravery and commitment. So sa aton nga mga learners today, courage may not mean fighting in a revolution. It can mean standing against bullying, telling the truth, helping your classmates, defending what is right. Next naton nga hero is Apolinario Mabini. So si Apolinario Mabini is remembered for his wisdom and leadership. Despite physical challenges, siya nagakontinue gingin nag-serve sa atong nation paagi sa ideas and guidance. Ang iyang kabuhi nagatudlogit sa aton ngang limitations do not define our potential. So, damo man ng mga students or learners na naga-face challenges. For example, academic difficulties, financial concerns, personal struggles. So, ang story ni Mabini, nag-remind sa atin ng determination and perseverance naga-matter gin. So, ang heroes nga atin nga kahakita is not always. Ang hero always nga hindi man natin makita ang iban. So, ang history is not only about famous names. History also belong to ordinary people. So, panunduma ang mga farmers na nag-produce food, mga fishermen or fisherfolk na nag-provide resources, mga teachers na nag-educate sa mga kabataan, mga healthcare workers na nag-care sa komunidad, ang mga parents na nag-sacrifice para sa ilang pamilya, ang amuin ng mga individuals na nag-contribute kid sa society every day, ang ilang efforts na nagiging part sa atong nation's ongoing story. So let us bring the discussion sa aton nga mga panimalay. Sino ang hero sa inyong nga pamilya? Perhaps ini ang imong nga grandparents na nag-work hard despite sa difficulties, or ang imong nga parent na nag-sacrifice for your education, or isa ka sibling nga nag-support sa pamilya, or ang isa ka relative nga nag-serve sa komunidad. Sometimes, ang most inspiring heroes ara gid lapit sa aton. So sa aton nga parents na nagapamatik ang nagalanta today, mag-share gid stories of family members whose perseverance and hard work nag-inspired sa iban. Ang amuin nga mga stories makabuligid sa mga young people mag-appreciate sang ilang roots. So ano ba lang ang mga important lessons ang atong matunan from history? So, ang history nag-provide good valuable lessons. Lesson number one, unity matters. So, kung ang mga tao nag-work together, great things become possible. So, ang komunidad nagiging stronger, ang mga eskwelahan nagiging better, and ang nations nagiging more resilient. Lesson number two is freedom has value. Tawag yung mga generations na nag-work at nag-sacrifice para mag-secure gids ang freedoms nga aton nga gina-enjoy today. So because sa ilang efforts ang mga Filipinos maka-learn, maka-speak, maka-vote, and of course, maka-pursue opportunities, kay freedom should be used responsibly. Lesson number three, mistakes teach lessons. Ang history nag-include man mga failures and success. By studying both, makalearn naton kung ano dapat na continue naton nga improve kag ano pagid dapat nang ato nga i-continue nga obrahon. Mistakes become opportunities for growth. Next, lesson number 4, every generation matter. History is not finished. Each generation nag-contribute gid sa new chapter. So today, natong mga learners are tomorrow's leaders. Ang ilang decision ginaubra today will influence the future. So of course, also, history can be learned in many ways. Hindi tanan nga learning kahit tabo lang sa libro. Ang student pwede gid maka-explore sa history through sa mga museums, libraries, historical landmarks, interviews sa pamilya, community elders, cultural celebrations, historical documentaries. So mga parents, maka-support gid sa learning by encouraging curiosity and discussion. Ang simple nga conversation can become a meaningful nga history lesson. So sa aton nga mga elementary learners, may ana ako simple activity for you. Pamangkot ang inyong lulo or lula. Ano ba lang inyong eskwelahan sang una? Maka-discover ka mo, may ara sila yung mga different supplies, different games, different transportation methods, different classroom experiences. Kaya nga mo, hindi nga mga stories na gahalkit preserve sang family history. Sa ato naman nga mga high school learner, mag-interview sang isa ka elder sa inyong nga komunidad or sa inyong nga pamilya. Ask questions pareho sang ano nga major events ang imo nga nadumduman. Ano nga mga changes ang imo nga na-witness sa Bacol City before and subong. Ano ang mga lessons ang imo nga na-learned throughout your life. I-document ang ilang answers kay ka mo nag-abulikid preserve sang valuable stories for future generations. Sa ato naman nga parents and guardians, history education does not end sa eskwelahan. Children learn values, traditions, and identity sa inyong panimalay. Ang inyong experiences nag-matter, ang inyong stories nag-matter, ang inyong memories nag-matter. Kung ang pamilya nag-share stories, ang history nagiging more meaningful and more personal. So think about this question. What kind of history are we creating today? Every action leaves an impact. Every decision influences others. Every act of kindness, honesty, and responsibility naga-contribute gid sa story sang aton nga komunidad. One day, ang future generation, sila makatuon man from the choices nga aton nga ginaubra today. So of course, as we continue or as we prepare nga i-celebrate ang History Month, let us remember nga history is more than a collective of events. History is a story of people. It is a story of families, the story of communities, and it is a story of every Filipino striving to build a better future. Next is of course kung ang heritage is more than old buildings. When people hear the word heritage, damo gid ang nagapanumdum sang old churches, monuments, museums, or historical landmarks. While these are part man sa heritage, damo pa gid ang or mas broad pa gid ang heritage. Our adang language, traditions, songs, stories, dances, customs, foods, values, beliefs, and community practices. So, ang heritage nag-include gid sang everything nga ginapass from one generation to another. Kagini nag-represent gid kung sino kita and what makes us unique as a person. So, nga abala kailanglano natin i-preserve ang heritage. So, of course, modernization, kag progress, wala gid nag-require sa aton to forget our identity. In fact, sa pag-i-change sa aton nga roots, nag-abuligid sa aton forward with confidence. So, ang heritage, nag-give sa aton sa sense of belonging, kag ini nag-remind sa aton nga ang values, ang aton nga values, kag nag-abulig sa aton nga appreciate ang journey for those who came before us. So here in Bacol, damo man kita reasons to be proud. Ang atan nga city nag-reflect gid sa rich culture of Ross Occidental. Kita known for warm hospitality, strong family values, rich traditions, local delicacies, artistic talents, community celebration. So lahat natin nga cultural treasures nag-form gids ang part of our heritage. Sila nagatulo sa ating future generations about who we are as Bacolunons and Negrenses. So one important part kid is language. Kaya ang language nagbulig sa atin to express ideas, emotions, traditions, or identity. Next is ang family stories. Kaya damo gid nga valuable nga lessons ang ginapass through sa family stories. Next is ang learners, kamo heritage keepers man. By reading, kaya ang books nagabulig sa atong shindi sang atong country stories. Also by asking questions, kaya ang curiosity nagakip sang atong history alive. Also by respecting historical places, kaya kung kita nagavisit sa mga heritage sites, ang students nagashow gid sang respect by following rules, keeping areas clean, appreciating ilang significance. Next is by sharing knowledge. So, of course, sa aton nga mga learners,

course, let us, that concludes our celebration for our upcoming History Month 2026. So, tani damo na muna tunaan sa akong subunga. Allow, stay informed and stay open-minded. Don't forget ang ating School Bus Season 2. Ang inyong paborito ng programa, Humlin Lunes, Tugtog Biyernes, Alauna 30, Tatatog Balas 2 sang hapon. Kabay pa ka pala yung pagsuporta sa ating na programa sa pagpamatik at sa paglantas sa ating FL Live sa 1233 Radio DYBS. Ngayon kalipat na mag-react, comment, share, and follow in akong inyo kaupod subong nga adlaw. Ako si Jam Dela Cruz Nagasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Maayong adlaw sa mga listeners naton dira sa ilang AM radio sa 1233 sa ilang talapihitan. Nagapamati sa aton kinaadman episode si ding DYVS 1233, no? Kag nagalantaw og nagabasa sa aton Facebook page. Maayong adlaw sa inyo tanan. July, oh, mag-end na kita sa July, pero sa sini nga bulan, ginaselebrar nato na National Disaster Resilience Month. Actually, no, inang daanan ni siyang selebrasyon, no? Kay ang original niya sinis ang 1999, ginatawag ang National Disaster Consciousness Month. Pero sa tung 2017, ang Executive Order number 29 ni President Rodrigo Duterte ginhambal niya nga kada July, bilog nga bulan, no, National Disaster Resilience Month. So sini nga bulan, kami diri sa PISPAG sa Blastic Project kay bangod kami partners sa LGU sa Binalbagan sa Local Disaster Risk Reduction and Management. So kami kay bangod partners kami sa Banwa namon, very active kami, no, sa LDRRM. Actually, ang isa sa major namon nga ginaobra sa PISPAN, no, kay bangod kabalo naman kamo, no, sa nagapamati dira nga loyal sa aton show nga kinaadman sa PISPAN kag Blastic Project, ang PISPAN isa ka organic farm. So sa kilid sini nagtanom kami sang mga bakaw, no, mangroves. So that is our LDRRM activity diri sa PISPAN, or Local Disaster Risk Reduction and Management, mangrove planting. Ining National Disaster Risk Reduction and Management Council, amo ni siya ang nagapanag-iya, national bala, no, nga ahensya gid ang nagapanag-iya kag naga-cover sining aton nga National Disaster Resilient Month celebration kada July. Apat ini ka theme, thematic areas: prevention kag mitigation, preparedness, response, rehab kag recovery. So ang prevention, anumbot silingon, ang pag-iwas, no? Pag-iwas ba lang? Paglikaw? Ang preparedness, ang maging preparado ang isa ka community para sa matabo nga kalamidad o kung disaster. Response, kung paano ang isa ka community o isa ka ahensya mag-atubang, no, sa problema sang natabo na nga disaster o kalamidad, kag rehab and recovery. Ang ano, pagpa-rehabilitation, ang pagpatindog liwat, pagbangon liwat, pag-recover liwat sa isa ka community, no. So again, kanami isang apat ka areas ang gintumod sin. Anyway, sini nga episode ang aton pagkaistoryahan, hindi ano ko itahiko ang aton nga Local Disaster Risk Reduction and Management, no, sa Banwa, and of course ang National Disaster Resilience Month kag ang Solid Waste Management. Tahion ko, i-try ko siya itahi sa inyo sa wala nga wala nakabalo dira. Ang Solid Waste Management or insyakto nga pag-atipan sa basura, critical ina siya nga haligi sa disaster management. To hindi ka mo magpati, tutud ni sa disaster management, very important ang pag-atipan sa basura. Solid Waste Management, para sa nino kabalo ka mo tanan nga kung tigbalaha na, tigululan, yun yung mga chimpo sa July hasta mga Disyembre. Kung ang aton mga drainage, aton mga kanal barado, ang ending, baha. Or, isa pa ka problema, no, sa mga disaster kakalamidad, kung ina nga mga basura nga hindi, ano, hindi makolekta, hindi makolekt, hindi ma-recover, anong ending sina masakit sa katauhan? Ay kaayong lawas sa isa ka community or community members, mapiktuhan. So importante ang effective nga disaster waste management. May kaangot, no, ang solid waste management kag disaster management. Actually tatlo na ka stage, no. Sa English lang kay ti amo ginayan. Balaan mo mga terms sa ato, no, maski na ano pa ti ng mga legal terms sa English man gid, no. Pre-disaster preparedness. Ano na siya? Ang pre-disaster preparedness, ang pagpreparar sa isa ka komunidad or isa ka community antes ang disaster or kalamidad matabo, no. That's the stage, that's stage number one. Immediate response, ang pagresponde sa isa ka community sa kalamidad or disaster nga natabo. Kag number three, long-term recovery. Ito kag ginang inaisurya ta rehab, ang pagbangon diwat sa isa ka community. Na kun sa basura, may ara sina, ilipotun ko lang, no, karon may istorya ta sa labig-labig. Sa pre-disaster preparedness, ano ina, mag-identify sa mga staging area. Ha, karon istoryahan ta na. Sa immediate response, ang immediate response, pag-clearing sa mga dalan, bikon may disaster kung kalamidad, pag-clear sa mga dalan, kag pag-prioritize kung ano nga debris or ano nga basura ang unahon.
Kay di man pwede nga tanan nga basura hakuton mo, tanan nga debris, mga tumba nga mga puno, no, kada disaster, especially kung bagyo nga isuryahan ta, di bala kun mga linog naman alang-alang nga unahon ang mga iban nga gagmay nga mga istruktura, no. So depende na sa response ng isa ka community. Kag ang long-term recovery, syempre ang pag-recycle sa basura, kag kun dili dispose, hindi man pwede nga tanan nga basura sa disaster o kalamidad itumpok na maliwat sa sanitary landfill. Kailangan kabalo man kita ano ang mga basura ang pwede pa ma-recycle, pwede pa pang-usar sa isa ka community, kag ano ang i-dispose sa mga sanitary landfill. Sa matutuod lang, pungsod Pilipinas, medyo 20-30 years ago, pigaw kita sa disaster response. Hindi pa ginamo ginaya kabakod ang disaster response nato, no? Kay bangod sa una, wala pa man gini, hindi pa ginamo naka-active ang ato mga local councils o local groups sa risk reduction and management, gali, no? Hindi pa muna kagrabi ka-formulated. It has been only a few decades kagrabi na gin. Pero kahanga ko ni, no? Kung iangot ang basura taliwat sa disaster ariho. Ang una nga stage itong ginahambal na kagina, pre-disaster solid waste management. Ano yung sinatuyo? Nga para buhinan ang mga risgo kung ara na ang mga disaster o kalamidad pada sigo niya ang trabaho. Kasi siyempre, hindi tanan nga lugar, hindi tanan nga tao, malabot sa aton nga local disaster risk and LDRRMO, Local Disaster Risk Reduction and Management Office Kalawig, no? Sa diri sa Bilalbagan tawag namon sila LD, no? Sa Kalawig. So, importante nga antes mag-abot ang kalamidad or disaster, na-identify na ang mga risgo nga matabo. Diba? Ang mga LGU dapat mayaran na sila plano no kung di nibutang o ano ang mga location, ano ang mga site, ibutang ang mga basura kag debris kung landfill manggid or mga MRF. So kada community, kada banwa, kada syudad magubra sini debris reduction. Anong importante sini pre-disaster ni no? Antes magabot ng kalamidad or disaster, example baha, butang ta sa baha, naka-trim na ang mga puno sa mga community, sa mga sitio, barangay, naka-trim na. Diba, trim na ang buhinan mo, bala guntingan mo na. Tapos, ining mga dead vegetation, ining mga tanom nga patay naman lang, wala na pulos, kliringon na nga daan para hindi ni sila magbara sa aton mga kanal, sa aton mga drainage, kag hindi na matumba sa mga puste sang kuryente, no? Triman na nga daan ang mga puno. Ako dumduman ko nino sang Odet 2021. Ang Odet pa dumduman o ginia grabe kay ti apektado gid ang pispan. Sang December 16, 2021 nag-abot siya do mga ano tungang gabi, antes a little before pag December 17. Anyway, isa ang natun-an namon dito sa Odet, no? Nga ang manggagaling nga puno hindi mo gid pagitanom sa imo balay. Tupad sa imo balay, I mean. Nga, sang Odet, 80-90% sa mga puno nga nagtumba, nagkalatumba sa mga panimalay diri sa South Negros, puno sang mangga. Kalain kay nagdako kuya bala sa pamahino sa tradisyon nga maghambal nga kilid sa balay mo para mabugnaw tamni sang mangga. Kaganami pa sina kay kunting malangga ya may prutas ka. Pero anyway, that is what Odet taught us. Ang puno sa mga gali kay tungod kadako sa iya nga mga gamot, kagkahuyang sa mga gamot, dasig magtumba, dako-dako pa. So, ang risgo sa pagkadako, no? Pagkadako niya, kadako man, kay bangod, bilog mo nga balay, pwede gid matumban. Actually, ang isa sa mga balay sa mga farmer namon diri sa Pispan natumbahan sa isa ka puno mangga, so halos naubos gid ang isa naman natabunan, no? So liwat no ang pagbuhin sang debris, trimanta mga puno ta antes. Ang pag-identify naman sini mga hazardous nga mga materials, example, no? Ini mga hilo naton, household chemical, mga pintura, hindi ni nami kay kung wala tang ina-identify kag wala naton gina store, no? Ginatago sa maayo. Ang isa ka disaster nga ginatawag naton sunog or fire, makaapekto sini. Diba kay kung tani, limpyo na yung lugar nato, ng aton mga panimalay, wala na yung gano'ng mga kemikal, no? Kaya ginadispose na dayon, hindi magrabi ang epekto sa sunog. Hindi magdako bala kaayo. So, pag-trim sa mga puno, pag-identify, kag pag-dispose sa mga hazardous materials or materials nga makahilo, very important, kag drainage maintenance. Antes pala mag-abot ang disaster o kung ang kalamidad, especially ining bagyo, limpyuhin ang inyong mga kanal, kag mga waterway, mga drainage systems, para nga ang tubig baha, kung if ever miyara, mandasig, manaog. No? Diri sa amon sa Bilalbagan, sa amon isa kabalay, amon ang pisyon namon, antes ya, feeling namon nga tiara na mag-abot ng bagyo a few days before gina sulsul na namon ang amon kanal
dira sa tumangan balay kay masami kun mag-apaw na siya or maglampuwas ng tubig kadto sa sulod sa balay sa garden, no? Dapat ang mga LGU nagkaplano kun diin sa ilang mga banwa kag ilang mga syudad ibutang ang mga debris pagkatapos ang disaster o kalamidad. Amo nang problema sang iban wala plano. So pag-abot sa disaster o kalamidad, especially baha, kahit baha kag bagyo mo magnigrabe sa ato, no? Hindi sila kabalo kung dila butang. So pila ka bulan gatumpok lang sa baw kung kisa sa munsipyo pag sa munsipyo ginabutang, no? So very important na ang community kag household readiness, very important din, no? Kay sa mga panimalay, no, kung maayo gid ang inyo na LGU, ang LD, no, sang inyo LGU, ari na naman ang LD, Local Disaster Risk Reduction and Management Office, LDRRMO. Kung maayo sila, galibot na sila ya sa mga panimalay kag gahambal nga ay ang inyo nga mga recyclable kag ang inyo da nga mga iban nga basura antes ya magabagyo, limpyuhin niyo daan or i-sort out yun na kag-i-dispose para hindi na pagdugang, no? Hindi na magdugang sa basura kung ara na ang kalamidad. Kaya imagine na bala, kung imuugsaran, puro basura, hala, puro rada kung ano-ano nakatambak. Kung kailangan ka mong mag-evacuate, paano kay nagbaral na o nagbara na sa inyo tubangan, no? Di bala hindi na ka mo ka-safely evacuate kay bangon sa inyo basura. Ari pagid, bao ini-permi niya. Hindi makita mo niya actually, kay balaan mo naman ang Pinoy. Ang pag-secure sa mga container kay baw siguraduhon naton nga ang aton mga commercial nga mga garbage bins kay para sa example da sa iban nga syudad kag banwa diri sa Negros Occidental may mga basurahan gid sa mga dalanon siguraduhon nga bo hindi man maglutaw kay tikab ra kanugod lang sina nang ending sina ang basura sa sulod sina nga mga ng mga basurahan, o hindi nang diretso sa mga kanal mo, diretso sa mga tubig, ang ending at masakit, eh, no? Now, ikaduha sa mga stages sa solid waste management habang, no, kung ara ang disaster, pagkatapos ang disaster, ang immediate disaster waste management. Ano ini? Right di pagkatapos kin pagkatapos ang kalamidad o kung disaster, ang focus dapat kung paano i-clear ang mga alagyan. I-segregate ining mga hilo nga naglinutaw. Agod nga ang ikaayong lawas ang publiko maayad-ayad. Importante, healthy, kita tanan ara na ganing disaster kag kalamidad. Magmasakit ka pa imo iya. So, ini mga local government unit, parehos kagina siling ko, nag-identify na sila dapat kung dinibutang mga debris, inang mga basura, dapat kabalo na sila, ginabulag, ang madunot sa hindi madunot. Dapat ang mga LGUs naton should also be on the go. On the go kagad. Bala nyo, ang Local Disaster Risk and Reduction Management Office, ang iya sininga chairman, ang mayor, ginaya. Tapos ang mayor ma-appoint na sa officer. Normally, ang officer, mga engineer na sila. Kahit para, you know, ang utak na sa engineer, lain mangin, no? Kahit very technical sila, kag very skillful. Anyway, pila ka oras, kag mga up to 7 days sa isa ka disaster o kalamidad, access clearing ang very important. Anong access clearing? Ang pagbuhin or pagkuha, no? Sang debris or mga, anong mga example sang debris? Basura, puno, sanga, kung mga linog man, siyempre mga construction para sa dingding, simento, mga bato, puno, o mga haligi, pusti, lain-lain, depende sa disaster o kalamidad. Ang importante nga, prioritize ni sila nga makakas sa mga alagyan, sa mga critical routes. Ano mga critical routes? Mga dalan, major nga mga dalan, especially ato mga dalan nga pakadto sa evacuation sites. Kag para man nga mga emergency vehicles, yung mga ambulansya naton, malabot niya ang mga area nga grabe na apektuhan, no? So access clearing is very important. Ang segregation sa basura, importante man. Pagkatapos ng disaster o kung kalamidad, dapat nakasegregate, nakapain ang basura. Dapat lain to ya ang mga organic na basura para sa mga sanga, no, mga debris. Tapos lain man ang mga hazardous materials. Medical waste, importante man kay nga, makadulot ni sila sa masakit. Nabahaan ka na gani or nalinog ka na kung ano man ang disaster tapos nagmasakit ka pa bangod sang basura nga wala na segregate or napainpain sang maayo. Dapat separate ka dyan. Para sa example, isiparar mo to medical waste, bala maglutaw-lutaw ng mga injection, how? Di bala? Kaya di nabaha, may example, ang isa ka clinic sa isa ka komunidad, tapos nagsimbog dito ya sa may kanal niya, naghambang-hambang ang mga bata sa kanal, kunti natustok, ay agoy ko, may hepatitis, so yan natuto yung injection, kunti ang bata na natakdan, no? Very important man, nga ang basura sa mga panimalay, dapat
sa pangapanimalay lang anay. Kung may disaster kag kalamidad right after sina, ang inyo anay basura ni anay pagitambak maski diin. Kay ti ang aton ng mga LD teams, ang importante sa kanila ang public clearing, no, access clearing sa mga debris, sa mga puno, sa mga sanganga ng kalatumba, no. Hindi anay pag-i-offer ang imo basura to sa garbage truck nyo anay, no. Himuan nyo anay nga i-contain anay sa inyo panimalay kung pwede. Ang importante man nga ano no, pagkatapos sina diin ta i-recycle para sa to sa una sa udet ang kadamo-damo sa natumba sa amon nga puno diri sa Pispan, actually sa 18 ka structure nga gatindog sa Pispan upo na lang gagmay nga structures para sa mga CR nga gagmay no 18 ka bilog unsigid ang wala na puslan but silingon natumba gani ang ang unsi level to the ground, pito lang yung bilin nga structure diri sa Pispan. Upod na ang mga panimalay diri sa sulod, no? So, ano una namon nga ginpanumdom? At di ka siyempre, alang-alang man nga nga mong basura, ihatag namon sa mong local disaster teams. Nang hulam kami sa shredder, bio-shredder sa Banua, inang naga makina ba lang ang nagagaling sa mga sanga, mga puno, mo naging dala din namon kay damo-damo sanga. Nagpara makita namon ang mga gamit namon kay syempre natabunan sa mga puno, no? Kisirin namon, utdon-utdon anay namon ang mga sanga sa natumba nga puno, ishred anay namon para magagmay. Pagtapos sinang nashred na nga mga sanga, himuon man namon sa ulihi sang abuno. So, organic waste man siya mong ti abuno. Tina, that's one good way of recycling. Kaya, actually, sa kada banwa, no, damo mga shredder, ang ginatawag nga bio shredder kung kis agani duwa tatlo pa sa isa ka banwa kadto lang kamo sa inyo agricultural office or sa inyo mendro officer ang maghambag kung pwede kamo kahula example isa ka kamo ka sitio tapos pwede ka damo sang sanga or mga ano da nga nagkala organic waste lang niya ha hindi niya ang bio shredder hindi niya makagaling mga plastic ang mga organic lang o kung madunot nga mga butang pareho sang sanga. Final disposal kag resource recovery ti problema inaya sang inyo banwa no sa kada komunidad ang importante ma-identify kamo sa inyo local disaster office pag maghambal kamo nga apektado gi kami so ang disposal sa mga debris kag mga basura ninyo sila na iya ang mapanumdom no. Ang third stage no sang disaster recovery kag solid waste management amo ining long-term recovery hagina gin istorya ta pre-disaster antes ang disaster or kalamidad. Ang ikaduha naton nga stage amo iniyang immediate disaster waste management. Pagkatapos gid pagkatapos sa disaster or calamidad, usually it's between hours after sa ano pila ka oras after sa disaster hasta around mga 1 week or 7 days. Ang long term recovery naman ano ang bot silingon sini ang madugay-dugay niya malawig-lawig ini kay long term ang ginatawag nila nga pagbangon sa isa ka komunidad halin sa disaster o kon calamidad no or calamity kagina immediate lang toy hasta ya a few hours after as a 7 days no iniya mas lawig-lawig after 1 week hasta labot pila ka bulan ano ang ara sa long term recovery clearing sorting kag pagprocess sang dagko or kadamuon nga mga debris again di what ano mga debris kun example may baha ano ni normally sanga mga puno no sanga puno. Kung example naman, example sa debris kung linog, di syempre building materials or construction materials pareho sa mga dingding na simento, mga haligi kag pusti, no? Sa mga panimalay kag sa mga building. Kung sunog naman, di normally, di upos bangin na, pero may aram ang ginatawag fire debris, no? Ang bilin nga basura, normally construction materials sa mga panimalay after sa isa kasunog. Para sa long-term recovery, kadamos ang strategy nga pwede maubra. Pero, dapat ya, naplanuhan na niya sang mayor sang Banua long before magabot ang disaster or kalamidad, no? Or actually, sa kada Banua, kada syudad, subong, especially sa Pilipinas, nga ti grabe na gid, no? Because of climate change, kag naga-worse, no? Ang aton mga disaster kag kalamidad din sa Pilipinas, nagamitingin sila niya. No, dumduman ko giniya nga ipakitang gilas gina sa mga mayor sa mga banwa nga amon nga mga plano for disasters, no. So anong upod sa long-term recovery? Ining mga hazardous waste, ining mga tanan nga debris,
kagad, no, gina-separate or ginabulag gina sila dayon para ang mga local nga temporary storage sites, example mga MRF sa mga banwa ay sa mga barangay, hindi magpuno. Kada LGU dapat kabalo na siya ano ang mga basura kag debris nga idulong sa sanitary landfill. Kung may sanitary landfill mangini na nga LGU, kung wala tindako gid nga problema sang banwa. Kung wala siya sanitary landfill. So isa sa mga strategy, reduction kag recycling. Anong reduction kag recycling? Pagbuhin sang basura kag pagrecycle. Dapat kada disaster kag kalamidad kabalugi diyang LGU kung ano pa ang ano nga klase basura ang pwede ma-recycle sang banwa kag tani makwartahan para sa amon. Paano namon ginbuhinan kag recycle ang basura namon after sang typhoon Odette? Tong ina istorya ko kagina nga ging galing namon kag ginshred, no? Ginshred sang bio shredder ang mga sanga sa mga puno na nagkalatumba. So, recycling siya in a way, bangod, ginubra siya namon, upcycling, ganin, no? Kaya ginubra siya namon, abono after pila kabulan, no? Gin-process siya namon into organic fertilizer. At the same time, reduction siya, kaya nagbuhin ang basura sa amon palibot. So, finally, nakita, mangin namon, ang mga gamit namon nga natumbahan sa mga puno, that was after a few months. So, long term man ang recovery namon. Ang temporary nga storage, kag staging, yun, ginahambal ko kagina, dapat din sa Negros Occidental, kabalo na ya kita. Ano ang mga banwa nga masamigi na baha? Especially ang baha. Amungin ang problema natin pagkasugod ya June, habagat, hasta mga December. Anyway, so kabalo na kita sa flood-prone zones. Pero ha, ako gahambal sa inyo niya, tutuod niya from experience, nagabaylo ang mga lugar sa Negros Occidental nga ginabahas. Masami sa una, kabalo kita sa mga lugar o mga banwa nga kundiin ginabaha. Nag-example, mahambal gina sila yung Bacolod, Blahaw. Dahil sa may singkang, pirmi gina ginabaha. Subong ginadugangan na gulpi lang sa Eroreco nagabaha, gulpi lang sa Mandalagan sa may ano na Carvi ginabaha. Kada LGU subong banwa kag syudad diri sa Negros Occidental, ayo puto na ganing NIR, nagadugang sa lista nila kung ano mga flood prone area. Kaysang una, amulang ni Kadamo, example mga 11 flood prone zones sa banwa sang Isabela, subong Kadamo na. Kumuna ginatawag naton nga climate change and of course, epekto man sang kaburara sa mga tao sa komunidad. Dinang hambal ko gidya balang basura, very important ginaya nga ginasegregate, ginaati pan sa maayo agod hindi magbara sa aton mga kanal. So again, tutuod ni nagadamo ang flood prone zones sa Negros Occidental. And of course, para sa last naton nga stage ini long term recovery amo ni pinakalawig, no, kundiin ibutang sang LGU sa isa ka banwa ang iya residual waste, ang basura niya nga hindi na mapuslan, ang recyclable waste, ang basura nga mapuslan, bakagang non-recyclable ang hindi yan na ma-recycle liwat. Dapat nakabutang gid kay kun mangkuton mo ang RA 9003 or Republic Act 9003 ang aton layi sa basura siling sa National Solid Waste Management Commission nga sa sanitary landfill naton gina final disposal ang aton mga basura. Tinanon na kay kun ang isa ka lugar para sa man sa banwang Binalbagan nga wala sanitary landfill, ano na lang matabo, yun ang dako nga problema. So liwaton ko, no, sa disaster management kag solid waste management, kadako no or importante kaayo ang preparasyon sang isa ka komunidad, sa isa ka LGU through its LD or local disaster risk reduction management office. Kadako sang role sini. Ano ko lang, no, how do you call it, i-recap ko lang inistoryahan ta kagina. So sina tatlo na ka stages: pre-disaster o antes, ano mga solid waste management mga obrahon antes ang isa ka kalamidad, immediate disaster but silingon right pagkatapos ang kalamidad or disaster anong obrahon mo, kag number 3 ang long term recovery, no. Inistoryahan ta kagina nga sa pre-disaster solid waste management importante nga na identify na sa isa ka LGU kundiin ang mga temporary nga mga storage site sang mga debris kag basura pagkatapos ang kalamidad, i-identify naman kundiin ang mga disposal facility kag istoryahon mitingon ang mga sitio ang mga barangay kung ano ang obrahon antes ang disaster. Anong pinaka-popular ng mga strategies ini ako, no? Pag-trim sa mga puno, trimming mo bala? Trim, no? Guntingan ang mga dahon, mga sanga, buhina, no? Tapos, i-clear na ang mga patay na
nga mga tanom, patay nga mga puno para hindi na sila maging sagabal, hindi na sila magbara sa mga kanal kag mga drainage kag hindi na sila makapatumba sa mga poste sang kuryente. I-identify man kag i-segregate ining mga materyales naton sa balay nga especially ang may hilo pareho sa mga chemical, mga pintura, ining mga nagalupok ng mga baterya para hindi na sila magbaraman sa aton mga kanal kag hindi maglakot sa aton tubig. No? Water supply naton, very important. Hindi paghaboy sa mga kanal, ining mga baterya kay bangod, inang ulalabot nga makabara sila, makarelease sila chemicals. Kag syempre, mo yung pinaka-importante antes ang kalamidad or disaster, nga aton limpyuhan, kag kliringon, kag sulsulan ng aton mga kanal, kag mga drainage. Para nga kung maara ng baha, especially baha, no? Halin sa ulan ng bagyo, dasig lang siya magnaog. Ang atong ginatawag naman nga immediate disaster response, importante nga kita bilang mga citizens ng community, kag aton nga LD teams, no? Ang nagawang rescue team nga nagabulig sa aton, importante nga clear kag maagyan ang mga dalanon. Kayo number one, para mga tao maka-evacuate, kag number two, para ma-rescue ang kung sino man ang kailangan i-rescue. Kaya ang tawa bala, kung ang basura nato nagsagay tubara sa mga alagyan, sa mga dalan, paano ang rescue efforts? Importante man nga mga hilo naton, mga hazardous materials naton, na ginasecure naton para sa itong inambal kung noong antes ang bagyo. And right after, importante, a good nga mabuhinan naton ang mga masakit, no? Para ang ikaayong lawas ang aton mga residente, magsigi, no? Maayad-ayad. Ari pagidha, mga construction debris, very important nga kung tani, kung kaya malang sa kalawasan, mga tao, da sa isa ka community, mga lalaki, i-secure na kag-i-clear ini mga debris nga ara sa dalanon naton. So very important pag-clear liwat sa mga sanga, mga natumba nga puno kag iban pa nga debris, a good maka agi ang aton nga mga rescue teams. Importante man nga mga hazardous materials para sa mga hilo, ilikaw naton sa aton mga waterways or mga kanal. Kagari pagid, basi malipatan ko ini, importante nga i-secure naton ang aton mga basurahan. Sa banwa naman, ang LGU naman dapat ma-identify na siya kundi i-diretso ang mga debris. Para sa kambal ko, alang-alang man niya nga ibutang nyo sa plaza, mga nagkalatumba nga puno, kunding ending, huwag mangyapon para sa amon sa peace pan. Ginubra naman right after sa Typhoon Odette, nagbulam kami isang bio-shredder, kagingaling naman ang mga sanga nga aridi. Agod makita naman ang amon mga pasilidad, ang amon ng mga structures nga natabunan. And then, syempre, ang final disposal, dapat gina-identify sang LGU, kundiin man ibutang ang basura sa kada banwa. So, para sa amon nga wala sanitary landfill, mayari kami temporary site. Sa long-term recovery naman, importante man nga no, liwat parehas ang inhambal kaginam, nga ang debris or mga construction materials, kung ano man da, no, mga

0: binisak ng kahoy. Ba, kung may matumba nga puno, gadi na gusto. Iti araw, libre man. Libre ang binisak, no? So, 30 minutos na naman na nagliga. Dili na naman si Kex Orbida, project manager sa The Blastic Project. Dili sa Pispan, Binalbaga. Nagatamyaw sa inyo tanan nga tagapamati. Sang isa ka Happy Recycling Day!
1: Ang Pispan diara sa Sitio Alo, Barangay Inclaro, Binalbaga Negros Occidental. Find us in Google Maps. Pwede man kamo magkadto sa amon Facebook page or magtawag sa 0935-991-9158. Ang kinaadman Pispan and the Blastic Project kada 3rd kag 4th Tuesday sa bulan diri sa 1233 DYVS AM kag 1233 Radyo DYVS sa Facebook.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
4: Uprising.
3: Up now is your host for today.
0: Hello, sweet friend. Good afternoon. Welcome to your music program, Uprising. You're on 1233 Radyo DYVS. Kamusta ka, Bian? It's a beautiful afternoon and I hope nga aton gina-enjoy. Of course, every afternoon nga ginapahulam sa aton sa Ginoo, it's a blessing. And I hope that we get to see the positive side of every season, of every situation. Kamusta, Bian? Nakapamahaw ka na bala sa sining ating-on? I hope nga tapos na. No? Or maybe nagapamahaw ka palang dira, sakpalang ko dira abyan sa iyong mga pagpangape o kon pagkaaw mo dira abi sa pandesal o kon naruskaldo man or banana queue, no? Mga nami, bala ka onon kong hapon. Anyway, my sweet friends, samtang nagapamahaw ka dira, updi ako sa sininga episode song Uprising as we listen to beautiful music. Bag-o naman abiyan nga set of songs as well as insights for this afternoon. This is your friend Angel and padayon kita abiyan diri sa atong program Uprising here on 1233 Radyo DYVS. And sa sining nga hapon may malipot ako nga trivia sa imo abiyan. Did you know nga may ara kita sang 50,000 thoughts per day? Grabe, no? Kadamo, abyan 50,000 ka mga panghuna-huna ang may ara kita for the whole 24 hours. Suno ini sa data nga ginhatag sa mga researchers, of which sa 50,000 ka thoughts abyan nga may ara kita per day, more than half diri nakita nila nga mga negatibo nga mga thoughts. And more than 90% man sa sininga mga

Lots of yan are just repeats from the day before. Kumbaga, kung ano ang mga thoughts mo kagapon, di same man sa amuni nga adlaw or current. No? So, kada mag-listen ka na process ang aton mind, sa aton nga brain of yan. No? So, kabay pa, when we have thoughts, positive good. Kiti, kung masubo ab yan, ako nag-worry kita. Kitaon man sa aton itsura, no? So, kabay pa, that by God's grace, mga positive and healthy thoughts ang mayara kita. Ang isa pa kita ka side up yan, no, ba? Si ining mga thoughts are problems, no? Or mga worries na to. So, let's ponder more about that. But magapamati kita na eh. So, beautiful song entitled Thank God I Do by Lauren Diggle.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Ang ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampain kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidung-dumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa na kasama natin na nakikinig gamit po ang radyo, Luzon, Visayas, Mindanao. May mga partner stations po tayo dyan. Maraming salamat po at syempre yung mga taga-subaybay po natin gamit naman ng mga online platforms, yan po ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng ating mga ministry partners. Sila po yung mga tech team at saka mga nagmamanage ng ating mga stasyon at saka yung mga Facebook pages, di ho ba? At saka mga online platforms para matiyak na inyo pong masubaybayan. So maraming salamat din po. Patuloy tayo sa ating pag-aaral at pag-usapan nating patuloy ang tungkol po sa pangamba. Tayo pong lahat, pag nakakaranas ng pangamba, pwede niyo pong masabi na merong pagkakataon din doon para tayo po ay lumago. Ibig sabihin, hindi naman po dahil nangamba, tayo po ay talunan na agad. Meron tayong tugon sa pangamba. At yung tugon ang magde-determine kung talaga bang magiging matagumpay o magiging talunan. So the experience itself ay hindi po necessarily dahil talunan ka. But how you respond to the experience of fear, yan po ang mahalagang bagay na kailangan nating makita. Now, tingnan po natin ang ilang bagay. Kung inyo pong babalikan sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan, may mga tao po na they had the same experience pero yung response po nila magkaiba. If you remember si Jesus, kasama po niya si Peter. Si Peter, ang gusto po niya ay makalakad sa tubig. At dahil nangamba po siya, alam natin yung istorya, nakalakad po siya sa tubig pero eventually siya po ay lumubog. Di po ba? Because of that fear. Samantalang ang ating Panginoon was able to walk on water. Yung mga espiya sa Old Testament, 12, yung 2 ay gusto ng lumusob sapagkat para sa kanila, yung abundance ng lupain is a confirmation of what God said about the land. Pero alam po natin na hindi pare-parehas ganon sapagkat yung 10 na parehas din ang nakita, iba yung kanilang naging tugon. Sila po ay pinangibabawa ng takot sapagkat nakita nila sagana ang lupain pero ang mga nakatira mga higante. So sabi nila, wag na lang. Yan po. If you remember si Moses as he was leading these people, yung mga tao po, panay reklamo na, panay galit, panay pagtatanong, dinala ba kami dito para mamatay? And then of course, alam naman natin na si Moses, because he was obedient to God, meron siyang malalim na pananampalataya sa Panginoon. So yung pinoproblema ng iba, hindi naman problema para sa kanya. Yan po yun. If you remember sa New Testament, balik tayo sa New Testament, kasama ng Panginoon, itong mga disipulo, nasa bangka po sila, di ho ba, sa Sea of Galilee, and then dumating po ang matinding unos. Alam natin yung istorya, no? The rest of the people on board were afraid. Pero ang Panginoon po, pinayapa niya yung bagyo, yung unos. Kaya makikita niyo po, same experience, but again, different response. At ibang klase, no? Bakit nga ba pag merong natatakot, meron namang hindi natatakot, meron namang natatakot, meron namang nag-e-enjoy pa nga. No, parang itong aking pamangkin, siya po ay mahilig mag-surf. So para sa kanya, she welcomes the waves. In fact, pag nasa dagat po at mahina ang alon, medyo nabibitinan pa yan. Kailangan po maganda-ganda yung alon, enough para siya po ay mag-enjoy doon sa kanyang pagsisurf. But of course, kung hindi mo naman trip yung pagsisurf at gusto mo yung kalmado lang para ma-enjoy mo naman yung paglangoy-langoy dyan, eh hindi mo ma-appreciate, no? What causes happiness to somebody, maaaring sa iyo naman it causes anxiety. So may kinalaman din yung ating siyempre mga preferences pagdating sa experience natin diyan. But again, ang importante po rito, maunawaan natin una, hindi dahil parehas kayo ng pinagdaanan o nakita o nararanasan ay parehas kayo ng response. A faith can make a huge difference. Ano po, pagdating sa pananampalataya. Pangalawa, mahalagang maintindihan po natin, the experience of fear itself does not mean that you are defeated, but what you do with that experience. Yan po ang mahalaga. Kasi ang fear can make you have faith in God. Pwede tayong itulak sa pagtitiwala. Kaya nga, hindi ba, if you remember sa Proverbs chapter 3, ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Now, to trust in the Lord with all your heart. Ayan. Yan po ay hindi madali. Kasi may mga times kaya hindi tayo makapagtiwala. Kasi takot tayo eh. Di ba? Takot tayong mabago yung sitwasyon. Minsan iniisip natin, okay na to Lord, kalmado na ako sa ganito. Huwag na tayong humakbang pa forward. I'm good with what I have right now. So dahil doon po sa fear na baka may pagbabago, we try to find security in the consistency and stability of the present. Eh alam naman po natin na talagang pag nasa pananampalataya tayo, eh hindi pwede hong sasandig tayo sa mga bagay na temporal. Ang mga bagay na yan ay hindi naman dinisenyo para pagbasihan ng ating pananampalataya at pagsandigan ng ating kapayapaan. So we have to learn to trust the Lord. Now, pangalawang bagay po na gusto kong makita natin. So kahapon o nung isang episode natin, pinag-usapan po natin yung tungkol sa ating pagtugon sa pananampalataya. We classify the different kinds of fear. Ngayon naman is pagtugon at paano tayong hahakbang forward sa kabila ng experience ng fear. Now, let me cite Psalm 23. Ang Psalm 23 is very familiar, no, para sa atin. No? The Lord is my shepherd, di po ba? Isa yan sa mga kabanata na marahil po ay madalas nating madinig, madalas nating paghugutan ng lakas. And I remember visiting a sick, very sick member na yung kanyang peace ay dyan niya hinuhugot sa chapter 23 ng Psalms. No? Napakaganda. So anyway, kaya ko po nabanggit yung Psalm because it does not only talk about the Lord being our shepherd, it talks about the different experiences of life. Kaya sabi niya ron, He makes me lie down in green pastures. Nandun po yung peaceful streams, di po ba? So doon pa lang makikita mo, these are pleasant and desirable experiences. Ang Diyos po kaya tayong dalhin sa mga ganyang karanasan. Yung place of abundance, place of blessing, place of peace, dahil napakaganda ng sitwasyon. So yan po yan. Pero mapapansin nyo, a few verses down the line, in verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So meron na pong pagpapalit from peaceful streams and then yung green pastures. Now we transition to a different experience. Yung experience naman sa pagkakataong iyon ay hindi na po yung peaceful streams. Ito naman po ay valley of the shadow of death. So na-imagine mo yung panganib, na-imagine mo yung hindi katulad dati na meron kang security. This time you feel na parang yung mga dating sources of security are no longer able to provide security. Yet interestingly, no, si David during that time experienced peace. At ang sabi ho niya sa talata, your rod and your staff, they comfort me. Gusto ko yung take ng isang author dyan, ano? Yung source ng comfort, yung rod and staff. So, bakit po? No? Kasi alam nyo, ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, hindi naman palaging exemption eh. May mga times po na may mga challenges tayo. Halimbawa, if you are a sheep, yung shepherd po, gagamitin niya yung kanyang tungkod para itaboy, paalisin yung mga potential na panganib na maaaring sisila sa iyo, di ba? Mga wild animals. So the Lord can protect us from those. I remember many years ago, nung kami po'y maliliit pa, meron kaming alalagang inahing manok. At alam nyo ho, yung inahing manok, may mga sisiw. Kami ng kapatid ko, tuwang-tuwa ho kami dyan. Hinuhuli namin yung mga sisiw, pinaglalaroan namin, nasisosoli namin. Ngayon, naalala ko noon, pagka kami po ay nanghuhuli ng sisiw, yung mga sisiw talagang takbuhan yan, no? Ang iingay nga yan eh. Pero pag nandyan na po yung mother hen, yung nanay ng mga sisiw, eh nako, baliktad na ho senaryo. Kung nung una kami nanghahabol ng mga sisiw, eh pag dumarating ho yung mother hen, kami na ho yung hinahabol ng inahen. Talagang takbo ho kami dyan. Nako, napakarami hong kalmot ang inabot, no? At tinutuka kami ng inahen. Ganon. At napansin namin, dahil siguro alam nitong mga sisiw, natakot kami dun sa inahen. Kahit nandun kami, basta nandun yung inahen, wala yan, hindi yan, ano, hindi yan nagpapanik. Pero the moment na makita kami, tapos wala ho yung inahen, ayan, makikita mo ang ingay-ingay, nagtatakbuhan, nagpupulasan. Pero pagka ho nandun yung inahen, kahit nandun kami, eh wala eh, okay lang, chill lang sila, chill lang. Ngayon, ano pong magandang lesson doon? It's not the absence of threat, kundi yung assurance of God's presence. At yung presence ng Panginoon, meron po siyang pamalo para protektahan tayo against wild animals. If you also remember, yung pong tungkod ng isang pastol ay hook, yung dulo. It is meant to protect the sheep from itself. So minsan ang danger po ay external from wild animals. Sometimes the danger is internal, tayo mismo, ang panganib sa ating mga sarili. Totoo yan. Kasi sometimes may mga decision tayo, may mga ginagawa tayong hindi kaaya-aya, may mga times na we rely on our own, ika nga, diskarte, at dinadala tayo sa kapahamakan ng mga bagay na ito. So, yung sinasabi ni David na, your rod and your staff, they comfort me. Ang isang katotohanan dyan is that God can give us protection from harm, harm coming from other people, or maybe events, but also, He can protect us from ourselves. And then at the same time, ang isang bagay po dyan, alam natin na yun namang tungkod ay wala namang gagawin yan eh. Ang may gagawin, yung shepherd na may hawak na tungkod. Dahil yung shepherd na ito is a loving shepherd, meron tayong kapayapaan. Ano? Many times, kahit sa New Testament, no, sa John chapter 10, ginamit na illustration yan, yung sheep-shepherd relationship. At pinapaalala sa atin na yung ating shepherd is a loving shepherd. He protects us. He cares for us. He guides us. He can even lay down His life for us. So ganun po yun. At habang nararanasan mo yun, at habang alam mo na ganun ang Diyos, you will go through experiences. But similar to David, sa kabila ng experience na yun, baka masabi pa nga natin, I will fear no evil for you are with me. Di ba ang ganda? Again, not exemption from problems, but assurance that God is there, God is in control, and He loves us. Sa ating journey sa buhay na ito, marami po talagang mga bagong karanasan, so to speak. No? Mga karanasang hindi mo pa napagdadaanan before. Marahil po ay sanay na tayo magtiwala sa Panginoon, but sometimes meron at meron pa rin mga pagdadaanan na kung saan, sabi ko nga eh, meron pang room for improvement sa ating faith. At sa mga panahong iyon, mararanasan mo na naman yung kakaibang karanasan na matakot, mag-alala, mangamba, mapatanong paano na kaya. Again, dahil bago eh, bago yung karanasan. Bagamat nagtitiwala ka sa Diyos, in this new experience, hindi mo pa naranasan yung pagkilos ng Panginoon sa ganong paraan, ganong panahon, ganong level. At the same time, alam din po natin na hindi naman lahat ng hinihiling natin sasagutin sangayon sa gusto natin. So sometimes, yung ating fear ay resulta rin nung baka ayaw nating tanggapin kung anong kalooban ng Panginoon. Kaya nga, if you remember si Jesus, di ba? Nung siya po ay nag-struggle sa Garden of Gethsemane prior to his crucifixion, anong sinagot niya? Not my will, but yours be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang maganap. Alam mo, napakahalaga yung statement na yon kasi para sa atin, yung peace natin is submitting ourselves to God's will. Lord, ang kalooban mo ang siyang maganap. I remember yung first time na ako po ay na brain surgery. No? Of course, nung time na iyon, I was very healthy. Wala namang sakit. I was very able. Praise God. Pero, yung bang, alam mo na yon, yung merong kang anak, kapapanganak po ng aming bunso back then, that was 2018, yung bunso po namin was just a few weeks old nung na-discover itong brain tumor ko way back 2018, yung aking first brain surgery. And I remember praying to God and telling Him, Lord, meron po akong anak, iniisip ko rin kung paano sila, and I want to grow up, no, kasama yung aking anak. Gusto kong maranasan yung pagpapalaki sa kanila, especially yung isa, batang-bata pa, di ba? Talagang totally, wala ka pang halos memory sa kanya. At siya, marahil, sa edad na yun, wala siyang maalala tungkol sa akin. So, anyway, naalala ko po, what gave me peace was complete surrender. No? When I decided to say, Lord, you know better than I. Kung meron man makapag-iingat sa aking pamilya, the best way possible, that is you. Alam mo yung nilalaman ng aking puso, you know my fears, you know my worries, and I just entrust everything to you, Lord. Meron akong desired outcome, and maybe part of the fear I am experiencing, or I was experiencing back then, kasi yung bang alam mo na mabuti ang kalooban ng Diyos, pero somehow, meron ka rin gusto eh, di ba? Meron ka rin gustong paraan at panahon ng kung paanong sosolusyonan ng Diyos yung iyong pinagdadaanan. Meron tayong preference eh. Sometimes, yung preference natin gets in the way of surrender. Dahil meron tayong gustong mangyari, hindi tayo lubos na makapagpasakop sa Panginoon. Dahil meron tayong gustong mangyari, hindi natin lubos na maipaubaya sa Panginoon ang mga bagay-bagay. Totoo yan. Kaya ang nagiging resulta po niyan, bagamat sabi nga, nagtitiwala naman tayo sa Diyos, kaya lang dahil meron tayong desired outcome, yung katotohanan na yung desired outcome natin ay maaaring hindi iyon ang sagot ng Panginoon, that actually creates that anxiety and worry. So again, as I said, yung karanasan mo ng fear does not necessarily make you talunan. Yung karanasan mo na iyan reveals a lot of things about you and how you respond and what you do with that fear. Yan po ang mahalaga dyan. Kaya yung fear was turned into prayer. Lord, I entrust everything to you. Yung fear was converted to faith, to submission, to complete surrender. Alam nyo, syempre lahat naman ang may sakit ang gusto kagalingan eh. Pero sabi ko nga, Lord, nakita ko naman sa iyong salita, nagpapagaling ka kung gusto mo, kung kalooban mo, kung aayon sa iyong nais. Pero at the same time, alam ko rin na ang karamdaman ay hindi limitasyon sa iyo. Si Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 no, illustrates that clearly. Alam natin yung experience niya, di ba? He prayed 3 times that the Lord will remove his thorn in the flesh. Pero hindi po yan inalis ng Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, yun. Nagbigay ng kalakasan sa akin yun. It reminded me of something very powerful. And ano po yung powerful na yun? Yung katotohanan na the grace of God is able to sustain you. The grace of God is able to carry you through. So we just have to trust Him. Na marahil may iba nga tayong preference pagdating sa kung paanong sasagutin ang ating panalangin. Pero syempre, dapat magpasakop tayo sa kung ano po ang gustong mangyari ng ating Panginoon. So siguro paminsan, hindi naman sa kulang tayo sa pananampalataya. Paminsan, takot lang tayong tanggapin kung ano po yung isasagot ng Diyos. Kasi alam natin na posibleng yung kahilingan at yung katugunan ay magkaiba. Hindi ba? Pero ang panghawakan po natin, hindi yung gusto nating mangyari. Ang panghawakan natin, yung katotohanan na ang Diyos na nangako ay may pag-ibig, marunong sa lahat, siya po ay maaasahan, masasandigan, at hindi man yung gusto natin ang ipagkaloob niya sa atin, makakaasa po tayo na yan ang pinakamainam at magsasakatuparan ng kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kaya nawa mga kapatid, if you are going through a crossroad of faith, ikaw ay sinusubok, ikaw ay may pinagdadaanan, let me assure you na ang Diyos natin, sangayon sa kanyang salita, may not always answer our prayers according to how we want our prayers to be answered. But let us have peace in the Lord, knowing that He is wise, He is love, He is in control. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de

0: hanggang marinig ng lahat. Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanika lang, lagot.
1: Sinasabi po sa Mateo 5:16 ay ganito po. Gayun din naman dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ako po si Aida Padilla at kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus ay hayaan po ninyong pasimulan ko po ang lahat sa ganitong mga tagpo.
2: Nakatapos din tayo sa ating service.
3: Purihin ang Panginoon sa buhay mo, Brother Daniel. Malaking tulong ito para sa ating mga gawain. Maraming kaluluwa ang madadala nito sa ating Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid.
4: Naku, Pastor, maliit na halaga lang po yan. At sana po, wag na lang ninyong ipaalam sa mga kapatid kung kanino po ito galing, ha?
3: Huwag ka mag-alala. Hindi man nila ito alam kung kanino galing ang salaping yan, alam naman ng Panginoon na ito'y galing sa iyo. Pero ito ang dapat mong malaman, Daniel. Maraming kapuspalad na mga kapatiran ang matutulungan nito, lalo na sa panahon ngayon.
4: Basta po, Pastor, sa gawain ng Diyos, handa po akong maging alulod ng mga blessings ng Diyos at maging kabalikat ng iglesia para po ito sa kapurihan ng Diyos.

0: Ano ka ba naman, Daniel? Kapag may pangangailangang pinansyal sa church, ikaw itong taong hindi pahuli sa pagbibigay.
1: Aida, meron naman kasi tayong ibibigay. At dapat mong malaman, kaya tayo binibigyan ng Diyos ng sobra-sobrang pagpapala, eh para ibigay sa ibang kapuspalad. Tayong alulod sa mga ito, lalo sa mga gawain ng Diyos. Huwag natin itong pagmalamot.
0: O eh, bakit meron din naman diyang misyon na kakarampot magpasweldo ah? Pero marami naman pera. Maraming natatanggap na support. Pwede ka rin naman sigurong ganun. Magpikit mata, hayaan ang ibang magbigay.
1: Aida, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag mong titipirin ang gawain ng Diyos. Dahil ang Diyos natin, maluhong magbigay sa mga anak niyang nangangailangan ng kanyang biyaya.
0: Pero Daniel...
1: Gaya ng baka. Huwag mong gugutumin sa oras ng kanyang pagigiik, di ba?
0: Pero hindi na ba tayo magtitipid?
1: O eh, ang biyaya ng Diyos eh. Gaya ng bukal. Hindi natutuyan ng tubig. At naniniwala ko na ang mga sobring iyan ay para doon talaga sa mga kapuspalad ng mga kapatiran. Mas mahirap yung alisin sa atin ng Diyos ang ating paglilingkod sa kanyang ubasan. Alalahanin mo, ang pagiging maramot ay instrumento rin niya ng Diablo para hindi lumago ang gawain ng Diyos. Magtiwala tayo sa karunungan ng Diyos.

0: Purihin ng Panginoong Jesus sa buhay mo, Sister Aida. Dahil nakasama ka namin ngayon sa pamimigay ng relief.
1: Oo nga po, Pastor.
0: Napakalaking tulong ang may babahagi ninyong mag-asawa sa gawain natin dito sa Islam area. At naniniwala akong malaking encouragement ito sa iba pa nating kapatira na pinagpala ng Diyos ng labis-labis. Yung iba pang may mga may kaya nating mga kapatiran ay susuporta sa gawain ng Diyos.

0: Aida, ito si Nerds, isa sa mga kabataan na sinusuporta ng church. Gusto ka niyang makilala ng personal eh. Kasi kilala ka lang niya sa kwento ko eh. O Nerds, siya ang ati Aida mo.
1: Eh ano naman ang mga kinikwento mo sa batang ito?
2: Mas maganda po pala kayo ate Aida sa personal.

0: maganda ang picture mo sa wallet ni Kuya Daniel. Iba pa rin sa personal. Mas maganda kayo.
1: Bolero ka rin pala, Nards. Akala ko ba nagbago ka na?
0: Totoo naman po ang sinasabi ko, ate. Masama po magsinungaling. Hindi po ba ang sinasabi sa Biblia, huwag magsinungaling? Liars go to hell. Dahil sinungaling po, mapupunta po sa impyerno.

0: Aida, si Nurse ang isa sa tutulungan natin. Kahit sa mga baon niya at sa mga tuition fee niya, buwan-buwan.
1: Teka, bakit tayo at ang church ang tutulong sa batang yun? Wala bang scholarship sa school nila?
0: Meron naman. Pero ang problema, hindi niya natin ang rule sa scholarship. Ngayon lang siya makakatungtong sa school eh.
1: Oh, eh, bakit siya papag-aralin pa? Baka nagtatapon lang tayo ng pera sa balon. Sayang ang pera natin at ang pera ng church. Pero, eh, dapat matalino siya sa klase. Wala ba siya mga magulang para siya papag-aralin? Pabayang mga magulang dapat ikulong.
0: Pero Aida, si Nurse ay galing sa Boys Town. Dati siyang laman ng kalye. Uli na siya sa magulang. Para malampasan niya ang gutom, gumagamit siya ng rugby o solvent. Isa siyang scavenger.
1: Ganun ba?
0: Oo, Aida. At kaya nga tayo narito ay para mag-mission sa mga tao rito. Sa mga out-of-school youth. Sa mga kapuspalad na pamilya. Dapat ang mga anak ng Diyos na gaya natin ang manguna sa pag-abot sa kanila na itinakwil ng lipunan.

Kami po na mga kasamahan ko sa Christian Fellowship Church ay naparito po sa inyo hindi upang kayo hikayatin na umalis sa inyong iglesyang kinaaniban o alisan ang karapatan sa inyong pinaniniwalaan at kinagisnang reliyon. Bilang inyong kapitbahay po at kabarangay, kami po ay naparito upang kayo po'y tulungan at punan po ang inyong kaalaman sa pagsamba sa Diyos na buhay. Ayusin natin ang inyong tamang relasyon sa Panginoon, gaya ng pag-aayos natin sa inyong mga bahay at pag-aayos ng inyong palikuran at basurahan. Alam po ba ninyo na walang sino man dito sa atin na gustong ang kanyang kaluluwa ay mapahamak o mapunta sa impyerno? Ang dagat-dagatang apoy. Siyempre, ang gusto natin ay sa langit tayo mapunta na kung saan ay naroon pa rin ang ating Panginoong Jesus. Pero may isang kondisyon. Dapat kilalanin muna natin ang Panginoong Jesus at papasukin siya sa inyong puso. At hayaan ang Diyos ang kumilos sa inyong buhay. Pagsisihan po ang inyong mga kasalanan at talikdan ang lahat ng ating mga kasalanan. Purihin po ang Panginoon.

0: Oh, di ka pa pala tulog?
1: Ay, Daniel.
0: Akala ko, sobra ka napagod kanina sa misyon. Ano ba inisip mo, Aida?
1: Eh, kasi di pa ako dinadalaw na antok eh. Hanggang ngayon eh, dama ko pa rin ang labis-labis kong kagalakan. Ganun pala yun. Sana noong ko pa ito natutunan at ipinamuhay yung tumulong sa kapwa.
0: Ngayon, nagkakaintindihan na tayo.
1: Oo naman. Kahit ganun ang amoy ng lugar, ang amoy ng mga tao, ang klase ng kanilang pamumuhay, nakita ko na pinagpala nga tayo ng Diyos. Pero hindi pala dapat manatili tayo ng ganito na hindi kumikilos. Makontento sa sarap ng ating pamumuhay. Dapat pala, ihaabot natin ang ating mga kamay sa mga kapuspalad na kapatiran. Dahil ito ang unang ginawa ng ating Panginoong Hesus.
0: Purihin ang Panginoong Hesus, Aida.
1: Kaya sasama ako sa iyo ulit bukas, Daniel.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Nag-i-enjoy ka pala rin, ha?
1: Sana nga umaga na agad para makapunta na ulit tayo sa misyon. Gusto kong bumawi sa mga kapatiran doon. Kasi labis kong pinagsisihan ang aking mga kamalian, Daniel. Ang aking mga pagkukulang, lalo na sa kagaya ni Nards. Papaano nga pala kung tapos ng misyon doon?
0: Bay, pwede naman tayong bumalik na bumalik doon. Hindi doon lang natatapos ang ating paglilingkod sa ubasan ng Diyos.

pagmamalimali ang aming kaligayahan ni Daniel sa pagtulong kay Pastor at sa gawain ng church, lalo na po sa lugar ni Nanarts. Tuwing Linggo ay tila umaapaw ang aking kagalakan sa paghahayo sa slum area. At sa biyaya ng Diyos, ang aming church ay nakapagtayo ng Women's Fellowship. Purihin po ang Panginoong Jesus.

0: Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Unang Juan 3:18.
1: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Jerry Peñaloza sa direksyon ni Joe Plasiego. Binigyang buhay ni na
0: Lita Loresco po,
2: Dean Camacho,
3: Josiah Asherda del Rosario,
4: Goli Rosales,
1: sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao, drama producer Jerry Peñaloza. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, "Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos." Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Jesus calmed the storm. He made the waves be still. The storm in our hearts can be quieted if we only rest upon the Lord. Rest. Rest. Cast your cares upon the Lord, for He cares for you. Relax. Sabi po sa Psalm 127:9, He calms the storm so that its waves are still. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, Panginoon namin na may likha ng langit at ng lupa, nagpapasalamat po kami kasi kayo po ang Diyos namin, kumakanlong sa amin. Although may mga panahon na pakiramdam namin, nag-iisa kami. But as we reflect on your goodness, Lord, there was never a day, a minute, not even seconds, Lord, that you left us. You are always with us. And thank you for the reminder to be relaxed, to be calm, just like your son Jesus, na punong-puno ng tiwala sa inyo, aming Ama, na ang lahat ng mga bagay, pag naglakip-lakip, ay para sa ikabubuti naming lahat, dahil kami nagtitiwala po sa inyo. Marami pong salamat sa mainit po ninyong pagyakap sa bawat isa po sa amin na meron pong mga dinaraanan na pagsubok. Dahil naniniwala po kami na kayo rin po ang magtatawid sa amin. Ito po ang aming panalangin na meron pong pasasalamat, may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang word sa atin, mga kaagapay, mga kaibigan, relax, kalma. Just like Jesus. Ano po, may we find comfort in God's loving arms. Iba-iba po man ang one word na description natin sa goodness ng Diyos. If I may say it again, may nagsabi, Jesus is hero, He is deliverer, healer, mighty, conqueror, gracious, awesome, redeemer, savior. And He is also a relaxed God. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Iingatan ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Awit 37-39. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala na iba.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: For most gracious Heavenly Father, blessed be your name. Thank you, Lord, for reminding us to have unity through humility. Lord, salamat sang imo nga pulong nga ikaw gamhanan, kag ikaw balaan, maluluyon, kag mataro nga Dios sa amon nga kabuhi. Heavenly Father, tonight we humble ourselves to you. Ginasurrender namon, Lord, among kaugulingon dira sa imo, na kun wala ka, O Diyos, wala gi kami sara nga mahimo. Nakita mo, Lord, ang amon huna-huna kag tagipusoon. Kag Lord, imo ginalantaw ang amon paminsaron kag amon tagipusoon nga may mga panahon, Lord God, na wala kami nag-unite sa imo mga bulaton, wala kami ginchinyanay bilang imo mga anak, tungod sang amon kakulangan, kag tungod sang amon nga bugal. Lord, patawara kami. Tinlui kami, Ginoo. Kagimua kami, Lord, nga takos, diba, sa imo nga atubangan, suno sang imo nga grasya, Lord God. Lord, you called us nga mangin united, mangin rooted and grounded, yet in a humble way. Hindi, Lord, nga magpataas kami sang amon kaugalingon. Sa sininga tinion, Lord God, thank you sang power and encouragement, Lord God, sang imo nga pulong nga nagahatag sa amon sang dako nga paglaom nga hindi kami dali-dali makapuyan sa pag-atiman sa isa kag isa bilang imo mga kaanakan. Kaginarimind mo kami, Heavenly Father, nga magbuligay, magpangamuyuay, magpinalanggaanay. Kay Lord, lapit ka na lang gid mag-abot. Kag gusto mo, Ginoo, nga ang amon kabuhi mangin suga, mangin asin sa sininga kalibutan. Nga mangin good testimony, Lord God, agud ang mga tawo nga wala pa nakakilala sa imo. Magatuo, Lord God, kag magasalig dira sa imo. Sa sininga tinion, Lord, ginadala ko sa imo atubangan, in the name of Jesus, ang amon mga prayer concerns. Lord, we pray nga mangin united ang tanan nga mga kasimbahanan, Lord God. Ang tanan nga Kristuhanon nga kasimbahanan. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Nga ang kamatuoran nimo, Ginoong Gospel of Salvation, the Gospel of Christ, mangin united kami, Lord, sa paghimo sang imo nga mission kag amuna, Ginoo, ang pagsangyaw sang imo kamatuoran. Buligi kami, Lord, nga amuna ang amon tutukan. Kag mag-insindihanay kami sa piyak man, Ginoo, sang amon, Lord, nga mga different practices sa amon kabuhi. Buligi kami, Lord, nga mag-align sang amon kabubuton suno sa imo katuyuan. Heavenly Father, thank you sa paggamit mo sa radio ministry. Thank you, Lord, nga ikaw magapadayon, pag-bless ang FABC and DYVS Ministries, Lord God, through the power of your Holy Spirit. I pray man sa tanan yung mga radio ministries, Lord, nga nag-preach, nag-share sang imo, Lord, nga pulong, sang kamatuoran. We pray sang unity. We pray, Lord, nga ikaw mag-unite. At the same time, himuon mo ni Lord yung mga channels of blessings. Agod ang wala pa, Lord, nakabati sa imo pulong, Lord God. Magatuo. Kag Lord, magasalig, dira lang sa imo. That he would confess upon their mouth, Lord God, that you are the Christ, the Savior, the Lamb of God. I pray tonight, Heavenly Father, sang up 987 man, GYFRFM, Life-Changing Cebu. I pray, Lord, sang imo guidance in selecting the right contractor to oversee the structural reinforcement and repair sang broadcast tower. We pray, Lord, nga ikaw mag-provide sang needs sang Life-Changing Cebu, Lord God. Even sa 1116 DXES, your community radio Sambuanga, we pray sang financial doors, Lord God, sufficient funds to purchase a new operation vehicles. Lord, we also pray nga ikaw man ginumaga protect man sang staff and even ginumaga tek sang good health sang community radio Sambuanga, Lord God. We also pray man, Heavenly Father, sang FABC mobile apps. We pray sang increased listener engagement And for more people to download the mobile apps of 702DZES, the new J-App, 987, and 98.7DZFAFM. Heavenly Father, use these mobile apps of FABC for your glory. Lord, we pray nga ang mga person nga in charge there, you empower them through the power of your Holy Spirit. Lord, we also pray man sang FABC Life Connect, a mental health wellness forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce P. Yap Go, Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. Lord, we pray nga ini makabulig Ginoo, ining mental health awareness and wellness, Lord God, makabulig labi na gid Ginoo sa mga person nga grabe ang depression and anxiety, Lord God. Lord, ikaw lang gid ang makahatag sang peace of mind and joy Ginoo sa ila tagi pusoon. We also pray man, Lord God, sa imo anointing of your Holy Spirit, the special ministries and support teams, the administration, human resources and finance. We pray, Lord, nga mag-release ini sang imong guidance concerning the properties, ang right permits, Lord God. Lord, we pray nga ikaw mag-bless ini nga buluhaton. And even, Lord, salamat sang imo kaayo, kag sang imong grasya, Lord God. Praise God for the finalization of the 2026-2027 budget and ministry plans. Thank you, Lord God, nga ikaw Ginoo ang naghatag sang kaalam kag kahibalo, labi na gid sa mga staff nga nagtrabaho sini. We also pray, Lord, sang discernment in hiring person-driven applicants nga may mission calling siya, Lord, halinggid niya sa imo. We also pray man sang selecting the most suitable HRIS and meeting key compliance and planning deadlines. We praise ang leadership, we praise ang wisdom, strength, and guidance for CEO Luis Miguel Castillo, his family, the board, the core leadership group, and the legal counsel. We pray, Lord, sa effective implementation sa strategic plan in the digital space and for the successful rollout of network-wide initiatives. Heavenly Father, ikaw mag-bless, Lord, sa sininga plano, sa iban sa ilang implementation, Lord God, ikaw magid magapakigupod man sa ila. Heavenly Father, thank you nga ikaw man, Lord, maga panalipod sa amon nasyon Pilipinas. Lord, we pray for spiritual revival sa amon nga nation. Nakita mo Ginoo kon ano, Lord, ang kakulangan sang amon nga mga leaders. Pero salamat, Lord, nga sa imo nga grasya, sa imo kaluoy Ginoo, nagapadayon kami sa gihapon sa pagsalig dire sa imo. Lord, we pray nga ikaw mag-preserve sa kabuhi sa among mga kapwa Filipinos. Nakita mo, Lord, yun ano ang kataason subong sa mga balaklon. Inakita mo, Lord, yun ano kamahal subong Ginoo sa amon nga mga, Lord, mga basic needs. But ina, Lord, inatugyan namon ina diba sa imo. Igatuo kami that you are the good shepherd nga mag-provide, Lord God. Kag Lord, i-increase man ang amon nga faith diba sa imo. It has been said, Lord God, it has been used nga nag-rising global oil prices amid the escalating conflict between the US and Iran. But despite sina, Lord God, nagapangamuyo kami nga ikaw mag-sustain sang imo mga kaanakan sa bilog kalibutan. Even nagtaas na Ginoo ang oil, but we also pray, Lord God, nga ikaw Ginoo mag-provide sang amon kinahanglanon. Labi na gid, Lord, sa amon, Lord, nga Philippine economy nga naagyan pag isang tropical storm ni Quiapo, expected to affect Northern Luzon on July 25, bringing some stormy conditions in Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, heavy rains, Lord God, with gusty winds to Ilocos Sur, La Union, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region. Lord, we pray nga ikaw mag-preserve sang amon mga kapwa Pilipinos. Nga hindi sila, Lord, matamaan sang flash floods, landslides, strong winds. Lord, we pray nga ikaw Ginoo magahatag sang preservation sa ilang kabuhi. We also pray man, Lord, sang conflict between the Middle East and USA, Lord God. We pray sang peace that the United States Magahata Ginoo sang proper Lord nga way nga mastap na ni Ginoo ang mga war, Lord God. Lord, we pray nga ikaw magahatag sing kaalam kay President Donald Trump is considering broader military action against Iran. So Lord, we pray nga ikaw magapatunga Ginoo. Lord, kadamo naman sa mga civilian, Lord, ang madulaan sa pangabuyan. The same time, Lord, kabuhi naman ang kabayaran. But ina Ginoo, nagatuo kami sa imo. Nga ikaw gid Lord ang Dios nga hindi bungo kag hindi bulag. Kag Lord ini naga-create pagid Ginoo sang kahadlok, naga-create Lord sang anxiety and depression. Kun magsugod naman Lord ang Middle East kag USA Ginoo sang war. So we pray Lord nga ikaw magapatunga sini in the name of Jesus. We believe, Lord, nga sa imo, wala gid sang imposible. Hatagi kami sang kalig-on kagkabakod sa panahon nga mag-abot man Ginoo ang mga dagko pagid nga mga pagtilaw sa amon kabuhi. Even the Kyrgyzstan, we praise ang FABC team in Central Asia that the power and the word of the Lord must be spread, Lord God. Despite man Ginoo sa electrical substation, despite sang repeated failures, Lord, we pray ikaw maghatag sang favor, a good ma installation, Lord God, sang project Ginoo can be completed. We pray sang fully restored so that the gospel of Christ may be shared throughout the area sang Kyrgyzstan. We pray also sang Indonesia. We pray for the power of your Holy Spirit, that the power of your word, Lord God, through sharing sang social media about Christian conversion, Ginoo, magahatag sang kasanag sa kabuhi sa mga Indonesian people, that they may know Christ more and more. Heavenly Father, nagatuo kami sa imo. Tagnagapati kami, Lord, sa imo. Nga ikaw lang gid Lord ang makahimo milagro sa amon kabuhi and even sa amon mga pastors, even sa amon mga workers from Luzon, Visayas and Mindanao, and even sa lives ng amon mga missionaries. Protect their lives, O God, and protect their family. Thank you, Lord, for hearing our prayers. All glory, honor and power belongs to you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ophelia Panyergo from Iktos Sabaw and from Iktos Kabakungan. God bless and good night.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines. As authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators, Reynold Apohin, NTC License 02-1PVI-25768, Julie Sobi Belleza, NTC License number 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. Thank you for listening. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Now signing off.

0: Maayo gid nga gabyan kag mga palangga nga tagpalamati. Welcome diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Salamat gid sa Dios nga ining inyo kubos nga alagad makaupod naman sa inyo diri sa morning prayer. And before kita magpangamuyo, opdi niyo ko anay, explain ako ng Psalm 72, 5 to 7 sa aton malipot lang gid nga meditation sa sininga aga. Pamatiin niyo kay akong basahon, they shall fear you as long as the sun and moon endure throughout all generations. He shall come down like rain upon the mown grass, like showers that water the earth. In his day, the righteous shall flourish and abundance of peace until the moon is no more. Now, kung atong siya lang tawon, ang verse 5, nagahambal ini sa isa ka kingdom that inspires reverence. So, amunang hambal na diri, they shall fear you as long as the sun and moon endure throughout all generations. Meaning, kung aton makita diri ang reverence, ang worship, ang obedience, ang respect toward God, makita naton diri, it's because ang matarong amoya ang nag-lead, especially sa sining mga katawhan nga nag-honor sa isa kabuhi kagamhanan nga Dios. So this reverence will continue as long as the sun and moon exist, an expression of enduring generation spanning worship. Actually, kung imo sa lantawon, this is a messianic fulfillment nga no human king can produce universal and everlasting reverence but Jesus Christ alone, mga hinigugma. Kaya ti, kung ato siya lang tawon, ang palaaboto niya nga kingdom is eternal. And this kingdom, siling niti sa Luke chapter 1 verse 33, pagkatao ni Jesus Christ, ini nga kingdom, wala inis ang ginatawag katapusan. And every generation can know and worship Him. Meaning to say, a godly leader points people to God, not to himself. Ang verse 6 ganit nagambal diri, a king who refreshes and revives. Nagahambal ini sang isa kahari nga nag-restore, nag-revive, and so on and so forth. Ang nagahambal diri, he shall come down like a rain upon the mown grass, like showers that water the earth. Nagahambal ini sang isa balaka grass, no, freshly cut nga sa diin na quickly dries out and kinanglan sang ulan para nga mabuhi liwat. So the king's righteous rule is compared to life-giving rain. Kung ang isa ka kingdom abiyan kay ginigugma ang nag-rain, hindi matarong, may ara ginatawag chaotic nga hitabo nga matabo. Kaya iti, kung aton siya lang taon, despite of the fact nga ining verses, ambal na akong kagina, this is the messianic fulfillment na hanungod sa kay Jesus Christ nga nag-refresh sang tagsaka nagapangasubo, nagakaluya nga kalag. Kag-hambal ni Dre, nagahatag siya sang spiritual life, nag-restore siya sa mga broken, nag-nourish siya sa mga tao, and as a rain revives the earth, Christ also revives the heart. So amo na aton nga Ginoo abyan kag mga hinigugma nga kon aton ilalantawon sa aton nga pagpangabuhi, when we feels dry and barren, Christ brings renewal and hope. Kiti amo magina di ang iyang ginahambal. Ti amo na yang aton nga Ginoo, amo na yang aton nga Dios nga ginakilala, ginalagad. That is why paglabot sa verse 7 ang ambal diri, in his days the righteous shall flourish and abundance of peace until the moon is no more. Nang iabot sing ganon sini, under the righteous leadership, the righteous prosper spiritually and morally. May ara ginatawag kalinong, then this peace will prevail. Kag abiyang kaginigugma, makita natin diri gani ang peace bala, shalom sa Hebrew, nga naga-includes ini isang wholeness, well-being, security, and harmony. So under the Lord Jesus Christ, mas nami gali abiyang kaginigug mga si Jesus Christ ara sa aton tigi pusoon. Kag ang tagsa-tagsa ka mga tumloo will grow and bear fruit. May kalinong at the same time secured. kag sa iyang paghari will culminate in perfect peace. Abiyang kaginigugma. So diri naton makita nga ang kalibutan nagalungsang peace, ang lasting peace. Kag abiyang kaginigugma akong ihambal sa imo, makita lamang ini sa kay Jesus Christ. Amo ina nga sa before kita magpangamuyo, basi bala wala ka pa sang relasyon sa iya. Bato na si Jesus Christ, kaya mo ining makatahatag sang matutuod nga kalinong. Tuuhi siya nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, kag alagara siya sa imo bugos nga kabuhi. Kaya ang kamatuoran abiyang kaginigugma, siya lang gid ang makahatag sini. Wala na sang iban. So manami nga pahariun naton si Jesus Christ sa aton tigipusoon. Kay siya amo ang buhi, gamhanan, makatilingala nga Dios, bisan pa sa paghatag sang aton tagsa-tagsa ka mga kinanglanon kung pahariun naton siya sa aton tagipusoon.
1: Mag-pray kita. Father, salamat gin nga amo ina ang mga butang nagadalasang kahimayaan kag nagasabat sa amon sa tion sang amon pangamuyo paagi sa sining mga palangamuyuan anuman nga mga palangamuyuan nga gin hatag namon Ginoo kag gindulong namon sa imo Heavenly Father, paagi sa isa kaputli, sa isa katagipusoon amay nga langit nun, nga imo gin patawad. Salamat gid Lord. And salamat gid sang accomplishments ilabin na gid Ginoo sa 1143 DZMR Missions Radio sa Isabela, Ginoo sa Santiago. Salamat man Lord sang CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, 97.5 DYFE FM Onang Tugon ng Pamayanan sa Tacloban. Thank you Father God na ikaw gid nagpakamaayo, nagupod Ginoo bisan pa sang imo nga pag bless sa mga staff, volunteers, partners and their families Ginoo. Amo man sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Salamat gid Ginoo. 1233 DYVS, the sweet voice of salvation Ginoo sa Bacolod. Salamat gid. Padayon kami nga nagpray sang fundraising project updates Ginoo sang 1143 DZMR. Ikaw gid ang magapakamaayo, ilabi na gid sang imo padayon nga katutom sa pag-provide sang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon sa 678 radio units funded as of July 9. Salamat gid Ginoo. And 1,000 PM radio fund drive. Nagapadayon kami sa pag-pray sini nga damo ikaw sang tandugon kag gamiton para amay nga langit nun sa sini Ginoo nga project. Padayon man kami nga nagapray Father sang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kabay pa nga ang imo guidance ilabi na gid sa pagpili sang nagakaigo nga contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. Ikaw gid ang magapakamay. 1116 DXAS, your community radio Ginoo sa Zamboanga. Ang FABC mobile apps, ang amuman Ginoo ang 702 DZAS, the new J sa app 987 and 98.7 DZFE FM. Ikaw gid ang magapakamayo, magaupod Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. And we continue to pray Father. Ilabi na gid ang FABC Life Connect. Nagapray kami for the preparations and promotion of the upcoming Life Connect Ginoo. Breaking the Cycle, isa ka mental health wellness forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce Piap Go. Kag subong man Ginoo ang Christian counselor, educator, author and mental health advocate. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo. Nagapray man kami Ginoo nga ikaw gid ang mag-upod bisan pa may nga langit noon sa 702 DZAS agapay ng sambayanan sa Manila. Amo man Ginoo sa 98.7 DZFE, the master starts Ginoo sa Manila. Nagapray kami sang kaalam bisan pa man Ginoo ang impeachment proceedings amid the current political climate. Kagasuman subong man Ginoo kaalam discernment for the programming team as they prepare for the coming SONA coverage Ginoo, and for grace to report fairly, accurately and without bias amay nga langit noon. Nagapray man kami Ginoo subong man sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago sa Isabela. kabay pa nga ikaw gid ang magaupod kag bisan pa man Ginoo ang PM Radio Distribution in Bacnor, Burgos, Isabela sa palaabuton nga August 1, 2026. Ikaw gid ang magaupod, magapakamaayo, and nagapray kami Ginoo sa care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Padayon kami nga nagapray sa Adapt School Pro Outreach kaga ang medical and dental mission Ginoo, Bible distribution, sharing of God's word will bear lasting spiritual fruit and open doors for ongoing discipleship. Nagapray kami Ginoo sa imo guidance, anointing for Pamibi Can Banwaan this coming July 10 Ginoo, that the broadcast will encourage prayer and bless our nation, schools and families. Amay nga langit noon. Padayon man kami nga nagapray nga ikaw gid ang magaupod bisan pa sa 97.5 TYFE FM unang tugon ng pamayanan sa Tacloban. The same thing Ginoo sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Padayon ginamon Lord nga ginadangop sa imong mga tilan, sa imong mga kamot. Especially Ginoo ang FABC Sunday will strengthen partnerships with local churches and foster unity in sharing the gospel. Nagapray man ko Ginoo for a refreshing and meaningful staff recharge Ginoo. This 15 and 17 San July, bringing renewed strength, fellowship, and vision to the DXAS team. Amay nga langit nun. Padayon man ko nga nagapray Ginoo, sini nga time ang Muslim listeners will have open hearts to receive the gospel and come to know Jesus Christ. Nag-pray kami, Lord, ikaw gid ang magapakabayo, ikaw magaupod. And the same thing, Lord, sa 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice, sa Cagayan de Oro. Nagapadayon kami, Ginoo, sa imong guidance, favor as preparations continue for the DXJL anniversary. Unity, wisdom, and harmony among the team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. Nag-pray man kami, Lord, continually sa 1197 DXFE, the Good News Radio sa Davao. Amuman Ginoo sa 106.9 DXGRFM, Radyo Gandingan sa Cotabato. Lord, padayon kami sa pangamuyo sa recharge retreat and team building on this July 10 and 11. May everyone return home safely and refreshed bodies, renewed spirits, and strengthened unity. Nag-pray man kami Ginoo sang wisdom, guidance, and creativity as we produce digital content that effectively reaches our Muslim audience. Amay nga langit nun. Padayon man kami nga nag-pray, Lord, sang 106 or 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Lord, ang isa ka meaningful spirit filled nga recharge of DXKI team on July 10 to 12, 2026 sa Tupi Ginoo South Cotabato, and may this be a time of spiritual renewal, refreshing fellowship, and strengthened unity. Nagapray kami Ginoo sa imo protection, safety, and good health throughout the retreat. Amay nga langit nun. Nagapray man kami Ginoo sa mga special ministries and support teams like Papuri Music Ministry, ikaw gid ang magapakamaayo, magaupod. And we pray Father for the upcoming ministry partnerships. Nagapray kami for the continued strengthening of church partnerships and for new opportunities to share the gospel through music. Padayon man kami nga nagapray Ginoo sa imong guidance, provision as we prepare for the upcoming Papuri concerts and events, and that He will continue to expand Papuri's reach through streaming platforms. Amay nga langit nun. Ginapray man namo ng shortwave broadcast, ang SBX, ang strength, protection, safety over the station and its staff. Kagasubong man Ginoo ang continued provision as we faithfully utilize shortwave broadcasting alongside avoiding or evolving digital technologies. Amay nga langit nun. And padayon kami nga nag-pray sa amon nga nation, ang especially ang eruption Ginoo sa Canlaon volcano, ang affected Ginoo ang mga nearby communities including parts of Cebu. Nag-pray kami sa imo protection, imo nga pag-ubod, and padayon man Ginoo ang National nga Historical Commission of the Philippines in HHCP and rejected claims that Batanes belong to China and calling them baseless and historically inaccurate. Muli giman Ginoo ini nga mga duog kag bisan pa man amay nga langit noon ang the Philippines in 1783 and has remained under continuous Philippine sovereignty. The commission joined the DFA, the NDAFP, and NAC, you know, affirming the Philippine sovereignty over Batanes and indisputable and non-negotiable. Nagapraygi kami, Ginoo, nga ikaw gid ang magabless. Amuman, Ginoo, sa Middle East, sa USA, kag subong man, Ginoo, ikaw gid ang magapaluntad sang kalinong, kag ikaw gid ang magaupod, kag magapakamaayo, Ginoo, bisan pang sa Russia, sa Gaza, kag sa Israel, amay. Kanisabta kami sinengamon pangamuyo, Lord, kinapangayo namon inisi mo mga kamot, kagabay pa nga ikaw magahatag. Amunyamon pangabay, in Jesus' name, Amen. Madam, okay nga salamat abiyan sa inyo nga pagupod. Ining inyo kubos nga lagad, Pastor Beach. May God bless us all.
2: The time right now is exactly 5 o'clock.

wala kita sing bahin sini. Kay una sa tanan, wala sing isa sa aton nga takos nga makabaton sang sini nga kaluwasan. Kay ikadwadra, wala sing isa sa aton nga makasarang sa pagbulig sa aton nga Ginoo agud nga makaangkon kita sang kaluwasan. Amo ining ang pulong ginagamit dra sang aton Ginoo, amo ang pulong nga grace. Bugay, unmerited favor kag subong man sa aton niya nga pagkaboy Kristohanon, bugay man ang kinanglanon naton. Kag ambot silingon sina divine enablement. Wala sing anuman ibutang nga takos kita ang hatagan sang kaluwasan apang ginhatag sang Dios. Kay di lamang amo sina ining kaluwasan na ginhatag niya sa aton magapadayon ini tub-tub sa ginrian sang aton Ginoo. Kag may kasiguruhan kita kay nga aman tungod indi ikaw kag ako ang nagapadayon sang sini nga kaluwasan kundi si Kristo Jesus man mismo. Amoy niya kung aton ngilang taon sa pulong sa Ginooya nagambaldra ang aton Ginoong si Kristo mismo. No man shall pluck them out of my Father's hands. Ano ba't silingon sini? Wala sing anuman, sing sinuman, nga makasarang sa pag-agaw sa aton sa kamot sang aton nga amay. Ina, kasiguruhan naton ina, nga indi madula ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa aton kay siya man ang nagapadayon sini. Kay kun itugyan nilang sa aton, ambot kon maisa kaadlaw ang aton kaluwasan sa aton. Madula dayon siguro. Kay ti makasasala kita kag wala sa aton sang ginatawag naton dira kinaugali, kinaiya, kinaagman nga aton nga mapadayon ini. That's why kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, Jesus paid it all. Ang tanan-tanan, hindi lamang gikan sa gahom sa sala, sa kulipnan sa sala, kagbisan pa ang kapahamakan sa sala. Ginkuha kita san Diyos, gikan sa sina nga butang, pagadto sa iya nga himaya. Ti gabay pa nga malipayon kita. Kay amo inaya ang plano sa Ginoo. Gapangabuhi kita bala nga wala sing kasiguruhan kabudlay. Ginakulbaan kita. Madamo sa butang ginapalibuga naton. May pagpangduwa-duwa kita. Kahit di wala sing kasiguruhan. Irabinigid bala nga inang nagapuyo ka sa isa kabalay. Nga ginapapuyo ka lang dira. Tapos sambalon ka nga, sige puyo lang dira. Pero basta, ano oras? Ano tsimpo? Pwede ka namon mapahalindra kung gusto na namon niya kwaon. Wala na abiso. Insigida diyon, ura mismo. Halin ka diyon. Di ka budlay man na. Nga klase sang reglamento. Kay wala kasiguruhan sa atong espirituhan ng pagkabuhi. May kasiguruhan kita. Tungod, ang aton Ginoo si Kristo nga naghatag sa sinikaluasan, magapadayon man sini. Kay nga man, iya nga ginbayaran ang silot sang aton niya sala sa kabugusan sa tanan-tanan. Kagtungod sina ang aton niya kailuwayan batok sa sala sa tanan-tanan man nga aspeto sang aton kabuhi. That's why even the Word of God encourages us to live our lives to Him who gave His life for us. Sino ina ang aton Ginoong Kristo? Jesus paid it all. Now magapadayon kita sa aton subong pagpamalandong kag sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag ang aton naman bag-o nga series Windows to God's Heart. Amo ining aton nga pagtuon kag nasintro ini sa mga nagakalain-lain nga mga palanggiran, parables, nga ginatudlo sang aton Ginoong Hesukristo. Kag paagi sini, aton nga masaksihan, kag masiplatan ang tagipusoon sang aton

0: nga Ginoo kag Diyos. Kag diri man naton masapuan sa sini nga pagtuo naton kun ano gid ang tinutuyo sang ginatawag naton parables. Now, naibaluan naton nga ang mga parables ang aton Ginoong Jesucristo yara na sentro sa New Testament sa ginatawag naton Gospels. Ila binigid ining ginatawag naton nga Synoptic Gospels. Kay kun aton niya nga isisaon ang Biblia, may yara duwa ka ginatawag naton dalgo nga bahin, ining dako nga bahin ginatawag naton ining Old Testament kag subong man New Testament. Kag ang New Testament natunga man ini siya sa apat kabahin. Kag ang nauna dira nga bahin amo ang ginatawag naton Gospels: Matthew, Mark, Luke, and John, no? Kag sa sina nga mga apat ka mga kasulatan diri naton makita ang mga ginpamulong kag ang mga ginbuhat sang aton Ginoo Jesucristo ilabinagid sang ginpadala siya sang Amay sa paghimo sang iya nga dutan-on nga buhaton kag amo ini ang pagtubos sa katawhan gikan sa ila nga mga kasalanan. So, amo ina makita naton suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo may ara mga 30 tubtub 40 ka mga parables nga gintudlo ang aton Ginoong Jesucristo. I know nga sobra pagidri ang iya nga gintudlo apang ang mga parables lamang nga para sa aton labing importante kag amo ini kinang nanon naton amo ini ang na include sa sini nga account diri nga makita naton kag ang patod gid mga 35 ka mga ginatawag naton parables kag suno man sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo ilang nga nasapuan nga may ara tatlo ka ginatawag naton pinagid kakilala nga mga palanggiran, most well-known parables. Kag siguro ko naman kot kita parables, may ara man sa inyo pangunauna subong sa mga palanggiran nga gintudlo sa aton Ginoo Jesucristo nga inyo man niya nabalaan. Kag ayan, ining tatlo diri nga imensyonar na kon, isa diri o kundua o kung tanangid, nahibaluan niyo man ini. Ang una ko no, amo ini ang The Parable of the Good Samaritan. Siguro kadamaan sa aton kay balugid sa sining istorya, no? Sining The Good Samaritan. Ikadua, kagtamaan naman ini ka famous gid, no? The Parable of the Prodigal Son, no? Atong anak nga mausikon. Kung madumduman niyo pa, no? Amo ato ang isa sa mga ginatawag natong pinaka-common gid nga parables sa Biblia. Kag ang ikatatlo, amo ini ang The Parable of the Sower. Ining paanggid sang manugsabog, no? Amo ining makita naton diri. Now, ini sila mga ginakabig ini nga mga parables nga well-known aton gid madamo sa aton ang nakaibalo kag nagkabati sang sini nga mga palanggiran. Apang sa piya kabahin, ambot kon aton gid nga naisairan kon ano gid ang kahulugan, anong tinutuyo sang sini nga mga palanggiran diri. Now, may isa man ka manuguli kag para sa akon isagid ini kadako manya butang nagbulig sa akon nya maintindihan nakon ining ginatawag naton parables nga sa kadamo sa mga pamaagi nga pwede man makatudlo ang aton Ginoo nga ang nagstorytelling siya nga ang naghatag siya sang mga leksyon paagi sa mga parables. Now, sa ginambal naton abot kung madumduman niyo pa sa naligad ni adlaw, ano ang aton simple definition sa parables? Parables are earthly stories with heavenly meanings. Ang mga palanggiran o kon mga parabola gingamit ini sang Ginoo. Isa ini ka dutan-on nga istorya apang mayara langit nun. nga kahulugan o konminsahi pagtulunan sa mga nagapamati sini. So amo ining tinutuyo gid sa ang ginatog na ton parables, agud magtudlo kagaging gamit ini sa Ginoo kay may mga espirituhanon nga butanga hindi naton madali-dali maintindihan kag mahangpan kag kinanglanon sang aton Ginoo sang mga palanggiran, mga butang nga nakita naton, naibaluan naton kag paagi sini gamiton sa Ginoo nga mapaanggid o kon mahalintulad ang ina nga mga butang sa mga espirituhanon ni kamatuoran nga dapat niya itudlo sa aton. So, ari kun aton gid nga lantahon no ang mga parables o kun mga palanggiran do katulad ini siya sa isa ka bintana kag sa isa ka espiyo. Ang bintana kun buksan mo kag magtangla ka langit ang imong makita. Ang espiyo kun magtan-aw ka ti ang imoy tsura makita mo eh. Kiti, amo na gani gintawag siyang espiyo. No, ano ba't silingon sini? Ang mga palanggiran, parables, ginsaysay ina sang atong Ginoong Kristo agud matudluan niya kita kung sino ang aton nga amay ngayara sa langit. Ano sino siya? Kag kung ano ang iya nga mga patakaran, mga plano, mga tinutuyo, kag kabuton, hindi lamang sa mga katawan sa sinikalibutan, kundi sa bilog niya nga tinuga. Amo ininga kon atong ilang taon, parables are like windows. Why? It helps us see who God is. On the other hand, parables are like also mirrors. Ano ya ang espiyo? Ti ang espiyo nag-repektar dra ang imo kag akon nga nawong. Ang aton kaugalingon, makita ta ang aton kaugalingon. Matuduan kita sa Ginoo kung ano gid kita sa tubangan sa Diyos. Kay man kita yung atawo, may panguna-una man kita nga aton. Kag masami ang aton panguna-una sa aton kaugalingon, tam-an kataas. Kag ang makahatag lamang sa aton sang matutuod nga bili naton, ang makapahayag sa matutuod nga kahimtangan naton, wala na sang iban pa kundi ang aton nga Ginoo. That's why kung aton nilang taon, ginatuduan kita dris ang aton nga mga matunan sa mga parables nga paagi sini makita naton ang aton kagulingon kag subong man kun ano ang Dios sa aton nga kabuhi. So lantaw naton ay sa aton nga pagtuon sini kay background pa lang ini kag introduction pa lang ang aton nga pagtuon sa sini nga ginatawag naton diri parables. May tatlo sa ginambal nakon nga ginakabig ini most well-known parables: the parable of the good Samaritan, the prodigal son, the sower. Amo ini ang mga tatlo ka mga parables. So magadto kita sa sower. Mark chapter 4 verse 1 to 20. Kag ang aton nga passage of the day, upod ra siya. Verse 11 to 12 ang aton nga ginabasa bag-o gid lamang. Kag naibaluan aton ang istorya dra sang sini na parable of the sower. Maisa dra ka manugsabog. Ayan, mangunguma ini siya kag nagsabog siya sang binhi sa mga nagakalainlain, mga apat ka nagakasari-sari nga mga duta. Suno sa sini nga istorya diri. Ang binhi nga nagtupa sa higad sang dalan, nagabot ang pispis kag nagtuka sini kag nagkwa sang binhi. Ti ano ya ang ikaduwadra sa batuhon? Tungod batuhon ini nagtubo man, wala na kapanggamot, nalaya. Ti ang ika tatlo diri sa mga talungon. Damo tunok. So ano nga tabo? Nagtubo man apang tungod sang damo nga tunok na patay ini. Wala nakatibawas na lumos ini. Amo inang ginambal sa pulong sa ginoo sa aton. Kag ang ikaapat dira amo ang samaayo nga duta. Anong natabo? Nakapanggamot, nagtubo, kag nagpatubas. Ang pamangkot, ano ang kahulugan sang sini nga pagpaanggid diri? Kung aton gili nga lang taon, ining mga binhi diri, amo ini ang pulong sa Diyos. Kag ang mga nagalilain nga duta, amo ini ang tagipusoon sang tawo. Ti sa apat kasay isang tagipusoon tatlogid ang wala nagbaton sa pulong niya. Isa lang ang nagbaton sini. Ano ang buot silingon? Ano ini ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Ang kamaturan din nga makita naton sa ginabalaton katulad ini sa bintana. Nga makita naton ang Diyos kung paano niya ginadumalahan ang iya nga ginharian. Amo ini ang ginharian sang Diyos. Kang ginabala diri sa aton, ang ginharian sang Diyos, yara sa duta nga maayo. So amo ini ang kamatuoran diri, naulang taon naton ina sa madason ni broadcast naton, apang ang leksyon diri nga makita naton, katulad sang sini nga palanggiran, makita naton ang Diyos. Makita taman naton kagulingon. Kung maayo ikaw, nga duta, ano ang pagpatubas nga yara subong sa imo? Amo ining leksyon diri nga makita naton. Now, ikadwa diri, the parable of the good Samaritan. Madunduman niyo pang ining parable diri, maisa ka tao nga naga panlugayaw. Isa ini siya kahudiyo. Sang hinali lang, may mga buyong nga nagbangga sa iya, gin saputi siya kag bisan pagani nga ang iya nga mga panapton kag ang iya nga mga ginapanagihan ginkawat sa iya kag ginbilin siya nga do patay na sa tunga sang dalan karon may nag-agi nga duwa ka mga tawo diri amo nang ginambal diri sa bilusaton isa diri amo ini ang saserdote kag ang ikaduwa diri Libyanhon Levite. Mga religious leaders ini, mga maayo ini nga mga tawo nga ginatangla gid sang mga katawhan sa unang panahon. Apang nunutabo sa ila, ginlikawan nila ang ini nga tawo. Wala sing anuman nga butang nga na kahatag sa ila sing kaluoy nga magbulig sa sini nga tawo. Ikatatlo nga nag-agi, isa ka Samaritanhon. Sang unang panahon, kung ikaw isa ka Samaritanhon, ginakabig ikaw nga di matinlo, outcast, ginapabayaan ka, wala ka ginasapak, kay hindi ikaw ya maayo nga tawo. Pero suno sa sining istorya, ginbuligan siya sang sininga Samaritanhon. Ano dra ang makita naton nga leksyon? Ang ining istorya natabo ini tungod sa isa ka pamangkot. Who is my neighbor? Ang sabat diri, ang aton nangin isig katawo, amo ang tawo nga nagpahayag sang kaluoy. Ikaw kag ako, mangin maluluyon kita sa aton isig kapareho. Amo ining pagtulunan nga makita naton kay ang aton nga Diyos, maluluyon, dapat mangin maluluyon man kita. Again, window, mirror. And then ang katapusan diri, the parable of the prodigal son. Tinaybaluan niyo man ang ini nga palanggiran diri ang ining amay amo ining aton nga Dios ining manghud nga bata nga ginkabig diri nga prodigal son nagapayag ini sa isa ka makasasala nga nadula kag ining kamagulangan nga bata diri amo iniya ang nagapakamatarong nga tawo self-righteous man. So kung aton nga lang taon, diri naton makita nga ang inigali nga istorya nagatudlo ini. It is a window to see the unconditional love of God. And at the same time, it is a mirror allowing us to see our depravity. Ang aton pagkamakasasala, ang aton nga pagkabugalon. Amo ining makita naton. So again, the point is this. Parables are windows and at the same time, mirrors. Kagabay pa nga sa kada, basa naton, tuon naton sa mga naglilain nga mga palanggiran sa aton Ginoo. Magkapabilin ang ini kamatuoran. They are windows to help us see God and at the same time, mirrors to see ourselves. Palayuno naton ini sa madasyon naton ni broadcast. Iniya inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Padayon kita sa aton nga pagtanupangon sini. Ano dirig pala ginhambal sa Acts chapter 21 or Acts chapter 1 verse 8. Ini isa ini ka kadinalan sa kasulatan nga ihan madamo sini sa mga Kristuhanon kag madamo sa aton ang nakamemorize sini nga nagasiling. "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Now, ano ba ini ang lesson nga makuha naton mga kauturan? Ini nga bersikulo nag-embrace ini sang ginatawag naton ning kapid bala nga tema or twin themes sining ginatawag naton bugos nga libro sang binuhatan o kun sang Acts. Ini ang misyon ni Ginoong Hesukristo nga magpadayon is continued panaagi sa buluhaton ayhan sang iya espiritu nga ang ibalan ng espiritu amo ini ang nag-empower, amo ini ang nag-enable, amo ini ang naghatag kusog sa mga disipulo nila niya, disciples, followers, di ba? Kita disciples, followers, da sang iya nga magpamunga ukon magbear sang panaksihon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga ginhambal naton sa Matthew 21:28, Matthew 28:19-20, sa Luke chapter 2 verse 11 kag 12. Ini makita naton mga kautoran ang resulta sini sang empowering will nga nakita naton nga mag-spread sang maayong balita all throughout sa sini nga kalibutan. From the spiritual heart sining mga sang Israel o kung sining Jerusalem, kautura naton sang mga ginpili sang Ginoo mga kautura. Now, ano ini ang nasapwan kang nakita naton dili ang dapat naton talupang dun? Gali niya ini nga libro ginhimo ini built around this sa sining kalibutan o kung geographical markers nga makita naton sa chapter versikulo 6 tubtob sa 7 sa kapitulo 1 nga ini ayhan nag-ukor nagdatapo ini dito sa Jerusalem kag sa Judea sa verse 8 and 9 nga "You shall be witnesses unto me" sa palibot sa Samaria kag ayhan maskin diin sa bilog ng kalibutan all throughout much dito ka bukad to bisan pa may mga kaaway kag nagyao-yao sa aton. Ano bala ini ang lesson nga makuha naton diri o kun ang punto diri siling nga kung ikaw nagalakat, kung ikaw nagatrabaho, dumdumon mo nga ang gahom halin sa balaan nga espiritu. Power for the work, balaan nga espiritu. Tanawa bala diri, amo na ang ginambal diri sa Acts 1, ini isa sa mga promisa sang Ginoo nga dapat naton hindi pagkalimtan nga kita makabaton sini provided we have Him in our hearts and we let Him control sa aton nga mga kabuhi, mga kauturan. Tanawa pala diri pagid sa binuhatan no, sa Acts chapter 2 verse 41. Ano ginambal diri sa versikulo 41 na anay kita no sa verse 41. Basahon na akon sa inyo sa versikulo 41 nga nagasiling, "Those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day." Ano gani siling naton? Earlier, nagsiling kita, lakat ka, subong. Amo tong parabola sang duha ka anak. Nya to, subong lakat ka to sa aton ulumahan. Ubra to anay. Nya okay tayo. So, hindi nga, okay, pero wala man sa naglakat. Ang isa yan nagsiling, hindi ko tay, hindi ko, lang alang ko. So, lihi, After a few minutes, nagsiling siya, nga sige lang tayo, malakata lang ko, maubra na lang ko. Tidiin na da ang duha ka, sa diin na da ang layo, abi. At tong tao nga nag-change ang mind, o kung itong tao nga naghuukag, wala naghimo. Di, of course, kung magpili kita, itong tao nga nag-change mind siya eh. That's why, wala gali sang, ang Diyos galiya will always give us another chance. He will always forgive us if we ask. Siya magapangayo, magapatawad sa aton kung kita mangayo sang kapatawaran sa iya. Pangayo na lang pinapatawad sa iya. Kung if you're doing silly things sa mga butang na hindi mayo, pangayo kapatawad sa iya. And I believe, deep down in my heart, if you are truly, ikaw tuntuon ginangayo sang kapatawaran sa Ginoo, sa gihapon ang Ginoo, mag-embrace sa imo, kag maghatag sa imo sang nagakaigo nga kapatawaran. Dili na ito makita mga kuturan. Ang punto na ito na mo ini sa Acts chapter 2 verse 41. Ang result sang pagtrabaho naton gindugang mga 3,000 pagtrabaho nila nagkalaluwas gindugang sa ila sa sina nga adlaw. Nga today kamo maluwas today nagdugang kag atong mga tao nga nagbalaton kay Kristo nga ila personal maluwas. Hindi to sila yaday hard sang isa ka tawo kundi pagkabati nila sang pulong sang Ginoo nag-change, nag-radical change ang ila kabuhi mga kauturan. Results of the work nagdugang. Tanawa bala diri mga kauturan. Ano ang ginhimo nila sa bersikulo 42 kanami bala no sang kapitulo 41 bala nga naghatag sa aton sang palaanggiran, palatukuran, nga nagwali pagtapos ang wali sang pulong sang Ginoo kay tungod naglakat sila sa ulubasan sang Ginoo, nagkadto sila sa ulumhan sang Dios, madamo ang resulta kag madamo ang ila na ani. Kung kisa ang ani ta kita man mismo nagabutig no, nga amo na niya pulo lang kasako kani kay ang iya nga na ani isa kagatos kasako. Kaya kundi nakabutig kita, apang tungod kay ining mga tao, naglakat subong, kag nakabati subong, kag nag-responder sila subong, kag nagdugang ang ila nga numero sa ila grupo, sa ila ayhan, a fellowship, ano ang natabo sa versikulo 42, nagasiling dire. They devoted themselves to the apostles' teaching. Kanami, no? Amo ini ang ginatawag naton the fellowship of the believers. This is what I always told tell my church members, ang amon nga membro sa simbahan namon, kining ko amo lang himuon naton why we are here in our church. Nga ang nagabalik-balik kita diri sa aton simbahan, amo lang ni permi makita naton tungod gusto naton mag-fellowship sa kaisino sa mga believers because we are a changed individual, a changed person already. Romans 12:1-2, wala na kita ng conformi sa sininga kalibutan. Ang budlay lang galing sa aton niya kung kaisa kay ang pag-conformi naton kung daw medyo down kita panapik kita sa Ginoo. Kung daw wala na kita tiyamak mo, dira lang ko yung nagkanto sa simbahan na yan. Nagpamulya lang ko na kay down ko mo. Timayo man, kay you went to the right place. Pero kung ang imong motibo sa pagkanto sa simbahan nga, magpaluoy-luoy lang, kag magbaton sa pagpakamayo na kag masiling ka, naintuan ko lang sila ho, na-stylan ko sila. Hindi na mayo. You are not really a changed individual. Kung ang isa ka tao nagkambyo, mga kauturan, amo ni ayo, at tundi sulusugilanon lang ini, kung ikaw tuntuon nagkambyo, nagabalik-balik ka sa simbahan mo, wala ka sang motibo nga nagalabaw kag motibo nga mag-into kag mag-style sa tao nga mga Kristohanon. Kaya nag-fellowship ka mo sa sining Acts chapter 2, 41 and 42, naluwas sila kag nagkanto sila balik-balik house to house, kanto nag-fellowship sila as a believers sa ila ayahan nga mga, sa ila kapilyato ayahan, nag-fellowship sila sa nagkalain-lain nga balay. Wala na sila sang kunano pang motibo. What they did is to fellowship, break bread. And, you know, nag-fellowship sila sa isa kag isa with the thinking of glorifying the Lord. Amoy na mga kauturan. Tanawa bala diri yo, kung ato talupang doon, breaking of bread and prayer. Inadirul sa mo na ginakwan ko gidbla, gina-advokar ko gidini ang ang pag-attend naton sa prayer meeting kada midweek naton or ano daya kamo iban nya Miyerkules nila ginabutang ang ilang nga prayer meeting, ang iban Huwebes, iban Biyernes, iban Sabado or whatever. Pero kanami gid yang mga kuturan nga ipreparar naton ang aton kaugalingon to attend sa pag-fellowship naton, hindi lamang sa pag-break of bread, hindi lamang sa activity naton sa simbahan, kundi sa pagpangamuyo. Prayer is very essential in our Christian life. Do you pray alone with God? Do you talk to God today? Or did you, sa paghimo na mo ni mo sa siningadlaw, nagpakig-istorya ka ba sa Ginoo sa siningadlaw, kag nagsiling, Lord, ang akon nga mga kabugatan, ang tanan akon nga mga ginahimuon siningadlaw, ginatugyan ko sa imo. Do you do that? Kapay pakuntani nga mo ning talupang doon naton. Kung isaya ato niya, kadto ta sa simbahan, ma'am, pagtapos ang activity sa muna, pulik ta, nalipat kita gali that our sole purpose in coming to the church, aside from fellowshipping with one another, aside from worshiping the Lord, is to pray and talk to the Lord. Ikaw ba na? Nag-imo na sila. Makuturan talupang dablay niyo. Ang result, sa versikulo 41, nagdamo ang nagdugang. So kung ang mga tao gali nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kag kung ikaw gali na luwas, nga natingala ikaw that there will be a radical change in your life, na transform ikaw, nga siling kainano ni man, sa una amo na siya, hindi na siya na magpati, primero, apang sa pagsigisigi, nga kabuhi mo nag-amo sina, there will always be room for improvement in your heart. Consider the Lord abyan. Consider the Lord. Tanawa bala diri ho. Makantuta sa Old Testament. Ano bala ang pagpahayag sining tawo nga ini? Tanaw naton ang life ni Daniel. Ano ang iya ginhambal diri sa Daniel chapter 12 verse 3? Ay sa bersikulo 3 sa Daniel nga sining, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Mga kauturan, talupang dabla ini. Paano ni Daniel nagsiling nga ang iya doktrina sang kaluwasan, ang doktrina iya sang pagkabanhaw, daw kaangay kag makumpir nimo sa bag-ong katipan nga mga panguna-una. That we are saved, siling niya, remember this, we are saved by grace. In other words, mga kauturan, si Daniel, diri niya, those who are wise, nga nagkilala kay Kristo, nga iya personal maluwas, at igin kwa ni Daniel, will shine like the brightness of the heavens. In other words, may balaan niya espiritu nga nagakontrolar sa iya kabuhi, may balaan niya espiritu nga naghatag sa iya sang kainit, kagkaisog sa pag-alagad sa iya. Nga, pinaagi man kani sa grasya ni Kristo, abyan. Kristohanon nga wala pagid na tuliid kag do indi pagid ka ibo yaya nga siling do indi ang akon kaluwasan do nagadula-dula aw tinagadula-dula dira kay every time nga magimo ka sa sala ginakonbiktar ka guilty ka mo probably tutuod man ang imo nga kaluwasan pero ayhan base ko nagaduda ka manika do gadula-dula ni ibo a karon once and for all commit yourself to the Lord and say Lord i-offer ko na ning kabuhi ko sa imo gusto ko na magalagad sa imo because after that nga gin-exhort kita nga maglakat. After that, nga diin ka trabakantos, nga sa akon ulubasan, so san o, subonggid, kay tagaan ko ikaw sang gahom. Ang resulta, tagaan ko kamo sang madamo nga bunga. Bao, ang matahom bagid, as you go and preach the gospel and witness para sa Ginoo, may padya kagali. There will be reward for the work. Ano siling Daniel chapter 12 verse 3, you will shine. Kita mo sini, that you will shine like a brightness in heaven. Mag-shine ikaw, in other words, you will carry through sang kanami, sang kaluwasan, nga gin-preparar sang Ginoo sa tanan nga mga katawhan. Would you like to come to Him? Abyan, ask the Lord to come into your heart. Batuna siya ngayon mo personal nga manluluwas. Hindi pa ulihi ang tanan. Siguruha ang kaluwasan mo. Ayhan, ikaw nagasimba na dugay pa. Let it be. Siguruha ang imo kaluwasan. Are you a Christian? Ikaw ba na nagapanaksihon? Ikaw nagalakat? Nag-response ba na ikaw adlaw-adlaw sa pagtalupangod sa iya? Believe, accept, receive the Lord. Kristohanon, commit yourself. Hamba Lord mo, Ginoo, revive me. I want to work for you. Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number 0918-901-2178.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Karay sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatong siling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May nga gas sa itong mga pinalanggat ng panamati kasilwat. Welcome sa itong na programa kasi sa kapawa sa niyaga. Magpadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga atong gintiguluhan the two paths of life. No? Ang duha kadalanon sa kabuhi. No? Kaya makita nato ini sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Kaya nagambal rin. No? Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. No? So these verses come near the conclusion of the Sermon on the Mount. No? Lapit-lapit na mag-end si Jesus Christ, no? Kaya sa iya conclusion, no? Sa iyang sermon din, no? Sermon on the Mount, sa chapter 7, no? After teaching about the true righteousness, prayer, giving, forgiveness, and wholehearted devotion to God, the Lord Jesus calls his hearers to make a decision. No, gamon ang pinakaimportante gid, no, ang decision gid, no, after sang isa ka teaching, no, isa ka teaching or preaching dira, no. So Christianity is not just about hearing the truth, but about responding correctly to it, no? Ang kamatura, no? Ang pulong sang Dios, nagatudlo gid sa aton, even the Lord Jesus Christ himself, gatudlo sang kamaturan, no? Pero kung ini, hindi naton pag sundon, tumanon, no? Hindi kita mag salig sa iyang mga pulong, sa iya, no? Ining pagpamati naton sang pulong sang Dios, wala man yapon pulos, no? Kaya gimo nang masubok gidira. Kaya may kagunan kita sa pagpamati, pero kung wala kita nag-respond correctly sa sina ng mga kamaturan, then wala gininas ang kapuslanan. No? So Jesus presents two gates, two roads, two destinations, and two groups of people in these verses. No? So muna makita natin the reasoning of verses, dua lang gid, wala sang ikatatlo. There is no middle road. No? Every person is on one path or the other. No? So hindi pwede nga piliwan nato na dua, kundi mapili lang kita isa lang gid, no? Sa duwang pililian, no? Ang dalanon sang kabuhi. So the Lord Jesus lovingly urges us, enter ye in at the straight gate. No? This is an invitation to receive eternal life through faith in Him. No? So amo na nga matuuran, no? Nga ginatudlo sa sining verses, nga dapat natun himuon gid, no? Ang right decision. No? Right decision nga makamangkon natun ang kabuhi nga walay katapusan. No? Kaya sa sining duha ka mga verses, no? Ang kabuhi ginpaanggid ni Jesus Christ subong dalanon, no? Kaya ginanagasugod sa isa kagawang kag nagatapos gid sa isa ka destination man, no? So una gid nga makita naton mga utol mga biyan is the choice between two gates, no? So lang ya, enter ye in at the straight gate, no? In other words, no, makita naton may duha kita ka gate diri nga makita, no? Ang straight kag narrow nga gate or makitid, no? Kag nga gate, no? Kag ang wide or broad, no? Nga gate. Kag ina naga tudlo gid sa ato, no? Nga may duha gid kita nga option, no? Pero isa lang ang dapat naton pilion, no? So the Lord Jesus commands us to enter the straight gate, no? It is a command nga mamangkot kita ni nga sa duwa gid ka nga gate diri nga gintud nga ginahambal diri nga ang straight gate gid, no? Ang sudlan or diin kita mag-enter, magsulod, no? Kay sa Ginoong Hesus mismo nakibalo sang end, no? Balo siya kung anong destination sa sininga gate kag kung anong kabuhi sa pagsulod naton diri, no? So the ang word nga straight diri, no, narrow or confined, no, makitid siya or inang lugar ba lang do hindi ka kagiyo, no. This does not mean that God is unwilling to save sinners, but rather salvation comes only in one way, no. di ka pwede ma isalang kita one way ti isalang kita kadala no kag isalang ka direksyon hindi ka pwede ka liko sa wala hindi ka pwede ka liko sa to unlike sa dalan iya inang nang igo-igo kalang iya blaka agi no muning muning straight gate or narrow road diri no ini siya hindi ka pwede ka liko sa wala hindi ka pwede ka liko sa to pagsulot mo dira rikta-rikta ka na lang gid no tadlong-tadlong na lang or kung anong dalan dira so sundon mo lang gid no way ka gid sang iban nga lisahan pa no kaya gamon ni ka importante sining gate na ang ginhambal sang aton yung Ginoo diri nga dapat kita dira gid kaya gamon lang gid nang dapat naton sudlan no so kung tanaw naton diri it is not only command but a recommendation that demands a choice no ti kung nagsiling siya nga sulod ka mo sa makitid nga dalan kinanlan taman ara man sa aton nga bahin either ano nga depende sa aton kung anong aton pilion whether we follow his command no or prescription dira no or instruction dira no or direction sa aton or hindi no muna depende sa aton no munang aton makita dira so this way of salvation no walay liwan kundi si Kristo Jesus mismo no in John chapter 14 verse 6 nagambal ang aton nga Ginoo diri saling niya I am the way the truth and the life no man comes to the Father but by me no so ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa aton si Jesus Christ mismo nagahambal sa aton nga wala na sa iban pangadalan kundi siya lang gid no nga makakadto kita dito sa amay no I am the way and saying no man comes to the Father but by me. No. So I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. No. Kaya gina siya, no? Humble ini sa ginatawag natin exclusive way to heaven. No. Wala sa iban nga dalan nga sarang kita makapalangit. No. Wala sa iban nga dalan nga pwede natin sudlan. Or agyan para makalabot kita sa presensya sang Dios nga may. Dire sa John chapter 10 verse 9 nagahambal man diri no saling ra I am the door by me if any man enter in he shall be saved and shall go in and out and find pasture no. Gini nagatudlo naman nga si Jesus Christ ang gawang sang aton kaluwasan no. Kay saling diri by me if any man enter in he shall be saved. So, pagi sa iya, mangko naton ang kaluwasan, no, kung magsulod kita sa iya. Sa sining gawang, no, sa kay Christ Jesus. So, kung tanaw naton sining aga, ang aton nga desisyon lang gid, no, ang pinaka-importante diri, no. The choice between two gates, no, may duha ka gate, pero anong aton nga choice? Isa lang kabilog, no. Either ang malapad nga gawang o kung ang makitid nga gawang ang aton sudlan, no. So the narrow gate points us to Christ himself and salvation is found only in him. No? Ginatudlo niya kita nga magsulod kita sa iya, magsalig kita sa iya kay siya lang gid. Kaya wala na sa iban pa iya ngalan lang gid ang sarang makaluwas sa ato. No? Dira sa Acts chapter 4 verse 12, nagambal man dira. No? Neither is there salvation in any other for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved no why na sa iban pa or liwan nga ngalan nga sarang kita maluwas kundi ang ngalan lang gid sang aton nga Ginoo kag manluluwas nga mo sa Kristo Jesus siya lang gid makadala sa aton dito sa presensya sang Dios nga may palagyan sang aton reconciliation balik sa iya makabalik kita sa iya mag reconcile kita kag magsulod gid no sa iya ginharian. So the broad gate represents man's religion, self righteousness, worldly pleasures, and every attempt to reach heaven apart from Christ. No, muna yung broad gate dari. Muna magsiling kita broad yun yung dako malapad. No, kaya kung magsiling kita malapad, tipila na siya kalain eh. No, dalan man bala. No, kung ano kadako ang gate, yung muna kadako ang dalan. Kung pila na siya ka lane dira no ti damo-damo kagina ginatudlo sang kalibutan no makita naton sa linya religion self righteousness no worldly pleasures even the attempt to reach heaven without Christ no Kaya muna pa maagis ang kalibutan, no? Binaton kung may reliyon kita, mapalangit kita. Binaton kay matarong kita sa aton panulukan, nagahimo kita sa maayo, no? Kaya nag-reliyoso kita, binaton mapalangit kita. Binaton kay na-satisfy naton ang aton pleasure, no? Tanan-tanan nga luho or mga kalipay sa kalibutan, ginasudlan naton kaya binaton langit na, no? Tanan nga pamaagi nga pwede naton mahimo para makasulod kita sa langit nga wala si Kristo Jesus, binaton makasulod gid kita, no? Pero ang pulong sa Ginoo nagatudlo gid sa aton, wala na gid, no? Kaya siya lang gid kag wala na sa iban pa, no? The sad thing is that many people prefer the broad gate because it demands no repentance, no surrender, and no faith in Christ. No, tama na, no? Para sa aton ang aton niya mahimo, tanan nga sarang mahimo naton, pwede himuon naton para lang binaton, no, ma-comfort kita or may assurance kita nga makapalangit kita, pero ang kamatuuran wala gid mga abyan, no? So no repentance, no, hindi na kinanlan hindi ka na kinanlan mag-inulsol, no, hindi ka na kinanlan mag-surrender sa imo kabuhi, hindi ka na kinanlan magtuo kay Kristo, no, amo na pa maagi isang madamo nga tawo para lang maluwas, no, pero hindi amo sina pa maagi isang Dios, no. So the narrow gate requires us to leave behind confidence in ourselves and trust entirely in Jesus Christ, no. Amo na yang pamaagi isang Dios. Amo na yung narrow way, no, or narrow gate nga ginahambal diri ni Kristo. Kaya gamo na ang pagbiya naton sa aton pagsalig sa aton kaugalingon ng mga binuhatan. Kaya gamo ang pagsalig sa kay Kristo Jesus sang bugo sa aton niya kabuhi, subong maluluwas kay Ginoo sang aton niya kabuhi, no. Ti mo na, no, ara sa aton sa ningaga, no, kung ikaw wala pa sang Kristo sa imo kabuhi, wa imo pa nakilala sa Jesus Christ, mabaton sa siningaga. So, kung maluluwas ka Ginoo sa imo kabuhi ang desisyon ara sa imo, no? So, every person must decide which gate he will enter, no? Imo ginaya desisyon kung tuwan mo sa Jesus Christ o kung hindi, no? O kung pilion mo ang kalibutan, ang imo mga ginasaligan or ang imo ginahimo, ang imo relihiyon, ang mayon ni mga binuhatan o kung ano pa dira, or base imo man manggad, no? Pero ang pulong sa Ginoo, no? Nagatudlo gid nga wala na sa iban pang sarang makadala sa aton sa himaya, makadala sa aton sa langit, kundi si Kristo Jesus gid lamang, no? Church membership, baptism, good works, or family heritage cannot save us. Only the Lord Jesus Christ is the entrance into eternal life, no? Gani abyan sining aga, no? Kung may tion ikaw, pamalandungi nga maturan kita, kita tanan nga tao makasasala, kita tanan. Kag tungod sina siling sang Romans chapter 3 or 6 verse Romans 3:23, no, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, no, for the wages of sin is death, siling ra, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord, no. Ang kabuhi nga walay katapusan, regalo sang Dios sa imo abyan siling aga nga maangkon lang gid nimo pagi sa kay Kristo Jesus, pagi sa pagtuo sa iya, pagsalig sa iya, subong maluluwas kay Ginoo sa imo kabuhi. Dira sa John 3:16, nagambal man dira, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya nga biyan, no? Buksi mo kayo tagipusoon, kilalay kayong makasasala. Kaya gabatuna sa Kristo Jesus sa imo kabuhi, subong maluluwas kay Ginoo sa imo kabuhi. Kaya ang kabuhi nga walay katapusan, kaluwasan, kapatawaran sa imong mga sala, bisan naman ang gahom nga pagatawgon nga anak sang Dios. Kaya gamang tanan-tanan nga blessing nga ginaman sang Ginoo sa imo dito sa langit. Na bangko nimo sa sining ation. Ngari abyan, no, tuuhi batuna si Jesus imo kabuhi, subong maluluwas kay Ginoo sa imo kabuhi. Make a choice sining aga. No, tuuhi siya. Imuoy na nga choice sining aga, no. Saligi siya sa imo kabuhi, subong maluluwas ka Ginoo sa imo kabuhi. Sa liwat, masana gabasdan mo lag kung si Kristo aton iwag ining karisa kapawa inyo gubos nga lagad. Pastor Frank Tingson nagasiling madamo inyo salamat sa pagpamati kay moing aga sa inyo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

panamiyaw kag pagabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kag nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Hindi ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church, kag ka-open ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, mga utod naton kag mga abyan, padayon nga nag-ampo kag nagabulilig sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo, mga palamangkutanon kag subong man mga palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay kaginoo nga balaan, nagapasalamat gid kami sa imo sa sininga mga tinion, nga sa diin masabog naman namon ang imo bilidhon nga mga pulong. Kanagasigahom kami amay kung ano ang imo himpit nga kabubuton among matuman sa kinabuhi gid sang amon mga tagpalamati. Una sa tanan nga sa kaluwasan, sang hindi pa attached kay Jesus in a personal basis. Kagbisan pa man Ginoo, pagsaway, sang hindi amo namon nga ginahimo, nga mga bagay sa imo tubangan nga nakasakit sa imo kagsubong man nakapasubo. Kagbisan pa man Ginoo, ini nga mga pulong mo, magahatag man sa amon sang motivation, encouragement, nga magmatutong pagid kami kagmapisan sa pag-alagad, kagmagbugana pagid ang amon paghigugma sa imo, kagsubong man sa amon isi kapariho. Amay, nagaampo kami. Nagkabay pa Ginoo, ang imo pag-ayo sa amon mga utod nga may balatian, mapatigayon sa gihapon. Bisan pa man amay, sang nagaluya sa pagtuo, mapabalik atong mainit nga balatsyagon nga nagahingalayo sa pag-alagad. Kagsubong man ang may kinawadon, mahimunan ni mo Ginoo sa kamanggaran sang imo nga grasya. Buligi kami sa pagtuon sa iyong mga pulong, kaalam kagkasidla, mabinatunon nga kasing-kasing kag malipayon nga kinabuhi sa pagtuman ang ginapangayo namon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Utod kag abyan, nagapasalamat gi kita sa Ginoo sa mga sabat niya sang aton mga pangamuyo nga sa dinini nga palatuntunan nagalambot sa inyo. Of course nahibaluan naton sa mga mensahe nga ginapadala ninyo sa aton nga nagtandog sa inyo ang pulong sang Ginoo, nga naghangkat sa inyo, nga nag-encourage sa inyo. Kag bisan pa nagpainit liwat sang inyo balatsyagon sa pag-alagad. Sa nagabalikid bala kita sining nagakatabo sa aton palibot subong, nagatulod ini sa akon balatsyagon. Nga tun-an aton ini nga doktrina sang katapusan nga mga butang bala nga mahitabo diri sa kalibutan. Of course ini nga pagtudlo, tuloko nato niya ang pulong sang Ginoo. Kag ang tigulo blas ning ginatun-an naton sa seminary amo ang eschatology, ang pagtuon sang katapusan nga mga bagay. Utod ang pinakasintro ginadidayon amo ang ikaduhang nga pagkari ni Ginoong Hesus. Posible nga maga pamangkot ikaw nga pastor ikaduhang nga pagkari. Kay utod ang nahauna niya nga pagkari ni Ginoong Hesus amo tong iya pagpakatawo. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace, the Everlasting Father. Ang muna utod ang gitsiling ni Prophet Isaiah, tikag na tuman ina, hindi bala? Apang ang katingalahan kay ang eksena sang iyang pagpakatawo, amugid iyang pinubri bala nga kahimtangan ukon kahiuubos gid. Natawo siya sa pasungan kag amo na ginsiling sang aton gospel writers kay wala na sang hulot sa ila sa balay dalayonan. Kag amo na sang iya nga pagkayam, nagsiling sa aton ang angel kag mismo si Ginoong Hesus before siya magkabit sa cross. Biyaan ta kamo, magaaman ako sang duog para sa inyo. Kag sa tapos ako makaaman sang duog para sa inyo, mabalik ko, kwaon ta kamo. Agud nga kundiin ako, didto man kamo. Amo nang aton nga ginapaabot, ikaduha nga pagkari ni Ginoong Hesus. Nauutod, una sa tanan gusto nakon nga i-hammer ining kamatuoran, nga ining doktrina sang katapusan nga mga butang, ukon pala buton, ang aton gidayon manutuhan, ang pagkamaminatunon sang pulong sang Diyos. Amen. Nga ang pulong sang Diyos siya wala nagasayop, wala ini nagalimbong kag matuod ini. Abyan akon.
masaligan naton ini nga mga pulong. Hindi bala? Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Amo na siling sang manog salmo. Kaga, amo na ang aton tindugan. Nga ang mga promesa sang Diyos, tumanon niya. Ang iya mga gintagna, matuman ini. Kaga sa diin, ang ginuugid mismo iya, magapanghikot, kag magapatigayon sini. So number one nga kamaturan, masaligan ta pulong sang Ginoo. Ikaduha, ti para sa aton, kag sa imo, abyan, nga nagsalig kay Jesus in a personal basis. Butsi nga noon, nakahinulsol sang iya sa lain nga tawo. Nagagda kay Kristo Jesus nga magsulod sa iya tagipusoon, ginbaton niya. Kag of course, nakabuhi niya ining kamatuoran. Subong ha, diri sa kalibutan, siling sang pulong sang Ginoo ang mga the best nga mga bagay palabuton pa para sa aton. Of course, nabaton ta naman ang kumplito nga pagpatawad. Nabaton ta na ang pagpasag-uli sa Ginoo. Nagapuyo na sa aton ang balaan nga espiritu. Nagsilyo na sa aton sa adlaw sang kaluwasan. Kag subong man, ari ang iya mga pulong nga among suga kag kapawa sa aton dalanon, mga tumuluo sa sining kalibutan. Apang utod ang fullness sang aton redemption. Ginatawag naton ina, freedom from the presence of sin, magaabot sa ulihi. Subong niya wala na sang gahom ang sala sa aton. Hindi na kita esklabo sang sala. Apang mga utod sa sining kalibutan, hindi gid kita kalikaw sa ginasiling naton, presensya sang sala, kaya ari pa kita di sa kalibutan. Apang mabalik ang ato na banhaw nga manluluwas. Amen. Nagsaad siya. Tumanon niya ini. Kunsa no ina, wala takabalo. Apang malapit na lang. Amo nang siling sang pulong. Kag sa sina nga mga tinion nga sa diin, dito na kita'y litunon sang Ginoo sa himaya, baguhon ang aton kabugusan, mangin pariho sa iya. Niyan, mahilway na kita sing tutuo sa presensya sang sala. Amen. Abyan. Ining pagbalik liwat ni Ginoong Hesus sa tapos siya nagkayab, ginpamatud-an ini sang mga propeta. Ginsulat diri sa may Sikaraya chapter 14 verses 3 to 5. Ang katapusan nagasiling, and the Lord my God shall come, and all the saints with thee. Amen. Mabalik ang Ginoo sa paghukom sa mga tao nga nagsikway sa iya, kagsubong man sa pagpadya sang iya matutom nga mga kaanakan. Abyan, dumdumon ta ini, ang Diyos, Diyos gyapon. Bisan ano pa ang ihambal sang makasasala nga tawo, pasipalahan niya ayan ang Diyos, ipanginwala niya ayan ang Diyos, duha-duhaan niya ang existence ng Diyos kag magpatuyang siya sa pagpakasala. Wala ina nag-nullify sa kamatuuran that God is still God. He is sovereign. Kag nag-rule sa tanan nga iya gintuga, even to the smallest detail sa pagkinabuhi sang tawo. Ikaduha, may pamatuod man ining pagbalik ni Ginoong Hesus diri sa bag-o nga katipan. Now, i-quote naton bala mismo si Kristo Hesus, nagasiling siya, John 14, 2 and 3. In my Father's house are many mansions. Kung wala, magasugid bala ako sa inyo nga magakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog? Gina-translate ko sa Ilonggo. Kagun makaaman ako sa inyo sing duog, magabalik ako sa pagbaton sa inyo sa akon kaugalingon. Kuhaon ta kamo, agud nga kundiin ako didto man kamo. You see mga uton, kagdaw ano ay hankatahom ina nga puluyan nga ginapaabot naton nga mangin aton sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kay ang designer, kay ang builder, kay ang carpenter utod sang sina nga puluyan wailiwan among anak sang Dios si Kristo Hesus. O hallelujah sa sining kamatuoran. Ti personal application naton dayon,
Kung ang pulong sang Diyos matuod kag masaligan, ang pulong sang Ginoo sa iyang aginsaad nga mabalik siya nagadala sang paglipay. Amen, utod. Kag amuning tinutuyo sang Ginoo sa aton. Nga mabalik siya, of course, hilwayon niya kita sa presensya sang sala. Kag ihatag niya sa aton ang yaginhandom nga perfection or the best nga mga bagay. Hindi bala, libro sang Revelation nagasiling kag ang pundasyon sang sining syudad nga ginaman sang Ginoo nagsari-sari nga mga malahalon nga bato. Ang iyas ni mga kali o kun alagyan puro nga bulawan nagasilak-silak ini nga daw salamin. Masiling ang mga tao gadamgo kalang indi abyan. Realidad ina sang resulta sang aton nga pagtuo nga nagsalig kita kay Ginoong Hesus. Ang mga tao yan nagasiling pakita ako blaan ay pastor kay matuo ako. Siling sang pulong sang Ginoo sa imo abyan, tuo ka kay makakita ka pagi sa bugay sang Dios. Dalayawon ang ngalan sang Ginoo sa sining kamatuoran. Ano pagid mismo ang mga angel sang pagkayab ni Ginoong Hesus nagpamatuod sini. Basahon nakon bala sa inyo sa may Acts chapter 1 verse 11 nga nagasiling. Nga nagsiling sa ila mga tao sang Galilee nga nagatindog kamo kag nagatangla dito sa langit ang amuman nga Hesus nga ginkuha sa inyo paibabaw dito sa mga langit magakari sa amuman nga bahin kag makita ninyo siya subo nga siya nagpaibabaw pakadto sa langit. Tindugi ini abyan amo ning magahatag sa aton sang kalipay kag ang implikasyon amo ini nga ini nga kalipay nagakahulugan nga ang aton mga masigkatumuluo nga naguna na sa aton mga palangga ta si kinabuhi maybe amay nimo, nanay mo, utod nimo, paryente mo, asawa, ubana mo, maabot chimpo abyan makit-anay kita liwat didto sa himaya kag ina nga pagkit-anay forever kag wala na gid sang pagpahamulang. Amo ni ang implikasyon sang pagbalik ni Ginoong Hesus nga nagasaad ang pulong sang Ginoo that the best things are yet to come. Hilway na kita sa pagpakasala, wala na ning kamatayon kag subong man mga balatian, ukon paghibi, ukon kasakit, nagtaliwan na ang daan nga mga butang kagyari tanan baguna upod sa aton Ginoong Hesus, upod sa tanan nga mga balaan, upod sa kabug-usan sang mga angels. Magasimba, magadayaw kita. Anong sim? Ang kordero sang Diyos nga nagpaagay sa iya dugo kag nagtubos sa aton. Abyan, iaman ang imo kaugalingon sa pagbalik liwat ni Ginoong Hesus. Sa indi mapaktan nga mga tinion, kay ginpicture ini pariho sang makawat. Wala siya gapabalo. Amo na abyan, ginahangkat ko ikaw. Talikdi mo sala. Isikway ina. Repent of your sins and just believe sincerely sa imo tagipusoon sa kay Kristo Jesus nga sulo mo lang ang manluluhas. Kag ang iya ginhimo sa cross, amo to ang payment sang imo sala. Ang pagpaagay sa iyang dugo, amo tong makapaputli sa imo, gikan sa imo, kalapasan. Hambala lang si Kristo Jesus abyan sa pangamuyo, Lord Jesus, come into my heart and be my Savior. Kaluyaan gikita sang Ginoo. Dugangan natin ini sa masunod. Paalam kita sa inyo, temporaryo. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church. Nagapaalam, mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

Mayangaga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, nga kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago ini ang oras na Pilipinas! Abianan, it's a Wednesday morning. Good morning, kids, sa atong tanan, sa inyo tanan. Kag sa tanan nga mga kauturan, mga kabiyana naton, nga mga suki, ginaton, ginadlaw, no? Suki nga, tumalanaw kag suki nga mga tigpalamati, mayong aga sa inyo tanan. Kag, ini nga adlaw nga Miyerkules, mga kabiyana. Nambot lang sa inyo nga lugar, pero kagapo, no, perti katudos ang ulan. And nagtugas ang katugnaw nga panahon. Nga naghatag man sa aton sing manami nga pahuway. May ang importante sa tanan, no? Ang tulog, bala. Bahala na magkinaanan na dapat sa kayo matulog. Gantaya magkapagkabuwas may ara, kitaya kusog kabakod. Nga atubangon naman aton ang aton niya nga life. Aton niya nga life. So, importante kayo. Kag maayo gid kayo nga aton ma experience ini mga bagay nga matawag wala naton nga tugnaw. Kay pertika init, mga kabiyanan. Pertika init kun wala ulan ni siyempre. Pero kun may ulan niya, tugnaw lang ang yagyapon niya. And Wednesday morning, I hope everything's okay. I hope everything's fine. 2 days after sa Sona, ano ang mga bagay nga na-mention sa Sona kagapo, no, na talakay natin, na-storya natin ang kuryente, blaw. Kay kakso na kuno ni BBM ang systems loss charge. So, hindi siya magkakas, Okay. Wala siya gahong mga ipakakasya, ginsugo niya ang kongreso ng amindahan. Pero amo man ang promisa yung mga kabiyanan, ha, sang 2025 eh. Sa nagligad nga tuig, amo man ang promisa ya eh, nga panubuo ng kuryente. Anong natabo sang pagpanubo sa kuryente? Subong nagmahal pagidnoon. Amo man ang promisa sang nagligad yung tuig, mga kabiyanan. From number 3 na himo na kita ng number 1. Palakpakan naton ang pungsod Pilipinas. No? Number 1 na kita, grabe, no? June, basis ang datos ang June, mga binan. Number 1 kita sa pinakamahal nga kuryente sa Southeast Asia. Palakpakan. At least yan, may ara kita ya number 1 kita. Siyang tiyon nga nagira kag nagtaas ang presyo sang krudo, kag gasolina. Kita man ang una-una nga nagpanik, number 1 man ta. Sila nila, di NB kagantong kwarta sa gobyerno. Ti wala na eh, alam nyo na kung di nagkanto. May kwarta, mga biyana na, may kwarta. Galing kay, muna eh, madamo ang mga napangkurakot, mga kabiyanan, no, especially when it comes to the projects. And may nabatian ko siling ni Senator Erwin Tulfo, mga kabiyanan, nga ang nagapugong kuno nga buksan liwat ang Blue Ribbon Committee ang minority, okay, ambot lang kung sino. Pero si Senator Ping Lacson, mga kabiyanan, ginimbestigahan niya ang tagig. Kumasilig kita tagig, baluarte na sa mga kayatano eh. Ginpaimbestigahan niya ang tagig kuno. Kag may mga ebidensya na sila, kag ginfile niya na to sa ombudsman. Ano naman ni Ayhani? Galing kay kun, ambot lang kun amugid ni balang, no. Pero ang trend subong, mga kabiyanan, ha? Ang trend subong ang mga minority gakapriso. Abot kung ano ni ang istorya, kagano ni ang mga ha? Kung wala to guro nagkambyo si Senator Joel Villanueva, mapriso man to sa guro ay. Okay, siling daan ni Rimulya nga ara na, luto na, hinog na ang kaso.
tinagsailo siya sa piyak, nagkambyo siya. Ti siling ni Rimulya, ah, hindi gali, oh, kulang gali ang ebidensya sa Department of Justice. So, wala gali kaso si Joel Villanueva. Ti ambot, ano ning matabo sa iban, si Senator Marcolita, panindagan niya gid, ang ginbato niya sa, ano pa sa eh, sa congressman, pato sa guro, congressman, pato sa no partner bu, no? Atong ginbato niya ang korta, oh. Itindugan niya gid, oh, ginatubang niya gid. Dason si Senator Jinggoy, tindugan niya man, oh. Si iniya si Senator Alan Peter Cayetano ambot lang kun ano ang matabo sini kay siling ni Senator Ping Lacson nga daw may issue sa flood control.

ayon nagyapon niya sa sabugay sang Ginoo, sa kaluoy sang Ginoo, bisken namo niya aton nga pungsod, no, iwala ta rason nga mahambal kita nga hindi na kuya mag hindi na kuya magtutom niya sa kabuhi ko. Oh, ako ay mangawat na lang kuya, mabaligya na lang ko yung drugs. Hindi tayo magamuna niya. Oh, hindi tayo magamuna niya kay siyempre ang aton niya nga Dios siya. Ang iya bugay kag iya kaluoy ara gid siya permiso aton. Oh, and base to sa mga pinanghambal ni President Marcos Jr. Kailangan mo lang, no? Mga corruption, mga presyos ang mga balaklon, no? Inflation, may wage hike, tax reduction, oh, may poverty alleviation, oh, gitsurihan niya man ang hunger, oh, ang employment, oh. Damo mga biyanan, ha? Kag siling niya panubuo niya kuno ang presyosang no siyang aton nga krudo ka aton nga gatong nga meron siling niya. As a result of our strong relations with various countries, we ensured an adequate supply of oil to meet our national requirements. Again, ang problema hindi ang supply, ha? Ang problema mga kabiyanan ang presyo pag-abot na sa pump prices, no? Pag-abot na sa aton yung mga pumps, mga binanam mo ni problema eh. Ha? May supply, kung may supply. O, galing kay pag-abot na sa istasyon, mahal na eh. Nagbalik na sa 90 guro ang diesel. O, kita mo pa na bon ang, ano, ang mga presyos ng krudo. Katapusan mo nga tughong, tagpila ang unleaded. Unleaded na imo kung unleaded. Pila ang imo katapusan tughong. 69 pa. Ay, nagligan pa ito nga. Nagligan pa ito. Oo. Oh, kaduha na naka-full tank siguro sa duha kasimana na nagligan dahil naka-full tank, may dala ka pa guro nga ano ay. Nga galunan ay. 69. That was 2 weeks ago ang 69 eh. Oh, nagsaka last week. Nagsaka pag ito sining kasimana. Oo. Oh, daw grabe no. Daw nagbalik na 80 eh. Oh, nagbalik na 80. Laka na subong ang si Tinta. Makakita ka si Tinta. Wag ano ka na, magpa-party ka na kay may si Tinta kapin nga ano na gasolina. Pero isa pala sa mga nakita ko, dira sa may handumanan balaho, wala ginablaga bahar ang presyohan ay isang gasolina dira sa may handumanan. Ang pagwa pagkadto kabog kag ang pasulod pagkadto sa East Homes. 90 gina yan, 93 sobra. Wala na sila guro kabalita nagligad siyang ano ay, siyang rollback. Wala gid nagbaharang presyo, 90 gid ya. No, 93 no. No. Ang buta ano na sa gasoline station ha, pero wala na nagbaharang presyo sa ko gani kay Mrs. Bawala. Wala gid sila kabalita guro sa rollback guro. Nga kapila na nag-rollback, nag-69 na to nagligad. Ang ilan, 90 kapin gyapon. Ambot ano ang ano, ambot ang ano ang ano, wala siguro ka balita sa rollback ano na nga mga gasolinahan da man, no? Subong nagbalik naman sa 90 siling si ate chakto ramon presyo eh, pero alin siya nagligad, lagi sila nag-rollback ya. Anyway mabiyanan, hindi na rason nga kita ya, ha, kita ya magkabuhi kita sa insakto. Dapat magkabuhi kita bilang mabuting Pilipino. Dapat magkabuhi kita gyapon bilang mabuting Pilipino. Alas 7:12 mga biyanan, here's our song for this morning, Mabuting Pilipino.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:18 mga biyanan. Mabuting Pilipino tablayhan. Bahala na sila kung mangurakot sila da kag mang ano. Importante kita ya mabuting Pilipino kita. Importante ya insakto aton nga pagkabuhi ya. Amo nang ganing silingan. Never to walk in anyone's shadow. Amay nga, gadra sa inyo, matutog na ng morning. Ano ang inyong pampabalha sa siringaga? Ano ang inyong ginahimo? Agod nga medyo mag-unat-unat inyong alawas. Iba niya nag-walking, nag-jogging. Na, may isa bang mag-walking, mag-jogging? Kaya medyo, medyo gausbong ang pugs kagina sang aga, no? Kanami, basta halin sa ulan, gani. Kanami isang morning. No, maglakat ka, maglagan ka, nga daw ka kapuno sang oxygen ang kalibutan. Hindi ka dasig kapuon, pero gani kung init-init gani pag tatlo mo palang kalakang napo ka na. Tatlo palang katikang way na mo pulin lang ta kadto ka kapoy na niyo. Pero kung mag-amo ning aga, among amo ning morning do kanami, no. Kag tapos jogging, siyempre, ha? Bawi una yan sa kaon niya. May kilala ko sa una. Tapos gym, rikta sa muluhan, kag sa pansitan. Kundi, bawi. kilala ko sa una sa Tanhay City. Si Part Gido sa Roma. Kung pakaisa nga tapos naman ga-gym-gym, kami sa una mong do mga piho, blaho. Pagtapos ang gym-gym, Pastor Rel Yangko, kaupo naman sa una, rikta sa lumihan. Si bawi. Tigid ako, gindi mo lawas eh. Bastante ka na sa sakwat-sakwat, bastante ka pa sa kaon. Siyempre, gindi ako, gindi mo lawas. Galing kay Mayo lang na kung gindi ako atong lawas, tasun mapuslan ta sa aton mga balay. Ang problema kung gindi ako lang atong lawas, pero di ito masugo ni mama kag ni papa. Kabudlay na niya. Budlay na niya kung kadako lang itong lawas. Di ito masugo ni mama kag ni papa. Muna siling sa mga nanay daw. Nan, gani. Kapatid ka mo to. Na, muna ngambal sa mga nanay, dry. Kapin ba kung may mga panimalay nga. Nagkapamahaw sa bong. Kapatid ka mo to. Dako lang lawas. Di ba po sila, di masugo. Puntos sa mga nanay. Puntos. Lang pa ka na itong mga nanay, may. Kaya mga nanay, permigid na pangabudlay para sa aton. Palangga agid kita sa aton ng mga nanay. No? Kung wala tayo may gatipan sa aton, ito siyempre mabuhi magkita. Kaya mong guro naton mabuhi. Mabudlayan lang tagaling. Kaya wala may gatipan. Pero kung may matipan, may manlabasin mo bayo. No? May mamlantya sa mga bayo. May maluto na sa mga pamahaw. Ang himuon mo, mabugtaw, maligo, mailis, makaon ka na lang. Doon ka na, may isang kabuhi, no? Doon gusto na lang ko gani magbalik sa pagkagamay ko. Kay subong niya, pagbugtaw mo sa aga, kinanglan mo magbugtaw alas 5, 4:30. Kay manghimo sa pa, maluto ka, no? Matimpla ka kapi, o doon himuson mo ang mga gamit, no? Maluto ka pamahaw, o agon nga makakaon ka mo, maglakat ka mo nga nakapamahaw ka mo. Kay kung hindi ka gani magbugtaw timprano, malakat ka mo nga wala na pamahaw. Ha? May lang kung may balon kape blahaw. Ti amo na iya ang adults, no? Adulting ang ginatawag, no? Adult life ang ginatawag. Pero kung may nanay ka pag nagatipan sa imo, appreciate your mother. Appreciate ang ilang iyang pag-atipan, pag-aruga sa imo. Pasalamatan mo sila. Okay? Kaya saan o binaton pasalamatan kung wala na. Di samtang ara pa sila. Pasalamatan naton. Okay? So, anyway, mabiyan. Hindi naton makontak ang aton yung weather update. At patukay lang ah. Kabay pa siguro karon makakonekta sa ila. Pero palakpakan naton sa Siningaga si Sir John Huatas ang aton yung first honor sa Siningaga. Uy, sir, morning. Ma'am Roselyn Pantunyal, sa bilog nga panimalay Pantunyal, kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia, kay Nang Suping, kag Ma'am Annie, kag Daday sa Kawayan, may ngaga sa inyo. Sir Bibot Umbion, mayang aga. Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, Zone 15. Mayang aga kay Sir Jules Divina Gracia. Good morning, sir. Sa bilog nga panimalay, Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon. O yun nga mga panimalay, aton kaupod ka nadlaw sa ilang tagsa nga mga panimalay. Mayong aga dala sa inyo tanan sa mga kabiyan nato sa City Prince, kaysa Bible Center Church. Good morning. Oy, by the way, mga kabiyanan, happy birthday galing sa aton nga partner, si partner Julie Panes. Happy birthday! Malakpakan nato, kaya happy birthday ni partner Julie. Pero wala sa subong, wala man sa kagapon. Kay kagapon galing yung birthday, kagapon. No? Belated happy birthday. Happy birthday. Partner Julie, belated happy birthday. Bao daw, daso naman ta si Mana Makitanay. Daw layo-layo, gidang agwat pa. Hindi kita kakaon sa mga bahaw ng mga spaghetti ba? Ha? Basta mag-birthday gani, no? Mag-birthday blahaw. May ano ginaya, may bilin nga pansit kag spaghetti. Ang munang ginadala sa opisina. No? Kag namit na niya, kapil pa kong spaghetti. Anong gusto niyo? Ang bagoluto ng spaghetti o bahaw ng spaghetti? Ang iba niya, ang bahaw ng spaghetti, ang bugno, ang halin bala sa rip blaw. No? Sunda mo, cheese. O pagkaon mo, spaghetti. Siling sa mga Amerikano. Nga tamis niya. Pilipino daan, spaghetti na itong daan, tamis. No? Kita ako gandiyan nagligad. May nagluto spaghetti, nabutangan gid kalamay. Oh, dasun ang ginbutang, ang gingamit nga gatas. Ang ginabutangan gatas, ang ginsagol, ang kondensada. Kung grabe na ginaya. Tab is ginaya. Amo lang spaghetti sa Pilipino eh. Oh, may super sweet, may medyo sweet. Pero ako ya, hindi ko siyang medyo sa tab is kayo. Ano lang ako na, sang katamtaman lang. katamtaman lang. Pero dire si Negros mga kabiyanan, ambot ah. Kung anong natabo dire, basta magluto, ganit siyudan, basta anong pagkaon, butangan gidya kalamay. O, butangan gidya kalamay. O, tungod guro sa ano na guro, no? Sa kultura, kag sa geografika. Ikalabo di katubahan daan. O, damo di daan kalamay, asukarira di Punta Taytay ni partner Bonard. O, asukarira di Papa. Oh, di kadamo sa mga kalamay di Sinigro. Siguro mo na, no? Medyo tamis ang sa bordre kumpara sa mga luto sa Cebu. Ang buta kong nakakadto na ako sa Cebu, siling sa mga nakakadto na sa Cebu, nga kalas ay isang ilang timpla sa Cebu man. Okay, wala kalamay mong... Muna ko ng diferensya. Mayang aga kay Sir Robert Hisulgon sa Miag-aw, Ililo. Good morning. Kay Sir Manuel Siron, mayong aga. Kay Dario Tapol Loreno, kay Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, Jesse Hagulino, kag sa tanan ng mga ato ng mga suki nga tigpalamati dira sa GK Hope GK Kabatangan Talisay City, mayong aga dira sa inyo tanan. Kay Ma'am Irma Banyas, mayong aga. Oh, and also man, good morning kay Nanay Linda Kapindo. Oh, siling ni Nanay good morning man sa siling ni Nanay Banako nga nagapangapi parisan tinanok saging nga pita pastor Nanay Kapindo. Kag si Mr. Kapindo nga nagapangapi sa siling nga busol ab sa tiyan ba? Tinanok kag kape. Pero kun ang kape ni mga biyanan native. Ha? Native blay mo kape. Oo, and ablang halin bla sa punuan blaw. Ay syempre kape ha, halin gina sa punuan. Pero ina blang ikaw bla galuto bla. No? Less ang sulab mga kabiyanan. Pwera na lang ng mga kumpara mo bla kung magbakal ka mga sachet ng mga kape. Ining natural nga kape nga ginapangin pabukalan mo, ginsala mo, less ang sulab sa tiyan. So sa mga may problema nga gasulab ang tiyan. Ang kapihon nyo ang ginaluto nga kape, hindi ang instant. Kay kung instant gani laban sa sulab sa tiyan eh. Oh, so amo na yang style ha, amo na yang style. Good morning kay Sir Bibot Umbion silinya. Masadya ang suna ni BBM madamo sa amon sa Kapihan, Mansilingan, ang nagapalakpak kada promisa. Galing kay amo nang kalatabo, pirmi. Promisa. O, halin sa nagligan nga to, eh, kada mo matusang promisa. Isagit sa mga promisa, mga piyanan, hindi ko malipatan. O, ang kurinti, panubuon. Siko ba, ah, tiyansan na natin, kung magnubo kurinti natin. Pero, ano na tabo, subong nag-number one na ta. Nagsaka, 13, pagkanto 14 na ta. Abot lang ko makalambot, pakita 15, pero daw dira-dira, ikikita pagkanto eh. In the next 6 months, mga kabiyanan, dari sa Bacolod City, kahit sa mga unders ng Negros Power, daw dira-dira, ikikita pagkanto eh. I don't know, ha? Kag, siling man to nga kakson ang systems charge. Systems loss charge, mga kabiyanan. Galing kay kun inaiya, normal nga palakad. 1 to 2 years, guro, kung sa pakon, ina nila nga ginambal ni President Marcos Jr. nga i-amindahan ang EPIRA. Oh, mga isa, dua katuig, guro. Ah. Pero kung dasigo nila, siguro mga anong kabulan. Oh, anong kabulan. I don't know. Oh, lata kabalo. Tulok lang ta sa palabuton. Tulok lang ta sa palabuton. Kay Burnett, Sir Burnett Montevirgen, mayong aga. Oh, blessed morning. Oh, kay Nanay Virgie Salgado, good morning, Nay. Kay Sir Ricky Olimpo, mayong aga. Kay Ma'am Edimni Galon, good morning, Ma'am Grace GV. Kay Ma'am Josephine Quinosa, ginapa-emote mo ko ba? Sili niya. At 75, all I have are memories. Both as a mom, widow at 35, and strength spent in the ministry through Maranatha Baptist Church kag Maranatha Bible College. Uy, dalawang ginaginoon sa kabuhi ni Nanay Ipin. Amo nang kabuhi, kisa, no? Kisa nami, kisa babudlay, kisa bugat, kisa hapus lang. No? But all in all, no? Eh, grabe experience ni Nanay, oh. 75 na siya, kag 30 anyo siya na balo. Kabudlay na niya, mag 35 ka. Oh, ang imo mga kabataan na, hubin pa. So, wala ka na kabulig sa kabuhi. Budlay na niya. Pero all in all, mga biyanan, I believe nga si Nanay Ipin, ginupdan gid siyang Ginoo. Kag bugay. Amo man ang bugay sa Ginoo, eh. Kung ano ang mga pagtilaw mo sa kabuhi, ang iya bugay, nag-aulo mapaw man. Oh, wala gid man nag-auntat. Ma'am Corazon Isiyoso, mayong aga. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning, Ma'am Isada Rosario. Sir Robel Escobin and family, mayong aga sa inyo. Kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen, mayong aga. Siling ni Nanay Ipin, mga government officials are not exempted from temptations, not to be greedy of money when it's in their power to have it. Even pastors are failing to resist. Women, money, power. Sakto na, Nay. Actually, hindi lang na sa mga politiko eh. Tanan nga ara sa posisyon. Okay? Hindi lang sa politika eh. Tanan nga ara sa posisyon. Amo ginipirmi ang tentasyon eh. Oh, kung ara ka sa isa ka, leadership position nga ginatawag. Babae, kwarta, kagahom. Amo ginaya ang tentasyon eh. Ha? Kabudlay, no? Kabudlay, mga pastors, kabudlay, amuman, kisa, oh, tentasyon man ni sa amon nga mga pastor. Siling ni, antes ko nagpabakulod, 2015, January 2015, ko din nagkanto, yung nagkabot ko din, January 3, hindi ko malipat. 2014, si Pastor Ipafras Akar, nagstorya sa akon. Siling niya, duha ka kay ang imong ibantayan sa ministry. Siling ko, Pastor, ano haw? Ano ang duha ka kay ngayon na? Siling niya, una, kwarta. Oh. Kag ikaduhaya, kwarto. Oh. Halungan gid. Insakto ginaginambal, no? Women, money, and power. Kag kwarta. Kway, katatlo gali, no? Ang guahom. Ang guahom. Oh. Eh, kabudlay. Oh, hindi lang kayo sa mga politiko niya, tanan nga mga ara sa authority, tanan nga ara sa leadership position. Kay Ma'am Therese Obahib, mayong aga. Oh, mayong aga dala sa inyo tanan. Kay Nanay Elizabeth Himoto, good morning. Oh, sa ato mga biyanan dala sa IB Magalona Evangelical Church. Maying aga dira sa inyo kay Ma'am Itche Lupson and family. Good morning kay Nana Elsa Casonaivan family. Maying aga kay Ma'am Sonia Aguilaran and family. Good morning. Anyway, mamaya na alas 7:33 na atin sita magpadayon sa aton nga topiko, no, sa tustoryahan na katukitaan na sa aton nga pabaon sa siningaga. Philippians chapter 1, verse 6, the Apostle Paul said in his letter to the Church of Philippi, "And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." O may kanta, "And he who began a good work in you." Diba? Kung nakabalo ka mo siya nga kanta. O, ang background siya ni mga binan, si Apostle Paul, ginsulatan niya ni mga Philippian believers while nakapriso sa dito sa Roma. Although he was confined and in chains, mga kabiyanan, ining letter niya sa Church sa Philippi, puno sang kalipay, puno sang confidence. Kag ginsulat ini ni Apostle Paul to encourage the believers in Philippi. Kag pasalamatan man niya sa ilang partnership sa pagpalapnag kag pagpasanyog sang pulong sa Dios, sang gospel, mga kabiyanan. And as well as to remind them ang ilang confidence dapat hindi dira nakaangot sa ilang kugalingon kundi sa Diyos. And as Paul opens his letter in chapter 1, mga biyanan, isa ka bagay nga ginpakita niya, gin-express niya ang ining unwavering assurance bala. Unwavering assurance, hindi isang abilidad sang taga-Pilipos nga magpabilin sing matutom sa Diyos, kaya pwede sila katutom . But ginexpress si Apostle Paul ining assurance, unwavering assurance, hindi tungod kay matutom sila, kundi tungod kay ang Diyos ang may abilidad nga magtapos, magkumplito sang iyang ginubra sa ila kabuhi. Okay? Kag ini nga bersikulo, mga bayanan, nagapakita ini sa isa ka importante nga kamatuoran. Ang aton Kristohanon pagkabuhi, nagasugod sang bugay sang Dios, nagapadayon, pinaagi sang bugay sang Dios, kag makumpleto matapos, pinaagi man sang bugay sang Dios. So again, it's all about God. It's never about us. Muna pirmi ko ginahambal namon sa aman church. Whenever may mga helikoton kami or bisikan mga simple lang mga bagay bala sa palibot. Simple nga pagkabuhi. Pirmi ko ginaremind sa ila. You know what? It's not about us. It's not about what we do. It's not about what we have. It's not about kung ano kita subong. It's about God. Tungkol kay bugay sa Ginoo nagapagikutar sa aton . Ginluwas kita sa bugay sa Dios. Nagapadayon kita tungkol sa bugay sa Dios. And He will complete what He started. Pinaagi man sa iyang bugay. In the very first sentence, the very first phrase, siling niya, "He who began a good work in you," it's a reminder ni Apostle Paul nga kita nga mga believers, kita nga mga linuwas, ang aton kaluwasan, dira agad nagasugod sang inisyatibo sang Ginoo. Okay? Again, no one saves himself. Hindi naton kaya luwason naton mga kagulingon. Bisikan, balikan nato sa Garden of Eden. Anong natabo sa Garden of Eden? Sang si Adan kag si Eva nakasala, anong ginhimo nila? Sir nga magpalapit si Ginoo in their own volition, instead of asking for forgiveness in their own volition, kabalo sila, sila ginhimo nila . Alam sila, perfecto sila . At that time, before sin entered. Kabalo sila kung ano nahimo nila. But instead of going to God, asking forgiveness, bowing and worshiping the Lord, nanago sila. That's a normal tendency. Because ang nakasala ang tao, ang ila focus nag-shift halin sa Dios pagkadto sila kagulingon. And because of that, no one saves himself. Wala sing maka-earn sang pabor nga halin sa Dios pinaagi sa maayo nga binuhatan. Because according to the book of Romans, ang aton nga righteousness higko sa tumangan sa Ginoo . Filthy rags, mga biyanan. Ang Dios ang nagaluwas sa aton. Ang Dios ang naghatag sang kaluwasan sa aton, mga biyanan. Ang Dios ang naghatag sing ha? Transformation sa aton kabuhi, pinaagi sa balaan ng Espiritu na nagatuyo-tuyo sa aton. And every believer is a testimony sang bugay sang Dios. Ha? Kag kun ang Dios nagsugod, ginsugdan niya ining hilikoton sa imong kabuhi, ha? Ini tungod kay, ha? Ginpangita ya ka. Ha? Ini tungod kay ginluwas ya ka. Siling ni Jesus Christ sa kanto sa kalibutan, to seek and to save that which was lost. No. God is the author of our salvation. This is the first principle that we can see, maminan. Ikadua, no, although He is the author, sometimes may mga author nung sugdan lang, kagbiyaan, kaginit na tapuson, but God is different. As the author of our salvation, God never abandons His work. Anong hambalya? He who began a good work in you will bring it to completion. Isa sa pinakadako nga fears nga ginatubang sa pipila ka mga Kristohanon, amuang pamangkot nga, kaya ko balayhan? Will I make it? But then Paul answers with confidence nga ang Dios nga nagsugod sa sini nga hilikoton sa imong kabuhi, this work of salvation, wala ni siya nag-abandonar sa kung ano ginsugdan niya. Pareho bala sa isa ka master craftsman. Ang Dios, He is so patient in shaping your life. He is so patient in shaping our lives. Pinagi sa ano nga mga bagay, through victories and failures, diba? Through joy and sorrow, through discipline and encouragement, through blessings and trials. Patient ang Ginoo sing paghulma sa aton, sing pagpurma sa aton. Pila ka mga, may pipila ka mga adlaw na nagatubo kita dasig. May pipila ka mga adlaw na nag-struggle kita. Di ba? But then God remains committed to completing what He has started. Okay? Now, ini nga hilikoton sa Ginoo nga ginhimo niya. Ano ang purpose ini? Now, if you look at the verse again, makita naton, no? Ang goal sini. Ang goal siling dira, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. At the day of Jesus Christ. Paul points forward to the return of Jesus. And that is the day nga ang hilikoton sa Diyos sa imong kabuhi, ang obra sa Ginoo sa imong kabuhi, will be complete. Now, may ginatawag itang Ordo Salutis, the order of salvation. And kung ano ka man nga, ano nga doktrina ang imo yung ginasunod, ang punta sina mga biyanan is always the glorification. Okay? The order of salvation. Now, ara pa kita sa sanctification eh. Okay? Ara kita sa sanctification. We were sanctified, we were justified sa atubangan na sa Ginoo. Tungod sa merit ni Jesus Christ, not through our merit, not through what we do, what we did, what we will be doing, but it is entirely through the merit of Christ that we were justified. Hindi ko malipatan sa isa ka definition, siling ni Nongver Blanca. It is the judicial act of God declaring a sinner nga wala sila, declaring us that we have no sin. So amo nang justification mga kabiyanan. So after we were justified, ara kita nagkabuhi kita no, diri sa kalibutan wala man kita ginpatay dayon sa Ginoo Nagkapadayon kita gihapon. Now, this is what we call the process of sanctification. Nga adlaw-adlaw ginaliwat kita sa Dios, may mga tion nga nagatubo kita, may mga tion nagastruggle kita mo ginambal ko kagina. This is a process of sanctification. No? The goal is toward Christ likeness. No, sano ini matapos ini nga tanan, no? Ang end point sini pagbalik ni Jesus Christ, no? That our bodies will be transformed, no? Isla na aton lawas, sang lawas nga hindi na pareho subong, the glorified bodies, and that is the final step sa atong salvation, glorification. We will be free from the presence of sin in ourselves, in our flesh. Oh. Kag maglain ang atong mindset. Well, sini mga tinion sa atong kabuhi, we still battle sin, yes. May mga struggle kita sa atong weaknesses. May mga tentasyon, itong ambal kagina ni Nanay Ipin. O kadamo siyang tentasyon. But one day, kita tanan magtindog at ubangan sa kay Kristo, fully redeemed and perfectly conformed to His image. Yeah. Well, ang atong kaluwasan mga biyanan is not only about forgiveness. It is about transformation. And God is preparing us for eternity. Again, ini nga bersikulo mga biyanan, it's a reminder to us. And it gives us both humility and confidence. Humility, tungod kay ang kaluwasan, iyang obras ang Ginoo, hindi aton. Yeah? Wala kita naluwas tungod sa aton effort, tungod sa aton prayer, tungod sa aton hilikoton, tungod sa aton paghatag. No, naluwas kita tungod sa bugay sa Ginoo. Klaro, katama, inambal ni Paul in Ephesians 2:8. For by grace, tungod sa bugay sa Ginoo, you have been saved through faith. This is not your own doing. What is not your own doing? Salvation, being saved. It is the gift of God. What is the gift of God? If you look at the context, it is the salvation. Okay? Ang gift sa Ginoo. Again, it's not ours. Ginbaton lang na naton halin sa Diyos. Well, may mga tiyon, nga itong spiritual growth, pwerte ka hinay, pwerte ka slow than what we desire. May mga tiyon man nga discourage kita tungkol kinakita na itong mga weaknesses. Pero ang Diyos bala nag-measure sa nga progress over a lifetime. It's not merely a day. So ang atong Kristohanong nga pagkabuhi is always a journey of continual sanctification until nga magbalik si Kristo. So again, siling ni siling sa isa ka NBA player, continue to trust the process. No? And I hope and I pray mamaya na sa atong tagsa ka mga kabuhi, whenever nag-struggle kita sa mga temptations, nag-struggle kita sa mga weaknesses, salig nga ang bugay sang Diyos nagapanghikotar sa imong kabuhi. Alas 7:45 ko mga biyanan at isa magpalayan mamati kita na isa pipila ka mga panumdob. Malangkat magaling kapabalik pang oras na Pilipinas.
2: Nutrition ay mahalaga sa pamilya.
3: Subo nga bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang Nutrition Month. Isa ka pahanumdom nga ang pagkaon nga husto, importante gid para sa kusog sang lawas, kagkaayong lawas. Ang maayong nga nutrisyon, isa ka paagi sa pag-adipan sa kabuhi nga ginhatag sang Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga pagpili sang mas sustansya nga pagkaon, nagabuli kita magpatukod sang mas maayong lawas nga pamilya ka komunidad. Magkaon sang husto, mapangabuhi sang malipayon. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS.
4: Kumain ng wasto, kalusugan ay kayamanan totoo.
5: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
6: Lahat naman siguro tayo ay gusto ng komportable at convenient na buhay. Mas maikli ang paghihintay, mas maganda, hindi ba? Mas maikli ang pila, mas mabuti. Mas mabilis na makararating sa gusto nating puntahan, physical na destinasyon man ito o pangarap na aabutin, mas masaya, hindi ba? But not everything that's fast and quick ends well. Minsan nga, kamamadali, mas lalo tayong nagkakamali. Minsan, yung akala nating mas mabilis ay mas lalo palang matagal. Kaya nga, sa buhay at trabaho natin, may application pa rin ang kasabihang slowly but surely. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi lahat ng mabilis ay magdadala sa atin sa gusto nating puntahan. Mas mabuti pang doon na lamang tayo magdaan sa mas mahaba pero mas sigurado. Maaaring naiinip ka sa mga katrabahong hindi mabilis magdesisyon o kaya naman ay mabagal kumilos. Pero alam mo bang may mga bagay sa buhay at trabaho natin na di dapat minamadali? Ano-ano ang mga ito? Una, Avoid making rushed decisions. Ang mga desisyon ay di dapat minamadali, lalo na kung malaking pasyahin ang kailangan gawin. You need time to think through decisions that will have major impact on your career and business. Pangalawa, get-rich-quick schemes are oftentimes money traps. Marami na ang nabiktima ng mga negosyong nangako ng biglang pagyaman o pag-asenso sa buhay. Huwag agad magtiwala at mag-invest sa ganitong mga negosyo. Be a wise investor. Huwag kang magmadali. Pag-aralan mong mabuti ang iyong papasukin. At pangatlo, beware of people who offer quick fixes. Kung ikaw ay may mga nilalakad na papeles para sa negosyo o trabaho mo, pagkatapos ay may lumapit sa iyo at nagsabing may kakilala siyang makatutulong para di ka na pumila ng pagkahaba-haba, mag-ingat. Tiyak na may kapalit ang tulong na inaalok sa iyo. May mga pangyayari ngang ang napakasimpleng proseso ay naging komplikado dahil sa halip na gawin ang tama ay nagpalakad sa fixer ang iba. Be a good steward of your time, but avoid rushing all the time. Ganito ang salin ni Eugene Peterson sa Jeremiah chapter 2 verse 25 sa The Message. Slow down, take a deep breath, what's the hurry? Why wear yourself out? Just what are you after anyway? Maghinay-hinay tayo sa buhay. Mas mabuti na ang di gaanong mabilis basta't sigurado at magagawa pa rin ang tama at maayos ang iyong layunin at trabaho. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Pro tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, gina, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga, mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always, kakampaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidundumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: Accidents happen when people neglect vehicle maintenance, driving recklessly, or ignoring traffic rules and road signs. Traffic rules and road signs save lives. So drive defensively and be a responsible driver. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP, and 1233DYVS.
1: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
2: Snap. Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:56 na video. Video ka na, 6 oras mga kabihan, ano? Good morning kay Ma'am Marlene Joy, kay Nanay Virginia Arabilo. Maayong aga. Ang promise, ang tao kalabanan are made to be broken. Naroon to na lang. Tita Mary Alarcon, maayong aga, gid. Sila niya nagpamahaw si Tito Bibs. Tinula nga manok, paris, uga, bao, ah. Kanami tao. Kagab isang medyo tulutog na nga panahon. Daw, siling ko kay Mrs. To, kanamit kaon noodles kag uga. Dugduman nyo, noodles nga may itlog kag uga. No? Sa mga tulutog na nga panahon, daw kanamit blaho. So, nag-noodles kag uga kami kagabi. Ano ba, pirti ka namit siyang paghigop mo ba lang madumduman mo mga memories of the past? siling ni Tita Mary, the promises that are always, those are always promises. Kailan kaya mangyayari ang pag-alis ng mga charges sa kuryente, pagputi ng uwag at pag-itim ng tagak? Kapoy bayad sa hindi mo magamit, i-charge sa imo. Amo mo nang ambal ni President Marcos Jr. Nga kita ni mamayad nga unfair ni kuno, unfair. Nga ako no, ano, hindi, it is what it is. Wala niyo maging kagas, aral magyapon, dugay na. Sir Jupri Sanggumay, Sibiliano Dos, maing aga kay Ma'am Wela Familiar. Mga sorry na kita mga biyanan sa unang nga bahay no, sa aton nga tingog publiko. Isa sa mga na meet lang ni President Marcos Jr. ang inflation balahaw. Nga siling ni President Marcos Jr. nga immediately sang nagsaka ang presyo sang imported rice. Ginpanubo nila dayon ang presyo. Wow. Kag gindakop nila, kag ginkasuhan nila ang mga naga-take advantage sang suffering sa katawahan while the state of energy emergency was in effect. May mga ginpangkasuhan sila. Siling ni President Marcos Jr. And I quote, "We did everything possible to bring prices down and slow their increase." So ano gid balang natabo sang 2015 mga kabiyanan? Ano gid balang natabo sa 2015 talking about inflation mga kabiyanan. Now siling ni President Marcos Jr. nga ate ang bugas bla. Nga nagsaka to nagligad. Ginpanubo nila. Well, ini nga statement mga is partly true. But it compresses several separate government actions into one sentence and makes them sound more immediate and complete. Nga saan nabatsyagan naton? Okay, saan nabatsyagan naton? Siling ni President Marcos, well, immediately ginroll back ang presyo, ang price increase on imported rice. Well, it's mostly true with important context. Ang ginimo sa gobyerno mga binan, was not roll back import costs. O di, nag-impose sila sa temporary retail price ceiling sa imported rice. Amo ito nagligad, di ba? Kaya nagmahal-mahal itong bugas, nagligad eh. Ambot lang kung nadumduman nyo sa nagligad ng tuig. Nagbutang sila sing temporary retail price ceiling. Sang Mayo 13, mga kabiyanan, 2026, si President Marcos Jr. nag-issue sang Executive Order No. 118 na nag-set sang maximum retail price sa 50 per kilogram for imported 5% broken rice for 30 days. Ang legal basis ini, ang Price Act, nga naghahatag bala kag nagpasagot pala sa aton nga presidente sa Pilipinas nga maghaptag mag-impose sing price ceilings mga binan sa tion sing emergency No? Or kung may ebidensya nga may ara unreasonable price increase or kung may ara market manipulation. No? At the same time, ang Department of Agriculture, na hambal nila, igin-enforce nila. Sa mayo na natabo, sining nga tuig ni. However, mga kabiyanan, no, ang aton gobyerno, wala niya gin-reduce ang international price sang bugas or the cost of the importing sang bugas. No? Instead, ginlimitahan lang nila kung pila ang ginansya sang mga retailers, kung pila ang i-charge sa mga retailers sa mga konsumidor nga palakaon rice. pero nabatyagan, nagdubo-nubo gin man ang bugas sa nagligan, no? Nagsaka to, pero paggambal nga, no? Nagdubo-nubo gin man. In fairness, mga kabiyanan. Hindi man natin, mamal nga puro na nagigid kapalpakan ang natabo sa ano. May ara man mga positive and negative. It's a balance, mga kabiyanan. So, isa ka bagay, may mga negative. Sa piyak na bahin, may mga positive. Do balance, mga kabiyanan. Na? So, medyo amunin kaklatabo, mga kabiyanan. Okay, kadua. They arrested and filed charges against those taking advantage of the people suffering. Now, this is partially true as well. No? Kay anton nga gobyerno mga benan, they publicly announced, no, nga kun may ara sing profiteering nga kakratabo, imbestigahan. No? I-enforce ang Price Act. I-prosecute ang mga violators. Mag-impose ang mga fines. Mag-file sa mga criminal cases kung nakadakop sila, kung may ara sila nakita. Pero may importante nga distinction dire mga kabiyanan. Ha? Ining ginambal ni President Marcos ang iyang wordings. Iyang wording nagapakita nga may mga tao gid nga gidakop kag ginkasuhan. But public records available, ha? Immediately after the after this, ha? Fallout sang mga naga-profiteering mga kabiyanan. Ang ilang na document lang, inspections, investigations, warning, enforcement operations, kag legal authority to prosecute, kag mga kabiyanan, alinsang ako nga pagsisiyasat. There is